XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita yung alas 8:11 mga katrupa sa itong orasan. Og kini atong oras mga katrupa, gihatod sa kanato sa Santon Vitamin C. Dabdaba ka nun ay mga katrupa itong lawas, walay kapasidad ng produce og vitamin C. Mauna nga, importante yun. Nga dapat mukauntas mga pagkaon nga doon ay presensya sa vitamin C. Importante ba ang vitamin C? Yes. Pinaka-importante kay murag mahulog na siya ga mother of all vitamins. No? Sa atong vitamin C mga katrupa, ang atong immune booster. No? Mauna nga kining sa atong vitamin C, mas maayo kini mga katrupa ka extracted na kini. Tumar na lang kadiritso. Unya, ang nakanindot po daan ay kay alkaline. No? So, mauna nga vitamin C ka na imong gikinahanglan mga katrupa, kining sa Yes to Health nga produkto, Santon Vitamin C.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aha. Be, kinsa pa nang nadina, abe. Atong gi-shout out. Out there sa cellphone di ay.
2: Atong oh, shout cellphone. Kaya moraga, ubay-ubay na itong di cellphone.
1: Mga higala na ito di magpa-shout out.
2: Good morning po kang ading Granaderos Dapar. Mayong pagpaminaw ni mo, madam.
1: Good morning, katupang ading ma'am.
2: Niya kang Ginalyn Arcio Amaro po, mayong pagpaminaw ni
1: mo. Good morning, usap. Idol Sir Ray, Sir Jun, good morning and God bless your program. Gikan ka na ni katupang Nelly Maputi.
2: Si
1: Mess, I love you.
2: Mess, I love you.
1: Mura po ni si katupang Mario.
2: Good morning, katupang Mario.
1: Perti, kakusog ang signal sa bayugan, katrupa.
2: Oh, grabe.
1: Di basta-basta si katrupang Yuan.
2: Salamat kayo, katrupang Yuan's update, ha? Katrupang Yuan, ngayong nahitabo ni katrupa.
1: Ha?
2: Nahulog ang palwa.
1: Oh.
2: O de itong medyo murag mo kuan-kuan yun ang signal na ito. Nahulog ang palwa. O niya, dito na ana sa wire.
1: Amo ba?
2: Nabitay pati ang kuan. Katong yahang punuan ba?
1: Magani ko maibot.
2: Wala man po din noon. Na kuan, ako agree mo. O de, ining nagmupula mo. O green, mupula mo. Green.
1: Sige na, at least nabalik. Good morning, katrupang John. Sir Ray, happy week. Weekend sa inyo, duha. Pa-shout out ko sa akong dalaga nga nag-eskwela sa University Butuan. Nga mag-amping kana kaunya pag uli anak diri sa Aspetia. Ingat sa imong long distance nga pag-drive sa imong motor. Ayaw kalimti ang lisensya, rehistro motor.
2: No, kana gyud importante gina.
1: God bless Mama Julina Turalba. Ayan. Sige, thank you so much, Mama Julina Turalba.
2: Oh, thank you kayo, ha.
1: Oh, mag-helmet yun, mag-biyahe, ha.
2: Oo, di yun nakalimtan kay pastilan.
1: Di kalimtan.
2: Di yun nakalimtan kay importante, yun kayo na.
1: Importante kayo na nga, na-safety yun nga.
2: Safety, kay bisang pagway, man dakupay, kay namingaw, man yun ang dakup karon.
1: Karon, namingaw ang dakup.
2: Namingaw ang dakup karon. Mas ang importante, helmet na lang yun. Basing mabalintong ka di, ha. Simba kung mabalintong niya, bisag walay gadakup, mabalintong na po ninoong ka ng ulo na po mo yung maakuan.
1: Oo.
2: Damage. Karon kay karon man, mingaw man dako ron.
1: Ah, mingaw pwede. Ron.
2: Pwede ron katong may way distro, way lisinse, way signal light, walay, wala talan, bura-bura. Alosot mo ron.
1: Oo. Naay panultihon, ingon si katupang Wilma nga, naay panultihon nga nag-ingon, unsa ganing imong gitanom, imog yun.
2: Maog yun na, oo.
1: Anihon usahay, dili na ito makita kay nagsalig man ta sa atong katakos.
2: Oo. Oh,
1: unya, labi pa kung masilaw kas kwarta. Unya, garbo.
2: Maugyan.
1: Masa imong gitanong, maugyan niyo.
2: Maugyan na. Kayo, nangani ka diha, o ang imong gitanong diha pagpangutong, aw.
1: Ab?
2: Ani yung pugas, ha?
1: Kutong.
2: Kutong. Anam yun na.
1: Sige.
2: Muna'y nahitabo, no? Muna'y nahitabo, mga katropa.
1: Atong paminaon ang giingon sa hippie sa kining national healthy or masabta na to nga
2: kung unsa giilang recommendation ana
1: at the same time dili din ingon nga nasakpan ra ilag yung giman manan
2: mo lagi
1: paminawon
2: sige atong paminawon
1: LTO chip sa national mga grupo Marcos Lacanilaw mao niyo

0: Ito na kayo na pag-iikuan pa.
1: Oo.
0: Yan na, oh.
2: Bago lang ako sa LTO, naka-receive na ako ng reklamo na yung Trento, Taraga.
1: Agday.
2: Merong mga LTO enforcers na hinihingan yung mga truck.
0: Oh, balik ka na ito, ha?
1: Oo.
0: Ang triggering anto ng sugod sa Trento, hantod nga, kumbaga, bago man nakainkod ni sila kanilaw.
1: Sumpay-sumpay na.
0: Oo, oh, so, na siya yung utok nga kanang karaga, bantayan yun na.
1: Mo, lagi. Oo, oh, na. So, itutokan na dahil niya daan, eh.
0: Katotong reklamo sa usaka driver nga atong na-interview, niya, nagtakod-takod na ang monitoring sa karaga, niya, wala pagyapon mautro.
1: Oo, kay kumpiyansa lagi.
0: Kumpiyansa siguro sila nga okay lang, ha?
2: Drivers. Ranging from 500 pesos up to 2,000 pesos.
1: Grabe.
2: Ang karaga po kasi, parang gateway yan papasok na Mindanao. So lahat po ng mga truck pumapasok dyan kapag mag-deliver ng Mindanao, which is yung papunta ng Davao, papunta kung saan-saan yung probinsya. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ultimong yung mga truck ng Saging, Agri. Yung mga kababayan natin na naghahanap buhay ng patas, yun yung mga ginigipit nila. Kung inabot po ng almost 10 days, kumuha muna po kami ng ebidensya ano yung mga pinagagawa nila. Clear po ang aking order, i-entrap, hulihin, padapain. Kasi ayaw mo tumigil, eh. Masyado na pong perwisyo. At sa tulong din po ng Intelligence Division ng Philippine National Police sa Caraga at ang RMFB, yung Regional Mobile Battalion ng Philippine National Police, ay na-entrap nga po itong siyam na enforcement ng LTO. Diretso ko lang po yan. Inquest po kaagad. Tapos sa amin naman po sa LTO, may administrative case po silang mga kakaharapin. Automatic po yan masususpend. Pero ang recommendation po yan, tanggalin at kasuhin.
0: So, sa LTO or any government, employees mag-drupa na sila administrative case. Ang problema lamang kay ang mamahimong sanksyon na suspension.
1: Suspension sa,
0: suspended. Pero sa iya,
1: tanggal na yun.
0: Iya, yun. Patanggal, bet. Mabinaon, bet.
1: Sige.
2: Ng kasuhan. So, yung pong mga mabibigat na parusa na dapat ibigay dyan ay gagawin po namin.
0: No. So, tanggalon.
1: Tanggalon yun.
0: Sama na mga gadrupa, no? Actually, pila na ka mga nasakitan ni ilang ipang buhat.
1: Daghan na yun na. Daghan na yun na, katupa.
0: So, kining mga nadakpan karon, mga gadrupa, dili na ingon nga gidakop sila diretso. Dunay gihimo nga pagsubaybay.
1: Gi-surveillance, no?
0: Gi-surveillance. Until such time, nga i-entrap.
1: Entrap po.
0: Yeah, sa umar na ito na. Okay, gituyo ang mag-operate.
1: Oo, gituyuan. Masigana siguro ito. Una-una ito nga, sige kami una, pag motor mo, labay mo dito, nadal-adaan yung 500.
0: Hibano ito ani, katrupang Junji. Ibalo ta ani.
1: Yang 500 kinay mark man ni anay kinay kon.
0: Ay mark kining
1: kinabang unsa ni mo ra bag gi sign ba ilhanan.
0: kining panghitabo ama ka tropa. Mukalma na pud ni siya.
1: Ay oh, mamingaw ni. Mamingaw.
0: Siguro, mga tuig.
1: Ah, siniguro kay dako. Dako man ang nakuha. Dako siyam ka buok. So naagi. Siyam ka buok. Mabinot-an naman po ang mapulian, eh.
0: Magtinundo.
1: Oo, magbabot-an ang mapulian, eh. So, makalusot na po itong mga kuan po.
0: Ang mga concern, ang taga... Kini ba itong mga delivery gikan sa...
1: Ha, kanang mga thriller yun.
0: National...
1: Katropagri, kanang mga thriller bitaw.
0: Kana sila kasagari.
1: Kana lagi diri sa Haigay, diri Santa Maria, unay mag-operate sila. Diri Santa Maria, o diri sa May Prosperidad, diri sa... Kining diri sa Pisaan, ano? Magpilag yun ang trailer pero naghanaw, eh.
0: Oh, kay what is Mindanao from the national from national gateway to Mindanao lagi no kining atong areas karaga kay naaman diha madunggoan ang mga pantalan
1: nga na ba
0: mga kargamento mga trailer mga wingban nya karon manglabay diri sa mga lugar mga katropa, pag-agusan til norte, magkalabay ng mga samaan ng mga sakyanan, ay, labada po ng ulos mga driver.
1: Oh, mao gyud kay ang nami na interview ana katropa nga ri, niingon gyud sila nga kami sir nga nagpadaplin, dili ni nagpasabot nga wa gyud may papel. Kumpleto gyud may papel sir. Ingon siya, ang problema lang nila kay pangitaan gyud kag pamaagi.
0: Mao lagi.
1: Oh, mao nang kunang muhunong na lang gyud sila.
0: Abi ni mo, layo pa ba yung biyahe ana?
1: Oh, layo na ni mga amo.
0: Oh, nya. Una-una na to na mga katropa. Bisan tuodog duna na yung mga bikil pero di man na yan nakalala gud ang ilang mga
1: maugani,
0: bikil na kakulangon kay normal ikaw tag iya sa kining
1: sakyanan o
0: sakyanan
1: mga,
0: niya ikaw tag iya sa operation with all the papers kinahanglan nimo na kilayo ba yang biyahe
1: mao maugani
0: pero ang atong oras mga katropa dali ra kay mo tuyo alas 8:22 sa masigapon balik ra ta mga katropa sa panghinumdom please stand by
3: Bullseye
4: XFM
3: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold!
8: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next! Daghan na ang natabangan!
11: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next! Sulay ang ka-epektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: call your doctor.
5: Ibilis
2: sa mga butika.

0: Okay, mga katrupa, alas 8:28 na sa itong orasan o kining oras usab. Gihatod ka na ito mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, nagpahimsog sa itong mga pananom. Mauna nga kung gusto kitang daghan nga ani, tarong nga po ng atong tanom diha nga mohimsog. Gamitin ka na sa Crop Gold Fertilizer. Usab sa itong mga kagisunan nga naadis kapitos nanginahanglan ng kwarta para makanegosyo diha. No? Di akining Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagpautang. Nagpautang sila. Para mas madali o klaro, bisitain ninyo ang opisina, mga katrupa, sa Agusan Lending Corporation. Kay para tagaan mong requirements o abisuhan mo nga inganaon rin ang pagka-process. No? Agusan Lending Corporation, diri San Frans, mga katrupa, na adiha atubangan sa kining San Francisco Gymnasium. Magkita ng pangalan sa ilang opisina ni adiha sa may Bayugan City, mga katrupa, na Asprook 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bullseye! Okay. Good morning. Kinsa pa rin mga nagpaabot sa mensahe nila. Para matagaan po na to, mabasa po na to, be. Good morning to... Okay.
1: Good morning kang Rinsley Pataho. Mayong paglantaw sa to agi live program, katrupang Rinsley Pataho.
0: Good morning, good morning.
1: Niya kang Vincion Pataho. Mayong pagpaminaw po nimo. O kang Didin Pataho.
0: Yeah.
1: Pulos naman lang ni Pataho tanan ng ato ang kon. Grabe ni sila kadaghan dahil maminaway.
0: Mura-mura na ni Og. Mao ni pinaka nindot sa eleksyon sa barangay.
1: Grabe ni.
0: Dapat eleksyon sa barangay.
1: Ah, murag na ah. Mautoy kuan nga na agyod.
0: Na ah.
1: Oo.
0: Practice na mo diha og
1: pati kang Jisin Kanikon Pataho sab o kang Beverly Pataho. Grabe.
0: Ingnan na mga pataho diyan ang kandidato.
1: O niya kang Shin Ruado. Mayang pagpaminaw ni mo, Shin Ruado.
0: Lain-lain po ni silag barangay ang mga pataho.
1: Oo. Malaging nga, magmanto kaghabong ka.
0: Napoy pataho.
1: Oo, pataho po dito. Nalimang ka na. Anya, dirispisaan. May pataho.
0: Kana ilang...
1: Bay, yuday.
0: Kana ilang clan mo nay
1: kining clan nila mo ni gwapo diri kuanon
0: mo nay nindot sa mga
1: obo dagan kani og mga party list siniguro gid makabutar ni sila ibang asa lugar
0: makabutar but anyways okay abante ta magdrop ala 8:32 sa atong orasan. Direkta sa update actually ato sang bulaga ning mga buaya mga katrupa.
1: Okay. Ato pa paula yun eh,
0: kasi
1: maglain ang ilang buot nga sila naligisgutan. Saon man nga nasakote man gyud in taon sila.
0: Dito kagabi ikos kuan kining
1: sa update od kang
0: Talakugon
1: kang Rini, no?
0: Okay. Nagpadayon man mga katrupa ang kining sani. Hatod pa man ni Pitsa 23 ang
1: Ang lamay, no?
0: Lamay.
1: Mm-hmm. 24 ang lubong.
0: 24 ang lubong, ani. Then, atong gi-obserbahan kagabi, nagkaduol ang lubong, nagkadaghan ng mga tao.
1: Grabe, nagkadaghan sa mga tao, bitaw katrupa.
0: Niya, kanang maglumbay, bitaw katrupa nga, John J. Pilagi, J-man. So, huwag mo na lang isipon, kung balay, mga katrupa, kanang balay, kuputan na sa mga tao.
1: Aperteng looya, huwag sa balay ito gibutang.
0: Adili,
1: magsilbi, oy.
0: Pero anyway, di man gito sa balay kay...
1: Asahan man gyud nga naa gyud mudag sa gyud mga tao. Sakto so, dito nga gym gyud luag.
0: Dinod pud lang gym kay aircon po.
1: Aircon niya luag.
0: Oh, ikaw din kon ka dito, magmunimuni ka dito. Okay. Ang pila kagahapon katrupa nga Junji sumpay gyud
1: grabe.
0: Taas. Mahunong lamang siya pag mabot na sa oras mga katrupa nga
1: naay mga misa.
0: Misa. For example, kagabi eh, no? Kay every 6 o'clock, alas 6 sa gabi eh.
1: Na ay misa.
0: Oo. So mahunong ang pila, manambong siya.
1: Mm-hmm.
0: Right after si Misa, balik na po ng pila.
1: Balik po, pinicturay na po.
0: Oo. Oh.
1: So, bupila man lang galing dito, papicture na lang yun para manaagyog kay souvenir.
0: Normal.
1: Sa, sayang po kayo, madura ka dito, ngawa kay souvenir.
0: Hindi man po taga talakugon to tanan ng mga nga to dito.
1: Taghan, taghan kayo.
0: Lain-lain mga lugar, so far sa atong mga na pangutana na itaga Ligos, Dabaw.
1: Gayun na, naka-update ko sa kang Emmanuel nga Emmanuel nga kining Iman sa ilahang vlog. Isa ka ba sila karon mga basketball player katong mga commercial nga inguna ko nga piting mga sikata nga mga commercial ang guban gikag Cebu. Gikan sila Bukidnon pag championship sa Bukidnon ni champion sila. Diri ang ilang direksyon karon kay ang ila pong mga nahimo didtong kadaugan itabang pod kang kuan. Nagbasron. Nga na update man ako gaina. Kadlaon nagbiyahe pa inguna sila diri. Makatog yung mga nakalaban ni Rini panahon sa itong sige pa sila o itong sa off-campus na team nila. Nakakaroon, pabiyahe karon ang isa gabas. Pulos mas basketball player, kaoba mga kuha nila. So, pitig yun.
0: Mauto ka tropang Junji, no? Ma-observa na ito nga. Magpangunta na po ito mga katropa sa may rason nga naaman.
1: Nga naman, Nga na ba?
0: Ang uban, normal, gi-idolo.
1: Pastila.
0: Mayroon tag-idolo mga katropa. Normal, nakasunod siya.
1: Nakasubaybay.
0: Nakasubaybay siya kinabuhi.
1: Kung unsagid siya rin no?
0: Oh, pero ang uban, good kasagari mga katropa, nang bunga sa kaluoyo panghinayang. Unya curiosity. Kinsa ba gud ni si
1: Rene nga perti magyong
0: Rene,
1: bisag unsaon ni mugtan mo sa rails mo katan og glahi pagkatotod Rene naman po.
0: Unsa may naaani nga ang mga tawo mudugok man.
1: Oh, grabe gyud.
0: No? Actually gumikan sa kining kaluoy panghinayang kay buto na naon to galang gyud to siya mawala.
1: Maulag gyud. Dako yung ito siya potential yun sa iyahang mga pangandoy.
0: Ang pamilya yun. Kay dili ba sila sa pian katropang
1: tinood yun? Tinood na.
0: Usa siya kataw bitaw nga salamin ng mga katropa nga maka-encourage bitaw nga himuon ang abilidad kay para yun matabangan ang iyang pamilya.
1: Mao.
0: Kanto, mahimo siyang kuan, kining modilo sa mga naningkamot.
1: Mao gani.
0: Nga mo taas ang kuan niya estado sa kinabuhi.
1: Nakita ba ka tong video niya katropa garing mag-uban sila sa iyang mama maninda o ganang haluan?
0: Wala kita ana.
1: Naay video nila nga maninda sila haluan nga ang iyang mama mo itig timbang siya mo itig kiski sa kanang kuan, siya itig kiski sa kanang mga na videohan na manggudaan sila sa iyang iyaan pod. Mo itig kiskis matingala gyud iyang mama basta si Rini nagani daw kunoy magtinda hurot priminti ilahang bao rini mo gini ang obserbahan tungod lang gyud daw kuno kay eskwela lagi mo nang dili gyud mapukusan ang pero makaadto daw ka makauli gina sa largo gyud na didto sa iyang pwesto sa kanang kuan sa ilahang merkado mahurot lagi daw mo ni natingad sa mama matingala gyud ko ni Rini og mo ay mutinda hurot ang amo ang haluan. Mangingan na mga pantat mo, manay mga kuanan lang sa mga suba-suba.
0: Well, mawari akong nakita, no? Ngano ang tao gawa sa kaning curiosity?
1: O mudugok, good ba, no?
0: Kasagari, good ang makaigo sa tao ang ginibang panghinayang o kaluoy.
1: Kaluoy niya, labi na makita itong mga kaagi niya, bitaw.
0: Ang status pamilya, marilit na to ang itong kinabuhi. Isikinsa man yung mga taong magatrupang gaduol mauto mga taong nakarelate.
1: Mao gid tinuod gid.
0: Pero pasensya po itong mga taong nga
1: wala karelate. Oo. Okay.
0: Nga untana, maghilom na lang siguro.
1: Di na lang good untana magkuan.
0: Naamay nakita na ito nga usap ka maestro man eh. Maestro man kuno eh.
1: Hoy na.
0: Sir, og naminaw ka karon sir.
1: Wag yung kay po angod.
0: Actually, katungod man ni muna, no? Pero as of respect siguro.
1: Ayaw lang po.
0: Naanabasan ako. Naanay na post niya sa social media. Maestro man ko yun. San Francisco mo siguro ni nga maestro?
1: Uy, taga San Francisco pa yun.
0: San Francisco mo siguro. Hamon to, katropang limbol. San Francisco to.
1: Pagbaton po doon kauaw in town, sir, oy.
0: Kaya nga naman.
1: Pagbaton po doon kaulaw, kaikag ba nga, kabalong tagasos, lalimang kagtagasan pa na sarak.
0: Di, ang iyang giingon katropang Junji. Nga naman ko yun, unsa may...
1: Naani rin eh.
0: syndrome sa mga tao nga halos sa mga magpatunga kuno na
1: dalan.
0: Dalan kuno nga halos maligis sana wala gyud alam siguro. Nato na posto. Well, anyway, ang tao di mo na mabaso
1: kay
0: sa giingon ko pa.
1: Mm-hmm.
0: Kining sa atong pagpangutana, tinuod na imong pangutana nga ano mga tao.
1: Mm-hmm.
0: But gumikan lagi kay mas natandog ang hunahuna o kasing-kasing. No? Mao nang ang next anak katropang Junji, simpatiya.
1: Mao.
0: Simpatiya. Unya, balubaya ka mga katropa kung unsay nahimong hisgutanan, makasabay yung ka ba sa imong gibate? Ah. Pero kung magpahayag, malamang ka mga katropa nga daw, gihimo ni mo ang mga taog ugok, ayaw po ni gana.
1: Oo.
0: No?
1: Kay
0: laliman kayo na yung mga tao nga, unsa may mga syndrome, aning nga mga...
1: Oo, laliman ka.
0: Nato dari sa itong post, katuro, ayaw ito ang katuro pang limel, syndrome ba ito yung gingan? May tanaw na ito dari sa itong post. Nag-post na siya.
1: Oo.
0: No? Naman tayo giingon lagi nga, it's alright nga, pwede tayo magkapos, ato man ang Facebook.
1: Oo, siyempre.
0: Pero remember mga katropa, ato pong gihuna-huna ba nga
1: lampod
0: sa kanaghanan sa mga tao nga inganaon
1: ay, mo. Syndrome yun.
0: Syndrome?
1: Oo na.
0: Halabasahan.
1: No, unsay tawag sa, unsay, unsa tawag sa syndrome, ani mga tao, nga murag nga buang.
0: Okay, kana.
1: Oo. Oh. Ang uban halos na maligsan.
0: Oo. Oh.
1: Nalimtan o palong dinungag. Naghinilak, buntag o gabi eh. Wala rabadyod, taon in mailhi sa pamilya, aning namatay. Labaw na ning gihaya. Lahi na jud ang panahon, pati mental health nagka-level up. Nya pinangisi dayon.
0: Abini mo, sir,
1: buang maning buang ka ba? Wa gyud nimo gyud ahuna.
0: Ikaw kadto pang Junji. Apil ka nga buang ka.
1: Oh, ma-interview ta tanan kita sa wakit, nagpati man kita nagsubo.
0: Ako.
1: Oh, pati.
0: Buang kita ko ni.
1: Oh. Mo na nga ingnon po kana mo samot ka buang pod. Wa man asa mang pangalan na niya ato ni iko ani iyang pangalan wala di ay
0: sagdiir na iyang pangalan. So wa may problema pero kung kasi ganahan kang ikaw may inganaon sir. Pero ayaw inginaapod sa imong mga komento bitaw diya sa kuan nga mga tao nya, daw magibuangan ka.
1: Oh nya taga San Frans og tinuod ning taga San Frans ni.
0: Akong gi-stock na, maritaga San Frans ang maestro.
1: Pero bisag asa, kay sa ngalan manggod nga, ang ani iyahang dawi sa iyahang...
0: Ang iya manggod, murang, ang una-una niya ba nga, buang man yung mga tao ni nga...
1: Ganong kumo...
0: Murang bag na-ilhan sa pamilya, murang namang yung naunsa. Before ka mag-istoryahan na,
1: huna-huna.
0: Yeah, labi pa kay maestro ka in profession.
1: Nausa man in taong ka.
0: Yung nahuna ni mo.
1: Kulukoy magyugay kay kag-utok.
0: Nga, kiniman kong emosyon na gani ang magmadala ta.
1: Oh, wala yun kay, di na ni mo
0: na. Nagyuna ni mo na ma.
1: Kay sugo, nagyuna sa imong emosyon.
0: Yes, di nagyuna ni mo na ma. Unsa pa na diha outro?
1: O di ni, ay.
0: Parang
1: emosyon na siya. Tanawar ko na mag-emosyon. Di na gani kabalo nga. Sala na to yung ipanglito. Tungod sa yung emosyon.
0: Kung sa imong pananaw na nga buang na mga tao,
1: wala na nga
0: buang. Dahan ka lang istorya. Og balik ka na to na, marag, ikaw siguro ang wala makasabot.
1: Ikaw siguro may buang-buang.
0: Kaya
1: siguro,
0: og nakasabot ka, pwede ka mo ingon nga, gumikan manggod sa emosyon sa mga tao.
1: Na sakto. Kay, may ingon pa yung kag na nga buang, laliman ka na.
0: Pananitan ka, Drupang Junji. Dunay idsa revolusyon.

0: Ana?
1: Ay, sir. Wala may gana ang mga tao,
0: oo,
1: sir. Gumikan sa emosyon, kung atong balik-balikan ang pamilya unsa na o kaning paningkamot sa bata, normal makarelate ang tao. Looy, good. Ganun, ay ana man siya.
0: Oo, mo gani. Oh,
1: so, nagdala sa emosyon. Pero wala na nabuang.
0: Oh, buang-buang man siguro kang dako po.
1: So, but masabot, that time, dili lang usado ha, tulo, upat, lima, unom. Halos tanan ang naaygibati.
0: Limang ka ng taga-nasyonal.
1: Ah, pero na siya.
0: Oo, latanan.
1: O niya, ingnan na niyo na mga taog ng sindrom na buang.
0: Oh, pares ato.
1: Ay, bagbag ko na microphone sa imo.
0: Pares ane, like for example. Paya, like for example, si Claudine Barito ni adto sa iyahang lubong dito, sa iyahang haya sa Manila.
1: Niya, nabuang na.
0: O niya, ingnan niyo magbuang.
1: Ah,
0: Tala-tala po kang dako di ay.
1: Ay, kasuko ka tropang Junji.
0: Ah, wala man. Wala man. Wala man tama suko.
1: Kanawa, nilapas na hinuunta ka tropang Junji. Tungkol sa itong emosyon.
0: Oh, maganit na itong pasabot.
1: Pero wala tanabuang ha?
0: Oh, wala tanabuing na.
1: Apil, apil emosyon, apil na ba yung dito?
0: Oh, kining pulong niya nga nangabuang, intertani kay nag-atong maya po talito. Nag-atong ba yata dito in town?
1: Wa ka nabuang.
0: Wa man ko mabuang.
1: Wa man ko nabuang.
0: Oh, hantod ka nun, mag-abot, mag-program, mag-anita.
1: Mubalik rata mga trupa. Kaya atong balik-balikan ng isigutanan ng nga buang kuno ni mga tao. Alas 8:45 sa atong tulamanon. Balik kita humaning pahinamdam.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X FM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal.

0: Vaccina ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyo
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-xanthan. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-xanthan. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktino kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, alas 8:51 mga katrupa. Right atong oras na ito sa kini mga katrupa. Sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule mga katrupa. Alang kini sa itong mata, intindin, para mas patinaw ang mga kining nag-blurred ng panan-aw, gumikan sa pagkadaot sa itong mata mga katrupa. Mission Explorer of Gel Capsule. Right up palit kinis mga butika mga katrupa nga doon sa itong dapat harb. Tanggala sa nang kuan harb, kadi may kita harb. Harbie,
2: okay.
1: Kuhita sa inyo si Harbie palihog be.
2: Oh, na ako na.
1: Natanggal na.
2: Natanggal na.
1: Sige, thank you. All right, be, basing na pa yung mga
2: si Delia Maros Martician Bisnar. Oy, good morning.
1: Good morning.
2: Katrupang Delia Martician Bisnar. Oy, kung sa mga ni Kagawad Jose Bisnar. Kagawad na to despisaan. Akong na-interview gahapon, no?
1: Parinte siguro kay Bisnar man.
2: Basibiyahaning parinte ni.
1: Good morning, no? Thank you so much. So, baliktas katapusan na itong naisigutan mga katrupa. Well, anyway, akong kitan aus Facebook.
2: Ay, principal ay ni siya.
1: Principal?
2: Oo. Katong kuhan, naingon ni si ma'am nga Bisnar nga pagbaton og kaulaw, sir, principal, ingon siya nga, principal ni siya, sir, Junji, og manager.
1: Principal.
2: Uy, ulaw-ulaw.
1: Masyadong
2: ulaw.
1: Insensitive, no? Insensitive.
2: Ulaw-ulaw diha, principal.
1: Pero akong kita na yung Facebook, wala naman hinoon. Gidilit siguro
2: niya. Uy, naula. Batikuson man yun siya.
1: Oo naman.
2: Uy.
1: Kung doon na siya ay problema siya ang gagalingon o wala siya doula o mga tao kay para makisimpatiya, paghimo na lang siguro niya sir principal o senaryo.
2: Kanabang senaryo, nga kanabang makisimpatiya ang tao sa imo.
1: Kaniman, di naman mapugnan ang sa tao.
2: Naunsa. Pugnan ni mo ng emosyon na liba. Pugnan ni mo ng gigag si Bo mo anhilang diri.
1: Kuan magod, ang iya manggong estado, balik ka na to, kini manggong bataa, nganong natandog ang simpatiya sa publiko.
2: Oo, tinood na.
1: Kaya doon ay istorya nga makarelate ang kanaghanan.
2: Oo, tinood.
1: Kung saan panaglitan ka trupang John Jay, ang mga kasakit pag-antos kay para mapangat ang pamilya.
2: Tungod po silang kapobrihun.
1: Yes. Usa pa. Ang dungog untana, dili lang sa Talakugon, dili lang sa Agusan del Sur, but ang uban niya nga mga eskulahan nga girepresentahan, of course, ang Pilipinas, no? Kay, watakasayod, nagkataas ra bagyo ang iyang standing sa iyang development. Gani, nadto na siya sa
2: Manila. Kay
1: Manila.
2: Para pakuan na yun.
1: So, mauna nga ang tao makarelate yun.
2: Mao, tinood.
1: Ikaw, sir, principal. Lapinigan raman eh.
2: Oo. Oy, lapinigan da ining kurimawan eh.
1: Di na lang ito mention siya. Ikaw yung pangalan, sir, principal. Oo. Nga naman?
2: Principal da ini.
1: Wa ka matingala, sir. Nga, o ka nang lapinigan din ha, o imong sumahon ng mga tao, kung saan ang nagiging simpatiya.
2: Kaya grabe, nagtapok ang mga tao diha paglabay ni Rene.
1: Wa ka matingala. Nga ano man tong tuwa sa uban lugar nga nanganhiman.
2: Wala be. Sulay daw kuno diha pag singgit-singgit diha nga nangabuang na mo. Kaya gano'ng nagsugat mo kang Rene.
1: Very insensitive ang iyang gipangingon nga syndrome og nangabuang.
2: Syndrome? Alimang ka na.
1: Og sa imong pag-ingon diha sa Facebook ni mo, sir, galing lamang, imong gidilit ha?
2: Gidilit man yan, pero namay naka-screenshot.
1: Usakos na buang atong imong giingon.
2: Masigma, ang bot ni mo, principal. Ah, principal. Principal giday ni siya, kay naghang giday nakakuan sa iya.
1: Di ba ka ni mo ni parente?
2: Ay, wow. Dili ni. Dili ni parente. Kay ultimo gani si Madam Dilyagi, napungot.
1: Napungot siya?
2: Oo, pungot siya. Sa principal na siya, Sir Junji. Sir, Sir Manager. Principal na. Uy, asa kang utok gibutang ani niya nga iyang pagka-principal?
1: Wa mo'y paking kapila na siya na principal. Kaya naglagot to.
2: Maramag kinimon siya siguro mo na buang-buang.
1: Naglagot ang katapos
2: ni G. Magkakuan, pati gani si GM Justin Mark, pungot siya.
1: Nasuko po si GM?
2: Pungot, suko.
1: Nalain na ba na si GM masuko?
2: Lingon siya nga, grabe po na makaingon og buang. ang mga tao, basig dili ni updated, ah, tapos dili ni kamag-anak ang namatyan.
1: Yes.
2: Nga nung makaingon siya nga sa amua, nga buang. Okay, pati magun ni si GM God, na nadandog mo ni siya sa kaagin ni Kuan.
1: Yeah, ato pangutana, mm-hmm. Nga doon ni GM, di nagpatunga po di ka GM?
2: Nagpatunga di ka dito GM?
1: Mas nagpatunga po siguro ka GM, ah.
2: Oo. Muna na inan po siguro siya og buang na syndrome.
1: Pero ano, balikan na to ha. In fairness, bitaw, tinod, anay nga pagka-istorya. Sir Principal, kana mga tao, sir, o naniguang na kada sa imong pagka-principal, sir, dili na nangabuang usay syndrome, sir.
2: Oo, stillan pa
1: balik,
2: may
1: balikan na to, sa imong pagkabata, sir Principal, kung ikaw gani, wat taga-igpan sa imong mama, mag-albruto, yung ka, that's emotion.
2: Oh, emotion man na nga, grabe, ako ramamanghod mo gitagaan, ako wala. Emotion
1: yeah, karon, nga nung nihila ka, gipahila ka tungod sa imong emosyon.
2: Matinood.
1: O ka na siya, dili ni mo na,
2: di ni mo mapugnan.
1: Mapugnan
2: na
1: sa imong sarili.
2: Di yun na mapugnan. Kaya emosyon man na ni mo. Di yun na mapugnan.
1: Pero, kini emosyon po di sa mga tao, nga dala simpatiya, gumikan kay naluoy na sakitan.
2: Tinood.
1: Naluoy na sakitan. Now, og naluoy na sakitan, unsa may proof, ana, nga maunay nakaigo sa mga tao. Gikan pa niya ng Manila, gikan pa niya ng Davao, pagpadulong diri.
2: Grabe ng tao, na.
1: O, kanay mga tawhana, imong giingon, mauni nga mga tao nga sa imong usak, ahon-ahon na, mauni ni mga tao nga klaseng nangabuang.
2: Pastilan yun. Yun sa pag-una-una.
1: Tarunga, sir.
2: Davao pa lang daan sa paghatod sa iyaha dito. Adlaw gabi, buntag, grabing tao kapila na.
1: So, daghay nangabuang sa tao.
2: O, sa pag-gabi, buang dito sa Bangkalan. Bangkalan,
1: sir.
2: Oo.
1: Kanang ba-ba ni mo, sir. Tarunga
2: din ang imuhang ba-ba ni mo diha, Mr. Principal, ha? Diha sa may Lapinigan. Tarunga gyud nang imuhang batasan.
1: Wa ka na sa ko.
2: Wala.
1: Ah, wala
2: pero si Mark Justin, kating sa ko ah.
1: Na sa ko dahil.
2: Ingon siya nga, aminado gyud ko sir, nga wala ko kaila kay Rene. Pero tungod sa nahitabo niya, ma-intertag kasubo.
1: Mao lagi na.
2: Mao gani.
1: Ako ba tawag, ipanubayan lang na. Daghan ko gipangutana. Kay sama nag-iingon ni Sir Principal nga ang ba-ba na yung nagkutib-kutibra, wa ni mag-imbestiga, wa ni magpangutana.
2: Mao gani.
1: Dito maingon ang mga tao na nabuang.
2: Oh, largo na nag-kuminto ba?
1: Sir, in fairness, sir ha. Pangutana sa ang tao.
2: Nga nung.
1: Kanus ka nabuang.
2: Mao gani.
1: Kay ako, nagpanubay ko katropang Junje. Tagadis ka, sir. Maingon pa nga, tagadigos ko.
2: Dala, limang ka na.
1: Uy, kana palang daan. Anong nabot man ka doon, sir? Gusto lang yun ako makita kung unsa gi kinabuhi ko nun ikuan.
2: Grabe na, ni Rene. Ang pamilya niya.
1: Unsa man, nakasunod ka niya, kaila ka niya, wala magyukuan ni kailan niya. So, now,
2: nanay
1: na tigom niya. Kasakit, curiosity, simpatiya.
2: Unsa gid si Rene, ano ba?
1: Kana ka turupang Junje, di ni mo na mapugan.
2: Limang kagdigos, mugasto lang kapaingon din niya nga. Dili ni mo na kaistorya, dili ni mo na kaila.
1: Niya nabuang na.
2: Nabuang
1: na
2: yun na.
1: Nakatuod pa na siya talagang ko. Nabuang.
2: Principal, buang na itawag ka na.
1: Kanyang imong pagkatao, sir, pambihira o pananglitan nga naniguang ka diha nga wa kapilahi, paghulat na lang. Kaya base kung naiyong mga mutila sa imo.
2: Kini og naanis atubangan ni kanyang rigor.
1: Rigor?
2: Murag ma-kuan ni, masidki ka ni, kipinting suko ni rigor.
1: Nasuko siya pang rigor?
2: Ingon siya nga, walay buot na ka principal boy set. Suko! O nakaroon, okay ni principal, na sa tubangan rigor, di masipaan.
1: Ay, nako.
2: Muna ay nalang patunga-tunga diha, principal, diha sa Pinigan, og mag-usab-usab kag comment diha sa Facebook nga.
1: Sir, principal. Wani
2: mo huna-huna, ha?
1: Very.
2: Masipaan yun ka.
1: Very insensitive kayo ka, sir.
2: Ayaw yun din tao ng usban, ha? Tagaan lang kag-chansa ron.
1: Kung may yun ka nga mga taong syndrome na nga buang, huna-huna, ano lang, daghan pa'y bright ni mo, sir, nga naasdalan. Abot kung na-principal ka, sir, kanay mong utok, kuwang pa na.
2: Oh.
1: Pero sa kadaghanan sa katao nga naanas dalan, katitingra na yung utok.
2: Kung saan na yung utok, principal, diya.
1: Kung katitingra na yung utok, nga naman yung mga tao nga nagpatunga manas dalan, tungod kay, sa giingon ko pa, nakisimpatiya.
2: Oh, simpatiya. Na-emosyon. Tungod sa nahitabo.
1: Pero, Sagdi na lang
2: pasayloan na lang siya rigor na rokla, pasayloan na lang yun. Kay pati yun sa kuwaan sa huwag yung buot ng principal.
1: May tatanda-tanda. Kini mag-usama ni
2: principal, huwag daw kay buot.
1: At upong huna-unaon nga kung unsa ang sitwasyon, no? Unya, dilis ta ng higayon sakto ta. Kung ang imong tao nga giingnan nga kanang naades tungas dalan nga nangabuang na, in fairness, insensitive kayo ka nga pagkatao.
2: Mao.
1: No? Nga naman, kay atong tanaw na sa thousands of, thousands sa kato katropang John Jay?
2: Oo, na.
1: Tausan sa katong nasdalan?
2: Parteng nagkana to.
1: Dili ay. Pila to kalito.
2: Pila na, ambot lang.
1: Unya, kini mga utok nga naadya sa tunga.
2: Napay Rosario God.
1: Oo.
2: Oo.
1: Unya, narabay mayor katropang, narabay, sir principal.
2: Oo.
1: Narabay ako nakitaan nga mayor nasdalan.
2: Oo, nakakani.
1: But masabot ang mayor, buang puto.
2: Buang puto, oo. Napalas anak karon. Ang tanan ng mga board member o ang mga kining team idibong dito ani adto sa talakugon unsa may imong tawag ato principal
1: alaka
2: ala testing daw ko no oh komento tanahon tambaog di ba ka i-declare diri nga personal ang grata kag makatungtong pagka kadiri
1: dira may ano man katrupa
2: may sige agara dia oy may imong buntag kang kagawad husi Bisnar ha mayong pag paminaw nimo kagawad ha.
1: Oh, lapas na may iwan.
2: Lapas naman tawtan eh.
1: Oh, sige na, tungod bago ni principal. Oy, lapas
2: oh, naman. Lapas naman.
1: Kaugyo chair principal.
2: Oh, lapas naman tao eh.
1: Oo. Oh. Ay, oh. Ah, sige, ikuha na lang na katropa ng Harvey. Asil ko na lang na.
2: Oo, oh, sige, lalago na.
1: Oo, oh, mga katropa. Of course, musunod ang programa sa asil ko.
2: Oo. Oh.
1: And of course, salamat to. Happy weekend. Manamilita sa inyo mga katropa. Ako si katropang Ray Celeste Surabasquez.
2: Ako sab si katropang Junje Librias.
1: Tangalan sa itong mga kaubanan sa News and Public Affairs, panguna ni katropang Sige Salvanloy, atong news director, atong news desk katropang Limulokay, ang course mga reporter sa katropang Ray Alenton, katropang Ali Vicente. May buntag ka ng tanan,
2: dalagon ang Diyos.
0: Bullseye! XFM. XFM.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
4: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag sure da buy. Ngano good?
5: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa day nang Craft Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
4: Mao di na ang Craft Gold bay?
5: Oh bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold.
6: Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hintungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM. Sa Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong lihi. So kung pag-ihi, dagputol, may video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lamian na tulog na kayo ko. Sa kong lihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulaya na alam ko sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo User, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap. Unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong naigipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mo tagagusan del Sur, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw niining sibyahan. Kini ang inyong mga higala sa kahanginan gikan sa Aselco si Boyet Makalanos.
1: Kini si Dave Baroro adlaw Biyernes alas 6:34 ang takna sa kabuntagon. Welcome sa atong programa.
0: Ikaw ang kooperatiba
1: diin. Gihatag ang mga balita nga adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan del Sur Electric Cooperative kon Aselco.
0: Lakip na usab mga kaigsunod ang mga mahinungdanong balita ang adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, and maayong buntag sa mga katauhan na kanunay nagapaminaw sa mga naka-hook up nga mga FM radio stations.
0: Ingon man sa ato ang mga kaigsunan nga naa din sa atong Facebook. Ang atong programa live, no, pinaagi sa Facebook page ni ining maong sibyahan. And of course, sa atong mga kaigsuunan nga naabot ni ining atong pasibya, labi na katong mga kasikbit na to nga mga probinsya, no, naabot ni ining atong naglanog-lanog, no, nga kaning istasyonan lagi nga gipanag hook upan sa mga FM radio stations kini sa ato ang probinsya, no. So sa atong mga atong mga estudyante diha matana kay saan eh? Weekend naman tomorrow, last mm-hmm. day na karon sa ato ang
1: weekend
0: for
1: weekdays.
0: This week, no. So kami ganin din sa kay mata murag katugon pa man ta. Lami pa iligid-ligid unta, no, kay nindot ang ato ang
1: panahon
0: sa kabuntagon, no. Mm-hmm. Na ang mga mabugnaw nga panganod. Nagfogs pa ang dalan, no. Unya ani taud-taud, muinit na pod, no. So mao nang remember to always kaning hydrate, no. Dala-dala tag tubig, ogalin natong tubig kay labi na kung natay panglakon sa gawas, no. Kay grabe ka init, no. Maayo man tong ang tubig gikan mismo sa ato ang panimalay. Kay safe, no, unless kung mupalit ta sa mga tindahan o katong mga mineral water,
1: yes,
0: no? Diyan sa atong dalan.
1: Mm-hmm.
0: Mas save kung magdala lang siguro ta og ato ang kaugalingon tubig. So yun, no? So aron iwas kita sa kabalo na mo, no. Iwas kita nga ma kabalo na mo kung grabe ka init ang panahon, no? So ayun, no. So kumusta man ang serbisyo sa ato ang Asel ko mga kaisuunan sa karong semana. Hopefully, yes, nga efficiente, no, ang ato ang pag gamit sa atong kuryente. Inyo untang nagamit ang atong kuryente sa saktong tumong niini, no, sa mag-save kay even nga nag-ubos ang presyo sa ato ang kuryente o sa taripa sa ato ang rate sa atong kuryente, no, karong bulana. Moagyapong gi auhag, no, ang tanan natong mga miyembro konsumador tag iya sa pagtipid, no, conserve sa pagkonsumo sa atong kuryente tungod kay kanang presyo sa pagkakaron is medyo taas manggihapon, no, do nagubos ta og 2 pesos kapin, no, alang sa ato ang mga residential consumers for the past months, no. So mao nang magtipid gihapon ta, no. So ayan, no? So hinaut nga inyuhang na follow and like, follow and like, no, inyuhang nasunod, no, ang ato ang Facebook page sa kooperatiba ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated, mm-hmm, o sa mga localized nato ang mga FB pages, no, sa mga area office tungod kay adunay mga simple tips,
1: mm-hmm,
0: kung unsaon pag tipid, no, partner sa
1: atong mga
0: kaning pagkonsumo sa kuryente, no, mm-hmm, sa literal na siya nga mga tipid tips, no, ang the usual na to nga
1: kanang reality good siya.
0: Oh, yeah, realidad nga pag tipid sa kining kuryente, no. So advance kuan lang siguro ni this 21, no, Happy Father's Day di ay sa ato mga amahan. Karong 21, oh, no. It's a Happy Father's Day. Uh-huh. Naotanta ang kanyang mga fathers na nga happy mo gihapon hangtod garon. Ayan, no, so
1: half day rabaya na para sa mga laki.
0: No, so ayan, so padayon ta mga kagsuna, no.
1: Yes.
0: It's a good news pod sa ato ang mga miyembro konsumador tag iya, labi na katong maapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: No, labi na katong adunay importante nga schedule, yeah, karong umaabot nga Sabado unta, partner, no, yes, ug mga adlaw, no.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pag
1: Differ, man.
0: Differ. Uh-huh. Nasa kaning schedule. Unsa ni nga schedule, partner?
1: Yes, aduna tay different nga pag sa scheduling no sa NGCP sa power interruption karong pizza ba inti dinha sa NGCP sa na San Francisco nga substation. So apektado ni ana ang tibuok lungsod sa Prosperidad sa La San Luis, La Talacogon, Loreto ug La Paz and uban parte sa San Francisco ug diha sa barangay Tandang Sora Esperanza. Ang pagpalong anak karong 20 is dili na siya madayon tungod sa letter na atong gi-request din ha sa NGCP gikan sa munisipyo sa Rosario. Doon na day pagpista no sa kanang adlaw di ay sa Sabado sa Rosario o grabe na po sa San Francisco karong 21 araw man siya partner no ang 21 sa San Francisco ha? So sa 20 dili na siya madayon so ato sa nang i-defer na postpone or canceled karon na day mga advance na info pero dili sa namo sa iingon kay dili pa siya finalized pero at least karong 20 dili sa madayon ang palong sa whole day nga palong 6 to 6 6 a.m. to 6 p.m. so dili sa na siya madayon sa ato mga member consumador sa atong epektado atong lugar so makaginhawa sa mo karong pizza 20 pero naagyog ihapoy mahitabo nga pagpalong sa puhon na dili lang nato imaingon kung kanus kay wala pa na finalize nga date pero at least sa 20 wala sa madayon and also naapoy mahitabong scheduling sa NGCP Bis League which is magpalong sila karong umaabot nga adlaw Sabado gihapon sa sunod na semana ang mao ang pizza 27 June 27 2026 adunay pagpalong sa NGCP Bis League lakip ana ang pagpalong sa lungsod sa Trento, lungsod sa Bunawan, lungsod sa Santa Josefa o lungsod sa Veruela. Karong umaabot na pizza June 27, 2026, 6 a.m. to 6 p.m. Adunay maintenance and upgrading sa system sa substation diha sa Bis League no. Adunay mga magkakulian ng NGCP. Karong umaabot na next Sabado karong pizza 20 City. Munay pagpalong diha sa ilahang substation kalabutan nga ay atong hunahunaon nga NGCP kini nga scheduled power interruption walay kalabutan na nga selco ani kung walay mahatag manggood na transmission na kuryente gikan sa NGCP wala tay ma-distribute no sa matag panimalay establishmento nga lakip sa sulod ana nga premise so kung walay kuryente nga ma-transmit wala tay ma-distribute so that's why kung NGCP nga pagpalong wala tay control ni ana
0: ayun no so ang asto sa deferment mga kaigsuunan sa ginaingon na wala pa fix nga schedule kan sa i-defer but the advance information is that next month na i-defer no ang kaniyong pag schedule no sa National Grid Corporation of the Philippines ug mauntang adlawa but luckily swerte no ang katong adunay mga activities tomorrow nga need og kuryente nga apektado unta sa maong kuan ya kay defer no so and the advance information regarding sa atong pagpalong usab sa NGCP no atoa na siyang i-post no karong adlawa din na sa atong Facebook page aron pod nga ato apong makita no kay ugaling na ay mga importante nga mga kalihukan ang mga apektado nga mga lugar maka-request pod ta og makahangyo pod ta no sa National Grid Corporation of the Philippines to defer pero pod kanang mga rason no nga dili ra kaayo importante nga mga kalihukan so since it is annual preventive maintenance no sa Bis League substation sa NGCP so ato na siyang ipahibalo no so tan-aw bisita lamang din sa atong Facebook page regarding niining mga nakaschedule nga mga pagpalong sa atong sugang dagitab noon no kaya naa din na ato ang makita uguwan pa nga mga impormasyon regarding sa ato ang mga kalihukan sa atong kooperatiba no naa sa ato ang Facebook page mga kaigsuunan no so sama niining ato ang ipahibalo no atong i-update karon no particular man ti mga kaigsuunan sa atong mga kaigsuunan no partner nato nga mga accredited barangay electricians, no? Sa ASELCO accredited barangay electricians, katong mga aabi nato nga mga kaigsuonan. Basig nakalimot mo kay medyo idaran na ba yata?
1: Mm-hmm.
0: Labi na katong nag-expire na ang atong mga accreditation, no? Adunay mahitabo nga accreditation renewal karon umaabot nga June 26, no? Adlaw nga Biyernes, magsugod kini sa alas 9 sa buntag dinha sa pugpaanan to kadumahan, no? ASELCO Gymnasium sa ASELCO main office, San Francisco, Agusan del Sur, no? Mm-hmm. So dalha lamang, no, sa katong mga nag-expire, no, katong mga karaan nato nga mga aabi nga nag-expire na ang inyuhang mga accreditation, no, dalha ang inyuhang expired, no, o katong issued nga ASELCO issued nga aabi identification card, uban na pod ang inyuhang mga updated nga o unexpired na national certificate, katong NC, National Certificate in Electrical Installation and Maintenance, or katong mga equivalent nga requirements niya na, no, sa ato ang kooperatiba, no? Unsa man ni katong mga trainings nga ipang handle sa atong kooperatiba, no? So kabalo na mo ana mga mga kaigsuuna, no, mga partner nato nga mga accredited barangay electricians, no. Sa lain bahin mga kaigsuuna susamang adlaw,
1: mm-hmm,
0: aduna usab ipahigayon nga accreditation and interview alang ni atong mga wala pa na accredited nga mga pwedeng mahimong mga barangay electricians, no. So kinsa man tong mga tawhana to, kinsa man na sila, katotong mga labi na katong bagong nag-graduate sa kaning si tawag na partner
1: in situ
0: no, mga national certificate regarding sa kaning maong electrical installation, no?
1: Mm-hmm.
0: Katong naka-in situ ba ng mga mga EIM nato, no?
1: Mm,
0: o katong na. Mga nag-graduate, ito, no, sa electrical installation and maintenance.
1: Mm-hmm.
0: O uban pa nga mga graduitan regarding sa mga electrical, no, nga naay in situ, no. So maunay ato ang usa sa mga qualification o requirements na mahimo kang accredited barangay electricians, no. So kini abli lamang alang sa mga residente dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur.
1: Mm.
0: No, so pasabot, kinahanglan ninyo og kung pwede kinahanglan og residency kanang certificate ma from the barangay nga nagpuyo ka din ha among barangay, na so para mas kuan gyud ang imong qualification.
1: Solid, solid.
0: May basis gud mga kaigsuonan, na. So the second one must have the completed training initiated by the cooperative or the TISDA, no? Katong labi na katong mga nag-eskwela sa mga TISDA, mas maayo, no? Mahimo kitang accredited nga na sa atong kooperatiba aron nga makapang-installar kita sa mataga panimalay, no? So kay kinahanglan man ning mga ingani nga adunay kahanas o kinahanglan accredited ka sa atong kooperatiba, tungod kay peligroso man ni ato ang trabaho usab, no? Peligroso ka nato, peligroso usab sa mga panimalay nga atong tauran sa mga instalasyon sa kuryente, no? Kay basig di ay pataka-taka ratag taod, no? Labi na sa katong atong mga umaabot nga mga miyembro konsumidor tag-iya, gikinahanglan, no, sa ato ang kooperatiba nga ang maka-instalar o makapirma din sa inyohang application katong mga lehitimo nga mga barangay electricians, no? Katong mga accredited sa ato ang kooperatiba. So maunang mas maayo nga maka-accredita, no, sa ato ang kanang ato ang skills sa pagkakaroon, no, sa pagpantaod sa kining mga electrical house wiring. So ang maong accreditation and the interview karon ka na gihapong adlaw nga Friday, no, sunod Friday, June 26, magsugod gihapon ka na sa alas 9 sa buntag the same nga venue din na sa ugpaanan to kadumahan Aselco main office, no? Or sa Aselco gymnasium din na sa Aselco main office, mga kaigsoonan. So ang dugang detalye ni ini tan-awa lamang, no, sa ato ang Facebook page. O naka-share ka na sa uban ng mga Facebook pages sa ato ang mga area offices, no? So kung adunay mga kalibog, pwede ka mga mo-duol, no, sa mga karaan, no? Labi ka tong gusto pa magpa-accredit, katong baguhan pa, gusto mahimong mo-appeal, no? Niining ato ang mga partners sa pag-installar sa mga panimalay, ma-appeal niining kalihukan sa atong kooperatiba na pinaagi sa pag-installar sa mga house wiring o uban pa nga mga kalihukan nga gusto natong ipabuhat sa ato ang mga accredited barangay electricians, no? Kaya all around ba ni sila, pwede man pud ni sila nga mutabang sa clearing, mutabang sa pagpamutol, no? So nindot, no, nga oportunidad alang kanato, no? Alang kaninyo nga mga baguhan. So kung adunay mga kalibog, pwede nga mo o gusto mo mga clarification regarding niining accreditation o kaning interview, o gusto mo ngita og mga iyog tips, no? Unsaon, no, nga mupasar ka sa tig interview. Pwede mo nga mo duol, no, sa atong mga karaan ng mga accredited barangay electricians. So kaha mo duol sa mga area offices, no? Kung diin ka mo nakapuyo, no? Kung taga Talakugon din ha sa Talakugon area office, ana lang, no? Ang area office nga under sa inyuhang lugar, nagdumala o nagdala sa inyuhang lugar, mga kaigsoonan. So kung aduna ka mo'y daghang dugang mga pangutana, no, regarding ni ining atong umaabot nga accreditation, exam and interview. Again, ang kaning pasibya o pahibalo, makita din na sa ato ang Facebook page, no? So bisita lamang o scroll down tungod kay medyo natabunan na, no, ang maong impormasyon, no, regarding ni ini. So

0: kaibigan, wala dahil tayo bagong pahinumdum. So again, no, so another good news, no, sa ato ang mga kaigsuunan, no, gipatinaw, gipaklaro sa ato ang Bureau of Internal Revenue, pinaagi sa Revenue Memorandum Circular number 60-2026, nga wala na'y baga kuhaon nga
1: VAT,
0: no? Mm-hmm. Alang ni adtong atong gikuliktang lifeline subsidy, no?
1: og
0: sa GEA All, katong ginatawag nato nga Green Energy Auction Allowance. No, so sumala ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga ang kini nga maong mga kumpunahi sa atong power bill, ang lifeline subsidy, ang Green Energy Auction Allowance, o sa lamang kini kapastro, no, pasabot kung pastro, gikulikta sa atong kooperatiba o gikulikta sa mga utilities, energy power utilities or distribution utilities like ASELCO, o remit lamang kini ngadto sa mga ahensya nga nagkulikta niini. So asa man ni kapab mo paingon mga kaigsuunan dito gihapon sa ato ang gobyerno. So di modo kung patawan o patungan pa ni partner og tax, no, kaning value added tax. Sa padiha nga mga tax na ipampatong, no, sa ato ang BIR, isip income sa ato ang gobyerno.
1: Dito rin,
0: so
1: medyo
0: dubli-dubli na, no? Kay kuhaan pag tax, ni ang katunggi collection, kaya paingon pagyapan sa atong gobyerno, no?
1: Dili, kuhaan.
0: So, dubli-dubli na ang maong mahitabo nga tax. So, maunang it's a good news mga kagsuunan. Do gamay lang ni siyang mga sintimos lang ni nga mawala sa ato ang power bill, apandako na kayo ni nga tabang, no? Nga mag-ubos ang ato ang gibayaran, no? Monthly nga ginabayaran sa ato ang power bill. So,
1: yeah.
0: Makabenepisyo ang katong mga non-lifeline nga mga consumers regarding ni ining pagwala sa VAT sa lifeline subsidy, o kitang tanan nga mga nagbayad sa kuryente alang ni ining mga pagwala o sab sa VAT nga gibutang din na sa Green Energy Auction Allowance, no? So isip mga pastro, no? Kay again, ang mga electric cooperative o sa lamang sa mga collection agents ni aning kamanduan, no, gikan sa Energy Regulatory Commission, no? So dako na siyang tabang alang kanato nga mga membro konsumador tag iya, no? Kay kanang ato ang gibayaran nga power bill, no, kung atong tan-awon gyud atong himay-himay yon, medyo patong-patong na gyud, no, ang mga taxes, no? Again, kay ato man ginabalik-balik din sa kahanginan, no, gikan pa lamang sa pag-import sa mga panugnod sa mga planta aron makagama og kuryente, aduna na yung mga tax. Ang pag-generate sa kuryente, aduna na yung tax. Ang pag-transmit sa kuryente, no, gikan sa generation paingon sa ato ang mga substation, naanay tax. Ang pag-distribute na po, no, sa mga electric cooperatives na sa mga consumer, naanay tax. Yeah, pilo-pilo na ang tax din, ha, sa ato ang power bill. Of course, kung ikaw usa ka negosyante ni ining kuryente, kung patungan ka og tax, kuhaan kag tax, ipass on yun na nimo ngadto sa imong consumer aron imong mabawi, no? Sama ra gud na sa pagpamaligya kumbaga, so sa mga produkto. Ang kanang mga taxes, of course, imo jud ang i-add didto aron nga dili kayo ka lugi, no, sa imong negosyo, no? Pero kita dini sa mga distribution, kaning mga electric cooperative, so dili man negosyo, kung unsa lamang yun po ito, no? Ang katong angay nato nga pagkakuligtahon sa mga membro konsumador tag-iya, angay nga kuhaon o kaning kuligtahon sa kanato nga mga tig-consumo sa kuryente, maorang yun po na, no? Wala siya ay ginaingon nga additional nga income. Kahit wala man tag-i-allow, partner, no? Ang kaning mga electric cooperative, wala man gi-allow, no, sa ato ang gobyerno nga magpa-tubo, no? Kung unsa lamang ang gigasto, maulang gibutod na ang kuligtahon, no? Na. So, ingon ani, gani man maglisod, no, ang mga electric cooperative sa pag-implementar sa mga proyekto nga mga upgrading sa mga linya aron nga maminusan ang mga brownouts. Kay kinahanglan pa muna ang approval mud, no, sa ato ang gobyerno, no? Kay dili man ta maka-execute sa mga atong mga proyekto nga gipang plano kung walay approval from the government. Tungod kay ang proyekto nga

0: ato ang gastuhan, ang gigasto ni Ana, ato man pud siyang kolektahon, no? Sa atong mga miyembro, kanato nga mga miyembro konsumador tag iya. So yun na, no, kinahanglan siya og pagtugot, no? So kung mutan-aw ta, wala kayo yung mga dagko nga mga kalihukan regarding sa mga upgrading sa atong mga linya, unless, no, kung kana siya gi-approve from the Energy Regulatory Commission, no? So mao na ganing mga kaigsuunan ang mga electric cooperative kung adunay proyekto, no, subsidiya sa gobyerno nga proyekto, una mo ning kamot yun ang mga electric cooperative, no, mga board of directors, ang mga top management sa mga ECs nga maka-avail ni anang subsidiya from the government. So unsa ni siya sama ni ining mga city electrification program,
1: BLEP,
0: mga yes, BLEP, Barangay Line Enhancement Program na sa pagkakaroon padayon, no, ang ato ang BLEP nga proyekto.
1: Ito ang SHS-PVM.
0: Kanong mga ingana, mga kisuna, no? Mga nang ipaningkamutan sa atong management nga maka-avail tani anang subsidiya, no? Kay libre man, libre sa ato ang gobyerno. Kinahanglanon lamang is that kinahanglan nato siya i-liquidate, no? Kung makita nga nagpanubra ang gihatag sa gobyerno, kinahanglan na po nato siya nga ibalik. Inana siya, no? So, lisod, no, alang sa mga electric cooperative. Unlike sa mga private DUs, since naman sila yung mga investor, no, kana pong gipang-invest sa ilaha, kuliktahon na po na sa ilahang mga consumers. Mm. So, mo nang taas-taas gyud ang ilahang rate din ha sa DSM, no? Distribution supply and metering part sa ilang power bill. Medyo taas-taas yun, no? So, kita din sa mga electric cooperative, wala po nag-i-approve, no, sa atong Energy Regulatory Commission na patasan na ang kaninga DSM, no? Gani man sukad pa ni atong 2010. Daghan po ng mga electric cooperative like sa ASELCO ang wala po nga ma tackle na sa Energy Regulatory Commission kung patasan na ba, no? So, mauna, ang kalisod, no, sa ato ang kooperatiba, maunang dili juta matingala, no, nga adunay usahay mga pagpalong kalit-kalit na naitungod kay na ay mga low voltage na nga nga mga situation, no? So, sa pagkakaroon, ang katong mga areas, no, nga kasagaran nga maka-experience o mga ubos nga boltahe, mo ato-ato ang gipahimong mga beneficiaryo nga linya alang sa Barangay Line Enhancement program, no? So,
1: yes. Siyempre, ang ato ang mga sa tamay kakulian, dili na ito dapat ka ng ato pasagdan. And siyempre, sa ato ang mga sister and brother cooperative, adunay mga suliren, sinunay, tabo sa ilahang kooperatiba. Especially last week nga adunay nahitabong insidente or kanang sana
2: linog
1: calamity, adunay mga apektadong lugar, no, labi na dito sa Jensan, sa Southern Mindanao, adunay mga guho, no, mga poste dito nga hirig, ang mga linya nga putol. That's why dito nga mga lugar adunay mga pagpalong brown out. So, ang ato ang kooperatiba, inubanan sa AMRECO, Philreco Alnea, nagbuhat og isa ka task force, mo na yung task force kapatid, dito, gipadala nato dito ang ato ang mga linemen, 6 man yata sila.
0: Pag, 6, so.
1: 6 sa buok, gikan diri sa ASELCO, gipadala nato dito sa Socoteco 2, which is, ang ilang gitrabaho dito is, ilang gipaningkamutan nga mabalik, no, ang kuryente dito, ilahang gipang rehab tanan mga poste, pang-connect tanan linya nga nangaputol. Inana kahago ang ilang gitrabaho dito ang ato ang mga 6 linemen, no, heroes nato ning ipadala nato dito para mabalik na gyud dayon ang kuryente dito sa Socoteco 2 nga mga na, labi na to mga napektuhan, luoy kaayo gid sila dito. So far adunay mga pagtrabaho dito ang task force kapatid nga gikan sa ASELCO. Ipang trabaho nila dito is nanay mga nahirig dito nga kuan ila nang gipang ereksyon, nanay mga ereksyon nga gipang buhat nila, connection sa mga linya ilang gipang bira-bira dito. tanan mga necessary things nga buhaton para mabalik ang kuryente, mabalik lang ang sasokote ko to. Nana ang gitrabaho dito sa atong unom ka lineman. So that's why may hangyo mi sa atong mga membro konsumador tag iya sa mga nakaila pud ani atong mga kaubanan na magahatag ato pag ampo nga dili sila maunsa dito, safety nila may na aduna sila paguli nila diri, aduna sila kalipay nga na mapakita tungod kay pagtabang nila dito is very kuan na siya opportunity na nila to gain experience, mga tanan, necessary things nga ginahanglano nila. But we need our prayers pod para sa ato ang mga task force kapatid, kay dili lang sila ang nadito pod, daghan po yung mga uban ko operatiba nga ipadala dito kay para mapadali ang pagbalik sa kuryente. So kana nga pribilehiyo no gikan sa mga cooperative nga mutabang ta sa ato mga kaubanan, sa ato mga sisters and brotherhood na ISIS. So kay tungod kay muna ato ang responsibilidad pod as electric cooperative dinhi sa ato ang nasod.
0: Ayun na, so hopefully nga mahuman nila karong adlaw ang ilahang mga ipang trabaho dito, no? Kay medyo na ni-extend, no, ang ilahang pagtabang ato sa maong mga electric cooperatives sa southern part sa atong isla Mindanao, and na-extend sila og 1 week, no? Mm-hmm. Tungod kay particular mga kagsuunan dinha sa lungsod sa Glan, province of Sarangani. Dako gyud kaayo ang kadaot og lisod kaayo sudlo, no? Sumala pa sa report gikan sa ato ang mga line workers nga naa didto nga tungod kay ang mga dalan kadalanan naapektuhan sa mga landslide, no? Dili lang mga linya sa kuryente, no? Atong 69 kV line nila, dili lang, no, apil ang dalan mao nang lisod og pagsulod sa atong mga equipment nga unta makatabang og dali ngadto sa maong area, no? So this week they are working on the 69 kV line ngadto sa Glan, no, province, Sarangani province. So in total, mga kaigsuunan, ang tabang nahatag sa mga electric cooperative, no, well, walay lain makabuhat ni ini sa mga ingana ng mga kalamidad, only the electric cooperative, no, pinaagi sa task force kapatid, no. Adunay 27 ka mga electric cooperatives from Mindanao alone, no, ang nagtabang dito sa maong affected nga areas, no, from 6 different regions, no, regional associations, katong mga Normeca, Simeca, Rineca, Simreca, ang Abik, Evin Abik, no, ang katong dinha sa Barm nga part, and of course ang ato ang dinhi sa ASIC, no, ang Association of Caraga Electric Cooperatives. In total, adunay 185 ka mga personnel, adunay ang naga tinabangay ngadto sa maong area aron nga mabalik dayon, no, ang maong kuryente, no, isip nga kini usa sa mga importante, no, sulod sa atong mga panimalay, no, sa matag panimalay ang kuryente. So gani man ato makita man, no, sa atong diha sa atong social media, pinaagi sa atong Facebook kung unsa nga mga kalamidad, no, ang unsa nga kadako ang kaning epekto sa 7.8 nga magnitude nga linog ngadto sa parte, no, sa ubos nga bahin sa ato ang isla sa Mindanao, mga kaisunan. So ayun, no, so hopefully mahuman sila karong adlawa, and then makauli ugmang adlawa ang atong mga gipadala nga mga line workers ngadto sa maong area, no, kay half month na sila, no, naa didto, no, aron nga mutabang since pag linog, no, pagkahapon dayon ni adto sila didto aron nga makatabang, no, sa atong sisters electric cooperative nga naa didto, particularly ang Sokoteco, no, ug uban pa nga mga electric cooperative nga adunay na apektuhan, no, sa maong linog. So din hinatapos, mga kaigsoonan, ang atong 30 minutos ng panag-iskot mahitungod sa atong kooperatiba, ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated, kinibalik si Buyet Macalanos.
1: Yes, thank you so much, no, sa mga kanunay nagapaminaw sa atong mga avid listeners, no, si Nanay Fe. Nanay Fe, may buntag niya o si Ma'am Gina Bacor, nagapaminaw din na karon. Ma'am Gina, may pagpangapi.
0: Si Kuya Yuyoy.
1: Si Bus Yuyoy. Aminaw din ha. So,
0: good morning.
1: Morning, good morning sa inyo din na. And yes, gusto lang na kong i-apas nga mga yumi og oras ani gamay condolences no sa family Butterbone niya no labi na sa pagkawala sa atong igsuon diri sa Agusan del Sur si MVP Rene fly high and Mr. MVP and unta na no nga ma-bless pag maayo ang iyang pamilya and I know God will bless their family and daghang mga nisuporta daghang mga nagpaabot sa ilang ilang mga panihanglanon gipangtabangan sila and hoping dili lang diha taman ang legasiya sa ato ang Mr. MVP so labi na sa mga igsuon niya nga gusto mo padayon pagyud sa legasiya ni Mr. MVP so condolences po sa gikan sa Aselco labi na sa gibuhat sa board of director nga resolution condolences sa ato ang pamilya Butterbone niya din niya sa Agusan del Sur mabuhay po kayo mga pamilya niyo and fly high Mr. MVP and kanibalik si Dave Baroro
0: hinautong tama gisunod nga sunod Biyernes pag-aubanan gihapon ninyo kami sa maong programa matag alas 6:30 hangtod alas 7 sa buntag din sa maong programa ikaw ug ang kooperatiba sa ngalan sa among general manager Engineer Emmanuel Bigilarte of course ato ang board president no lain si director Mabin si Implasa uban sa iyahang mga miyembro sa junta direktiba sa nagkadaiyang distrito din sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur no kami sa Aselco kanunay nagaingon
2: serbisyong mapahiyumon
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Crap Gold, bay?
5: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, og allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: at mga maring. Salamat sa APSA Bandang Air Supply. Kamusta mga maring? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Diri sa tuang tulumanon ang gipaabot sa tanan sa Timog Isla sa Mindanao. Live kita karon mabati mga maring diri sa 107.1 o XFM 107.1 Tagum. Anya pilihan sa mga maring kaya to ang beauty makitaan sa og mabati sa diri sa XFM Mati City sa ilang dial sa radyo og sa ilang Facebook page mga maring. Anya makitaan sa ta karon diri mga igala sa XFM General Santos City. Anya mabati sa to sa dial sila mga radyo. Anya mga maring pilihan sa to ang beauty kay madungog sab karon diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og babati sabta mga maring. Welcome, welcome, welcome mga taga probinsya sa Bukidnon. Tungod kay live tang mabati mga higala mga maring diriya sa XFM Bukidnon. Lain pa yata mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica de Leguapa de Lemestan sa apan di makopiansaan tungkol gamang unay usilingan. Ang mga higala nga to ang mga pasalida today. Bueno, adlaw ron, mga maring, Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes. Thank you! Sa mga kasaulo, garon silang adlaw ng natawahan. Happy birthday! Mga ati, mga kuya, mga angkol, mga tiyo, mga tiya, mga nanay o tatay, mga papa o mama. Mga daddy o mami. Mga pariente. Mga agaw. Igakugaw na hayalan. Sa mga kasa-celebrar sa ilang birthday nga natawhan. Birthday na natawhan pa. Happy birthday kanyang hurot mga maring. Happy birthday! Kuntang hatagad mo diya o ganindot kaayo nga mga sudan. But anyway, bahala way sudan basta kay happy lang. Siyempre sa mga maring sa mga namati karon diri sa 23 ka mga barangay. Diri sa to ang pinanga nga syudad sa Tagong. Hello! Kamusta?
1: Good morning!
0: Kamusta ito mga pamitay? Ha? Kamusta nga ito ang mga kargada? Ha? Dapat pinpinting himsel ko ito ang kargada mga maringa. Kayong saon nila makita tag binugnuay. Sa di matag na, sa matag karoon ko niya makita tag binugnuay, dapat himsel ko ito ang kargada. Shab sa ito ang mga buses? Mga jeepney? Mga jeep? Mga jeep? Mga tricycle nga naka-tune in karon sa XFM Tagum o sa uban pa nga mga XFM station sa Mindanao. Maayong morning. Hala, dayon ka mo diyan sa tuang dayon mo sa tuang balay sa kahanginan mga igala. Kami ang bahala karon sa inyong morning. At ito alas sa 12 mga maring sa tuang programang Kung Ako Ikaw. Taut-taut ha, ito makauban, ito ang mga sparring partner, ito ang mga legit nga mga bayot. Ang mga uyutar nga walay gisibugan, suka kalibang lang. O pas mo sa kuso. Si Tia Daria nga gikaintapan sa Bisayan. O si Master Inday Tanini nga gikahadlukan sa Bangkal. Mga maring, kini ato ang programa paghatag lingaw-lingaw diya kaninyo, mga higala, mga maring. Hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. O, doon ay mga balatian, mga api, nga hiwi. Nga wingi, nga kuana, nga utro na ang mga linakon, nga takilid na. Anako, ayaw na ninyo o bagong tama rin ang inyong mga kalawasan. Pinagis sa inyo ang mga gitawag, a proper diet. Inam sa tadlo-adlo mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas 10:14 na nga itong oras mga higala. Ayan, so aha, nanadala sa ito ang kiliran garon mga maring.
2: Hello! Good morning, Philippines and hello world. Good morning, Maring Erica.
0: Welcome silang tanan sa imuang pag-abot.
2: Yes, welcome, welcome to the jungle. Oga, siyempre, kining...
0: Hindi mo kuna jungle, wip.
2: Ay, hindi niya jungle.
0: Jungle, mo
2: okay, jungle, jungle. So, kanang, ato ang Adoy welcome tanan nga naas gawas bilin chinilas dayon lang ha. So kaysog na na tong tanaw tag TV ta ato abrihan ng TV ron kay nanaw tag Sigut the Wonderful.
0: Ato sa lang sa abrihan B.
2: Aha.
0: Na abri na tong TV mga mari.
2: Amo TV.
0: Amo TV nga kuan niya TV Plus ni siya.
2: Aha.
0: So kanya ta tayo TV Plus o Type 2 TV.
2: Type 2 TV. Anala na siya, no?
0: Hi, comment na sa to ang Facebook Live. Ay, napaglangay. Kaya rin na mauna ka sa to ang pagdilat sa taod-taod mga igala. Ato ang Facebook page live nga live. Takaro makit Andrea sa XFM 107.1 Tagon. Og sa Mati City nga Facebook page. Wala, pakilili na rin niya to ang page. Kasi doon na mga gatadao diya mga mga. Ato ang pasiunahan na to og mga pagtimbaya. Kaya rin sa mga maring kanang hataganta o gagrasya nga gikan sa lungher nga bangasoy. Kaya aglawa mga maring ha. O siyempre mga gala, samtang himay-himay pa sa iya mga bestida ato ang sparring partner nga gagugtan po niya sa Bisayan.
2: Para man yung magiging tag-away. Sabah. Ah. Alaw eh, grabe na. Ang sarang paita na gano'n.
0: Hindi siya masigo na yung bangko.
2: Ay, ginawa ko. Ya, ginabang ko gano'n. Oh.
0: Ay, naginugi. Kaya malagot na ba yun? Sa puto na ba yun? Sa bangko.
2: Murarag niyan sa whatever. Murarag niyan. Para nag-VIP sa whatever.
0: Ah, sa whatever?
2: Oo, diaba.
0: Ayan sa highway? Wapit siya ko kailangan ang gandang. Ay, kuno ko niyo. Ako kuno ko niyo di habi.
2: Ah, sila mo. Italo, abrihan sa lato ng TV.
0: Ato sa abrihan TV.
2: Ang TV. Ang TV.
0: Yes. At ang mga maring, ato ang mga padula today, ato mga pasalida. Diriya sa inyo ang gikagubdan nga salida sa Tibok, Mindanao.
2: Ha, Bisaya, no? Mindanao, ani ano?
0: Apan sa pa ito sa inwelka, mga maring, ang gikagubdan sa Bisayan. Wala lain, Tia Daria.
2: Ah, yan, salamat. Asa man eh, ipapuan ba?
3: Wala ka pa rin.
2: Asa mga operator na ni kay nag-repack ang operator.
0: Lahat lagi tag-height today.
2: Ana.
0: Ana na aabot.
2: Aabot.
0: Mo rin sa
2: tiyak. Ala, grabe. Grabe siya.
0: Bisa pag tabangan ni lima ba maglisod gyud.
2: Mora na man ni mora man siya bullfrog og lawas, oy.
3: Oy, sige kay ko diha.
0: Oy, asa may karwa na bullfrog o American frog? Duha man ka klase.
3: Ayaw to American frog, makahilo man to.
2: Kadang apa ka makahilo to, American bullfrog lang kay dako-dako. Ito pangaway nga baki ma.
3: Ayan so kay murag ang paa, murag ahos.
0: Iya Daria, itimbaya ang ato ang mga fans. Go.
3: Yes, sila binan diri sa Mati City. Ang mga bao-bao drivers din ano katong sa tong grupo siya Mari.
0: Asa?
3: Katong mga
0: bao-bao
3: sa Mati. Madang, oh, no. Samadang Martin.
2: Samadang.
0: Samadang kato mga bao-bao drivers. Oy, kumusta pa mo diya? Oy, mga taga-Madang Martin.
2: Ah, kailang mga suki ni Pikong diha. Sa palingke.
0: Ayan.
3: Katong ginakuan niya presyo.
0: Sa Madang Public Market nga gabi pag-itali na niya.
2: Pag-augma lang nag-presyo. Pag-augma.
3: Ang presyo niya morgyapon pero ang sa Madam lahi na. Maro-maro po na si Pikong.
0: Saan na din mga bagong abot ng mga labas so mumahal pag ng labas. But anyway, itibaya din mga taga-Bayugan kaya namati sila karon mga mali.
2: Ato itibaya din ano si dyan sa Bayugan dyan sa XFM Bayugan o sa San Fran dyan. Isa na ba na no?
3: Yes.
2: Yan si Paring Ri o si Ray.
0: Kisa na si Ri?
2: Si Ri Sorabasquez o si Ray Alinton. Aga, syempre, ang outgoing di ha? Ang outgoing.
0: Outgoing?
2: Si Coniloy, outgoing naman na.
3: Outgoing din na siya?
2: Kay Bugawas, man na siya naman niya ang ganang kuan, duty.
0: Kisa may incoming?
2: Pa ko kabalo kung siya incoming. Basta outgoing man siya ka na nga. Mo uli ba? Mo out siya.
0: Kasi dito kay Balin.
2: Nagkalayo na yun.
0: Ayaw, oy, kay...
2: Ayaw, uy.
0: Masilingan na naman mo ni SM dito. Sana naman si SM sa Torinto.
2: Kami ni SM dito, may. Magsigil mag-share ng bahalan, eh.
0: Ay, nako, kang Limuel Ukay, kang Ali Vicente.
2: Ni John J. Lebrias.
0: Ang Saktog Barog, o Gahimsog, diha nga si SM, diha nga si...
2: Si Riz Rabasquez.
0: Ang admin, diha nga Sakto sa Kibaro, ang mga swing arm, pwedeng Hamisa.
2: And si Coniloy. Si Lady M.
0: Og, ang ilang tech niya. Ang ilang
2: tech?
3: Si Melanie Duran.
0: Aba,
3: si Keanu Sabial.
2: Aba, si Kian.
0: Kasi itong kuans, nakulawas ba nga mo?
3: Ay, bayat mo ba ito?
0: Ani na.
3: Kuya mo ba sa dressing room ato, Mari?
2: Kensa.
0: Naglisag-lisag ka ng safety sa iyang kargada kay Mugimaw Mungin Mari. Dako sa kargada.
2: Musikil, musikil.
0: Akong ginan nga.
3: Nito na akin ikaw, Mari.
2: Ako na nga, Mari.
0: Ako na nga, Mari. Sundugan niya ako. Sabi, gipahapa. Ay, nako. At syempre, ato sa itimaya o sa kamay nito sa mga morning today, ang mga taga XFM Jensen nga, one of this day.
2: Aba.
3: Aba, English man.
0: Hindi ma basin o pipila ka mga alon na atadiha mga maring.
2: Time will come. People will tell. Meron this coming Sunday.
0: Yes. Gabi pa ka nga, Ma'am Evelyn.
2: Yes. Ang ilang manager din, ha?
1: Good morning!
2: Sino pa kanilang manager nila niya?
0: Ala. Hindi ko kaila.
2: Si Pirari na may akong kaila din si Toto. Kaya napapam ko yung mga traso na ni Ray Good.
0: Uy, kanan si...
2: Maraming ginawa mga kumong ginagong kuhan.
0: Ang manager din sa Jensen, sakto sa Barug. Si Sir Ruel Dumante.
2: Aba? Ayaw si Sir Ruel.
0: Kung basahan sa US ang apelido is Dumante.
2: Dumante din na siya di ay?
0: Nakinaman din sa Jensen is Dumanta.
2: Dumanta. Okay.
0: Ay, pagkalimti ang mga tagamati. Kaya bang loda ba rin ang tagamati? Go.
2: Ay, mga tagamati city. Pag-uralan ko kay istorya si member sa kwanig ang Gabi Group and Company ba na? Si Vipo Pixon. Siyempre, ang mga kauban niya, ay ang mga insurrectos o ang mga kagupa. Si Pikong o gano isa. Si pangalan isa?
0: Si Kane.
2: Si Kane.
0: Si Kentasio.
2: Aba.
0: Oo, ni mag-una ba kabulo ba ka na si Kintasyo? Kaupo na sila ni Paring Lars una sa kalihukan.
2: Mabodi ay?
0: Niya kay nagbag-una na sila ron.
2: Nagbago ng style.
0: Bago na sila mga cell number. Kay...
3: Aha, nagkanda yung account, ha?
0: Involved naman sa nagkadayain ng mga kalihukan itong mga past ng mga kuan. Katong ilang mga cell number nga napay mga Gantex 10, mga
2: Gantex
0: 10,
2: mga Allnet 20,
0: mga U10.
2: Nay, mga ilano?
0: Karon ni bali na sila, kaya na sila mga SERP, FB, na sila ay...
2: So, na yung nag-level up.
0: Nag-level up.
2: Yes, so, na yung saan nga label?
0: Level 2.
3: O siya meron ang cellphone sa una, Maring?
0: Uy, akong cellphone. Kano ka bulo ba ka cellphone ako? Ito meron na may sigutan. Na ako'y cellphone kanya ato nga 2630.
2: Aba, 2630.
3: Kung siya meron ka lang bahin?
0: Pananukuya.
2: Nukuya.
0: Nukuya. Gamay kayo siya dahil.
2: Dito nga, gamitin yung buhol katong Nukija.
0: Lahit po ito. Lahit mo ito nga brand nila.
2: Lahit ito.
0: Katong ang...
2: Pwede mo ka alarm clock. Kada nga pwede pag kundukay mo matay mong bana pwede ilabay ito si buka
3: pwede kahit kaayo
2: kahit kaayo
0: kay nundum taan ang mga alarm clock sa unang kanyaan ito mga karaan ng cellphone mga ano kuya pa no kaya saba kaayo ba nga mabukawon jug ka
2: para rin magunan siya sa mga parehas ito ang mga kaano mga rich kid hindi mo nag-relate ana
0: mga dagko naman
2: mga rich kid
0: mga tablet na mga iPhone mo na yung ilahang karoon
2: mura si Linlin ikinito mo
0: Linlin nasa si Linlin kay iPad
2: iPad mo na yung Linlin yun ako medyo nakayo ka nang sari mo alin ka nang iPad o iPad Touch ana mo na
0: iPad ana ay magkaba mga mali mabalik ni Juan ang aning kanta at ang iyo ato ang Demerites and Friends.

0: super exciting.
1: Yes, mga maring! Balik ta sa tuang tulumanon diri sa XFM. Siyempre, mga ingal, itong oras, alas 10.32 na sa buntag. Welcome kamong tanan sa tuang segment. Kiniang!
2: The Maridias and Friends.
1: Bro, kaguluya lagi ka today. Bro,
2: ay, busog kayo kumarin, ay.
1: Ay, busog ka sa lang yung sudan ganina.
2: Kami kayo ka ng adubong kapuso.
1: Ay,
2: rumabasok ka ng tinunuan di ay.
1: Ang lasa, kumusta?
2: Ang lasa, ka ng ratparatpa.
1: Ay, murag dadot siguro sa dagat ang...
2: Abasi.
1: Basi diri siguro...
2: Dagaton sa gamay.
1: Kuan siguro or...
2: O dito ti ban-ban, dito siya ka ng mga agoy.
1: Ay, basi... Ay, sa... Ay, gulikado, Marie. Kabawa ba ka din sa mga agoy, Marie? Sulito ko si Master de Marie. Unsay na din sa mga agoy.
3: Sa mga agoy?
1: Unsay na sa mga agoy, Master?
3: Mga dagkog kuan. Dagkog lawas sa mga laki.
2: Ano mga palaging baki-baki?
1: Uy na, mahokag ka ng chlorine.
3: Oy, oksalik na, oy, oksalik.
2: Aso puti kayo gamit di ay.
3: Ah, puti. Ano ba? Di ba, terno kayo?
1: Hala, oy, na pala ginaikuan yung mga...
2: Ano, may night, nag-night lagi siya.
1: Nalagay mga small particles.
3: Marisiko. Wala na tarong pahit.
1: Ay, anyway, wala ko kaya tissue sa tuwan. Atong venue.
3: Yes, pero sa kaya chokes lang.
2: Nami tawel, gibita rito. Katong blue. Ay, itong mato.
1: Kisa mo ito? Boxer bang guntoy?
3: Boxer bang guntoy?
2: Boxer.
3: Buon, mali siya. Di ba niya kabalong kukwalo? Ay,
2: na kong tawel ko.
1: Pante mo guna yan. Gamit mo lang sa kailag boxer.
3: Pante. Pante liner, magod.
2: Ako ito na. Pante liner.
3: Yes.
1: But anyway, mga igala, welcome sa tuwang segment. Kamaritis and Friends.
3: Kisa man, baby.
1: Siyempre, mga igala, unang tamang sukod kini nga ato ang segment, mga igala, mga maring. Hatod ni kanato sa...
3: Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad tawag na doon glutathione o nga spirulina. Akin yung spirulina. Nasaan ni siya na? Dito na o collagen. Yes. Yes.
2: Ay, nakalusot ang bayo. Spirulina ha? Masahan yung masama. Asan doon plus
3: coffee? Asan doon plus coffee mix? Ay, spirulina. Pero gusto nyo gagan ng nindot po na pagpagwapa, pampahamis. Kasi kaning Santon Gold Coffee Mix. Nanisiyay kanang glutathione o collagen. Yes.
1: Collagen o collagen?
3: O collagen.
1: Wala kita na gagawin. Kabulo baka ma rin kanang... Kana din kung doon na kayo mga pamaol mo rin, inom mo siya, inom mo na para mawawa ang sakit.
3: Ha?
1: Kana na kayo mga pamaol para mawawala ang sakit.
3: Ikaw, sa mga imno ni Mabi. Ayaw ko na, magigalain may akong tiyan.
1: Inuman na siya o sisdapen.
3: Sisdapen! Pain, maguna siya, sisdapen. Dili na sisdapen. Ay.
1: Huwag ka na ang kaon ng pen, baka na ang bullpen. Ano?
3: Ah, okay, sige.
2: Sisdapen o babae.
3: Sisdapen.
1: So, ang laki, ha?
2: Ha?
3: Kung saan mo na siya? Kung lalaki?
1: Bro, the pen.
3: Bro, the pen. Ay, dali lagi din siya ka. Kung lagi.
1: Ako.
2: Lagi, bright talagi kakain dahil.
1: Naka Santon Plus Coffee Mix. Gaganaig.
3: Sardinas na magkano niya.
2: Saglito ka niya kanya gani. Ako'y pausap yan. Ang pangalan mo yan, diusap, maramaro sa dibayuta.
3: Sis, the pen. Bro, the pen.
1: Parang kung ginasa yung bayuta.
2: Salud kay Bagong Bawas.
1: Gani.
2: Itakang nito.
3: Ay, ginoong ko.
1: Ay, nako. Mga maring, doon na kay Chika.
3: Ay, nakakabalo ka. Nakoy Chika ba?
1: Ano tayo mong Chika ganina?
3: Nakoy Chika. Ano
1: dyan?
3: Basta.
2: Ano dyan ganina?
3: Dali, nakoy Chika ganina.
1: So, panuol, baby. At kita rin makarulong ano.
3: Nakoy Kaila.
1: Burn out bitaw. Ay, pili sa speakers sa gawas.
3: Nakoy Kaila ba? Karoon akong Kaila, maring. Sige, sa kapahapa dito sa itong gipalitan ganina o ganang kung nanay-nay babae dito nga kagumkog kayo.
2: Oy, naa.
3: Oo. Noon niya, sige niya o ganang hapahapa. Sige sila kagi-agi. Kaya na maligyan man siya o ganang, sa ito, butsi, bitawa ka na.
2: Butsi.
3: Ay, po sa tawa to, ganang,
1: butsi.
3: Butsi ba to?
2: Butsi.
1: Oh, butsi. Mga lunok na pala man.
3: Sa dihang, ang isa ka laki,
1: Ang laki.
3: Ngayon dito.
1: O ba?
3: Okay, ang
1: dugo bayot ang dugo kapil apil sa ato ang kwano ini eh, oh butangan niya dire og mura ra kag si Coach Baldwin eh siya
3: ansa
1: ginay mga not pa dire ya mo pop up dire sa
3: ansa si
1: go si Kainet
3: sa gila na siya sa gila na siya so mo to kanang ang kwan dito ang akong ikuan kay ang isa di ang kanalaki ka kwanon po di ay kanang nagdalaw siya ganina nagpanilap.
2: Uy, apa siya panananggal?
3: Nagpanilap ang laki.
2: Oh, di ay.
3: Onya. Karun, oh. Onya, kay kuan magay magapalulo, magkawatan.
1: Hala, uy.
3: Onya, ang dugahan, mga bayot.
1: Ay,
3: ay nakukunsabi.
1: Nga, no, burak, kasi nasa dugahan.
2: Burak buko.
3: Dili, burak lubot sa...
2: Bata?
3: Tulog ka tuwing, tulog ka buhan na bata.
1: Himsog kayo.
3: Himsog kayo.
2: Mo dito isa kalaki nakita na ako nagpasahid diyo.
3: Pasahid diyo. Nakabantay ka kanina.
2: Nakabantay ko na kayo. Nakahinom-dom ko. Kaya naaboy isa kay Daran nga musongpot ko.
1: Daran.
3: Ang isa kay Daran. Naglingon-lingon sa loya.
1: Nilili sa baring. Nilili sa baring.
2: Hala. Nakasumpay-sumpay yun maring.
3: Hala.
2: Oo, hindi.
3: Ay, mga maring, kabalo ka ito isa kay Daran.
2: Oo.
3: Dito nag-live-live ang kanang.
2: Nag-live na ito.
3: Pero wala siya talos yung screen.
2: Uy, asan
3: dito? Dito nagtalaw sa samput.
1: Saka tanong na eh, 3 months.
2: Okay, siksi mo kayo.
3: Namutindog siya.
2: Ay.
3: Oo, niya lang. Action siya bungkot. Pag ingon siya sa kakaobal nga, manguli na tayo, galahin akong tiyan. Huwag nadunggan ako. Ingon siya nga, wate mabuhat ani, manguli na lang.
1: Mutan ako pa unta.
2: Tingala ko kay ni Diretso sa likod. Diri na sa Diretso. Ito na'y bangko sa likod. Ay, kay alain na yun. Ay, niyang tumong. Kay ang dito sa sampot, de ay.
3: Sampot, oo.
2: Puyaw ton.
1: Puyaw.
3: So, karun, moto.
1: O niya, ay, tabo, Mari.
3: Wala pa'y update sa mong GC.
1: Wala pa'y update sa mong GC.
2: Sino ka ba lang kamarin? Napugos ang isang palit. Napugos.
3: Napugos ang isang palit. Kaya,
2: ang kwanta, 40 piso. Nag-shirt ang panudaan sa panion.
3: Ay, batogra.
2: Nagmantinin na nagpuso.
1: Onya, sa gulay, man.
2: Dapat ato yung paliton katong ginagmay.
3: Onya, sa so, man mo lang, dalaman siya M23, be. Katong gabrihan ganina nga pula.
2: Ah, pati sa kuha gani.
3: M23.
2: Dako kayang bala.
3: Oo. Dahil po ito yung gihoho ganina.
2: Si...
3: Katong ilaran. Gadalang bala sa M23.
2: Kamalo kang is nai isa ni ato gasoline station
1: mau
2: ni ane kalau brad
3: okay ka bangladesh ka kamang bangladesh ara na ka maka kali bangun naman di sang ka bangun naman
2: ni reklamo kay brado do ang si ato gasoline station
1: disposal ya
3: kalbruto na disposal nga ka bangladesh na kayo ang katong isa gig na di sang brad. Kwan, brado dia, brad. Buto di dalag sugod ang panultihon nga. Ang tao nga lumakad ng matuwid ko, no. Di kalibanga.
1: Ay, naku.
3: Oo, niya karo.
2: Parang kadoha siya nipalit.
1: Mo ba?
2: Bago naman po tinitaka.
1: Nakainitaka naman po siya. Bago. Ay naman siguro siya.
2: Masin ng daot siya. Ay naman siya, sisdapen.
3: Sisdapen.
2: Ay, hindi ka lalaki man siya.
3: Brother Pen. So, moto, wala mi.
1: Anya,
3: moto ka na nga.
1: Ay, pinatong si update sa yung...
3: Sa GC?
1: Sa kuwan, sa butsi. Okay ba?
3: Okay man. Bro, pamilaw lang ko. Dito ito nagsugod ba?
2: Uy, kaya sigara nakita anak ng mga butsi. Gamay nagbukayo.
1: Pero iya ha?
2: Nagbukayo?
3: Wala, nakalami siya yung butsi dito. Matod pa sa idaran. Kaya, nayuban na... Pure gid go wala gid ang ikudkod ang lubi.
2: So bagal pala.
1: Sa ingon ha.
3: Ang itaran.
2: So bagal lang uban ato wala gid ikudkod.
3: O da kata sa kalibanga kay mo pud gid mo experience niya.
1: Ay daran sab.
3: Ay daran sab. Dali, dangon dali sa Daria, oy.
1: Dangon to dali, kanya tuang service mo rito, tuang Marites and Friends. At ito ko natin sa tuang kape, nga grabe, at Tagalog na itong gina-inom.
2: Yes. Kaya, Sandon plus Gold Coffee Mix.
1: Masa inari, ha?
3: Sandon Gold ra. Kaya pag binugo di ha, Sandon Gold Coffee Mix, walay plus.
2: Akong gimmick ang imo wak, to imo kanina, malay mo ko to.
1: Ah, ginawa.
2: Ako lang gisumpayan, o.
1: Aba.
3: Sige, murasod gid mo mga buama mo, ha. Sige.
1: Ay, kayo magawa mga mari mo, sunod na nga to ang tila greetings. Apan sa deep back, kining kantahan sa ito na ipainungod sa ito ang mga viewers karon sa Facebook.
3: Yes.
1: Matad pa ni D.B. Gibson nga, Numurimi.
3: Aba.
2: Si D.B.
1: Numurayam na yun.
3: Numurayam na.
1: Siya.
2: Ay, di mo, kaya mo kanta si D.B. di ay?
1: Si D.B. Girl. Gikanta niya siya. Ang edad karon kay 55 naman. Gikanta niya ni atong 28 pa siya.
3: 28?
2: Ano, bata pa siya gikanta niya 28? Bata, sinapa si Bang. Napa si Bang sana.
1: Napa si Bang ang tulalo.
3: Sige, sige.
1: XFM.

0: Debbie Gibson. And that song was brought to you by Turbo Male Enhancer.
1: Well, mga maring, welcome to Tuang Telagreten.
0: Yes!
1: Ako mga maring ha, alas 10:47 na nga ito ang oras sa buntag niya. Sakto gihapon ka na mati ka sa pinakasadya nga si Bian sa Tibok, Mindanao. Kini ang XFM Dagum.
0: Abel ko, kung saan naman yung isulti. Okay, sige.
1: At syempre mga igala, kini ito ang Trila Greetings. Sa pasagin ko ni Master, hatod ni kanato sa Turbo.
0: Sa Turbo Mailing Answer.
1: Kamula ba ka maring basis sa pagduki-duki sa mga dili kayo mga eksperto. Lagpas 70% kay gabuwag karon sa mga magtiayon ang kanang ilahang kaneng isyu sa sexual.
2: Yes. Sexual harassment.
0: Kakuya gud ana nga, kakuya gud ana balita maring. Kakuya gud ana.
1: Kabe ko asawa kabe, asawa ka nyang imo ang bana di nakaya mo kuan sa imo.
0: Keringkam.
1: Di nakaya mo abanti sa imo ang.
0: Ba dili na mo. Wala, bawo sa. Sipre mo aksyon gud kabalaka ana gud kaya mo magiday mo gid expect yon.
1: Matingala ka nga bisan ni gimaw na mga patsing, patsing di gyapon na bantihon.
0: Bisan ni gimaw na mga kwilyo wa gyapon. Ay nako.
1: Hinung dani ay ang bana dili na kaya makahimo tungod kay tungod sa kapoy sa trabaho, di na mo gahi ilang tabadido.
0: Aba, maoday na ha, maoday na.
1: Yes, kaya matod balagi sa pagduki-duki maring, ang kanang mga epekto nga sa dili na mo gahi ang tabadido, dili na sa ingon nga idaran ka. O dili na kanang kahimtang sa imuhang lawas ba.
0: So, Muraka na nga kuala siya, ka na nga built-in na?
1: Yes, ito.
0: Ano?
1: Ang yaron nga di mo diya ma-appeal sa mga linyada nga mga gabugi pambuwagan sa asawa tungkol kaya di na makahimo, inumin na yung Turbo Mister.

0: Okay, para at least si Messi's dili magluya o dili mo reklamo dito sa police station.
1: Sakto.
0: Di ba, Merindaria?
1: Yes.
0: Aba, napakaganda naman ang sinabi.
1: Yes, nung yapon
0: ko. Yes, very well said.
2: Okay, ni mga oras sa motila na ta. Mm-hmm. So, gini hati ada riak kasi ato ang
1: bibi. Yeah, ubay-ubay na bayani atong tilaunan ani. Nilabi na dili kan Josepen Pero Vicente de la Rama.
0: Aba.
1: Hi po, good morning mga maring. Asa man ang inyong mga kauban?
0: Si Maring Yurika, aba, mura na siya ako, muraga, muraga, muraga, kutsun.
1: Mura siya, Yurika.
0: Yurika, muraga na maligyan mga pom, no? Kauban sa Jupom, kauban sa Mandawi.
1: Mandawi.
0: Mandawi Pungim.
2: Anya, ang kauban, Yurika.
1: Ang si Johnny Angol. Mulato. Dol, pa-shout out.
0: Aba, ma. Kuyaw ni, kuyaw sad, no? Si Wilma Joaquin. Aba, nahihumot, nahihumot. Diyo ko rin yung, aba, bisag wami ng utaan, ano? So, si Josephine, salamat kayo mo di aday. Ti Adaria, o Maring Yurika. Aba, si Mitziarong sa trawa.
1: Hi, mga Maring. Shout out, Idol Maring Tanini. Uy, imuha lang yan.
0: Aba, sila ni Fernandez, o, Maring Erika. Aba, magpatila, gini siya sa imo, ha? Sige ka, Maring Erika na po, be.
2: Ako na yung sabak ko sa patimbihan. Ako na si Maring Lani Fernandez kay mga co-parent ni Maring Ganggang.
0: Aba,
1: co-parent eh.
0: Co-parent na di. So, di ka po tila na.
2: Sige, under monitoring na taan eh.
1: Susaho. Sa ato pa, pass ka na.
0: Sumapas ka, di ka po tila na.
2: Alvin Gook na lang ko, mga Maring. Kaya nga pa sa...
1: Ay, matransfer ka.
2: Mga Maring, tropa ang Gabi, Gabi tay. Aba.
0: Aba, aba.
2: Nakatag na siya, Maring.
1: Gabi tay,
2: Gilean. Gabi na ayat patila ko sa mga Eat Me Games kay Kagiaban. Kao siguro nang tinapa.
0: Kao sardinas na tinapa.
1: O gali, anak, imuna, tanong man po dahil mong amigo diri.
2: Kinsa na?
1: Si Ricky, kuya.
2: Si Ricky?
1: Oo.
2: Isa ba si Ricky o si Reiki?
1: Si Reiki. Si Reiki Jampun.
2: Aba, nawa ko na itong signal din sa may magdo, mga maringa. Ba? Sige na, pangatod eh, kuno sa ito ang mga duha ka mga banggitan ng mga taga-Nordico o mga taga-DLPC.
0: Oh, Bi, kanabi, kaya mo mag-iun nagpaalik-alik aning kurinte diri sa Norte. So, pakita ko na yung abilidad, Bi, nga dito mo brand out diri, Bi. Sabi.
1: Ay, pakitain.
0: Pakitain ko na yung mga tricks nyo diya, Bi. Pangatod eh, ang inyong mga abilidad, ya.
1: Hukos-pukos din nyo diya ng mga... Diretso-diretso na kurente, dapat.
0: Gunitin na ng 220 na kurente, Diabe. Abe, kung kuyaw, bagyan mo.
1: Tinood ba rin? Pakitayin mo eh.
0: Pakitayin mo yung mga kuhan nyo diyan, mga tulungan nun.
1: Pakitayin mo yung kurente.
0: Ayaw,
1: Abe. Nakapag ginay kurente.
0: Ayaw, Abe. Ayaw, Abe. Talo-taloin nyo di rin, ha. Inaniyon mo ninyo. So, pakitayin mo ninyo yung mga style ninyo diyan.
1: Sukot na yung mga taga-madaon kayo na alam mo ang signal nito.
2: Hindi mo guna madaon mo. Magdo, maguna
0: siya. Magdo, ma.
1: Classmate pa ko na sila.
0: Lay, mamaora ko na. Mura sa Dabao ba? Ang matinaplaya, muraga, maaba, ana, maaba. Lagi dalari lang sulat ba? Ana ba? So, ang mamaora po na siya. Ato lang po ni siyang gano'n.
1: Ano yung consideration na nagrabe po mo?
0: Consideration kayo, benefits of the doubt.
1: Ay, let's see. Lahing na tao to.
0: Kala mga taga DLPC, bala? Taga DLPC, mga taga Nordico. Ayaw mo ninyo kayo na niya. Pakita mo ninyo mga tricks diha nga. Gunitan nyo Transformer kung gusto mo yun magkurinti diha.
2: O nalabas na gama sila o nagtaulog pusti.
0: Ano sila? Madungog na diha?
2: Oo, mga taga.
0: Hoy! Patarong ka na yung mga style niya! Na!
1: Halil kung kusog sa mga speaker niya akin. Para madungog nila.
2: Bueno, burn out ato ang tower kayo na sa may tuburan maya. Ha?
0: Madungog
1: ato ang mga
0: ato yung speaker niya madungog?
2: Wala tayo speaker na kay...
1: Wala.
2: Di man tayo
1: kusog o eh.
2: Di man tayo iri.
1: Naa, ang ato amang iri man ato ang kuan.
2: Unsa?
0: Ang unsa nga, palong man atong...
1: Atong
0: itbit kayo. Maglali sana ko eh, kaya pariyar, bitata diri. Kaya mga tayo, pakitaan niyo yung mga style.
1: Ana Maring, ana si Obs.
2: Ana Maring.
0: Ana.
2: But anyway, ato na nang tilaan.
1: Ana si Jung.
0: Ay, kusog kayong karat.
2: Ato nga pinagtila ang mga taga Nordico o taga DLPC.
0: Inyo man ang ulo akong natila pa, no eh.
1: Yato liyog Maring.
2: Mura ba nag-plyce ako natila pa? Plyce sa taga Nordico.
1: Saan ba kayo mong lukwan, Maring? Mura na ilong nos.
0: Sabi ko, mas ba nila Rounding man, eh. Kurinte man din ako na. Kurinte man din ako natila pa, no eh. Bukod sa ito, yung dangon na istorya kami.
2: Pila na kabultahe.
1: Nagtuwa ko nga kanang taga DLPC na namin. Dalang yabi tubo lagi.
0: Oo.
1: Yabi tubo.
0: Kuan tuet. Tuet ang kabulta.
2: Basi nag-sideline taga Water District na.
1: Pinsan lang sa Del Pisi.
2: Ay, nako, gikan ka nga sa Josefina, tinambunan. Magandang umaga, katropang beauty.
0: Aban.
2: Sa XFM, Happy Friday. Shout out lang ko dito sa taga Aglayan, Malaybalay. Malaybalay City, salamat po. God bless from Tinanbunan Family. Bogkaon Lantapan. Apa yung ano diyan?
1: Oh, Lantapan.
0: Oh, Bogkaon.
2: Na. Sa Bogkaon. Salamat
1: Lantapan.
2: Kayo.
1: Padulong na lang siya dito.
0: Dulo sa Lantaka. Dulo sa siringan ng Lantaka.
1: Bakit ito magunang imuha?
0: Ah, sorry.
2: Kabalo ba mo si Tao sa Lantaka? Tagalog?
1: Ano sa mana?
2: Lantiki.
0: Aba.
1: Tagalog.
0: Kabalo mo ko sa iyo sa slogan sa Lantaka?
1: Ano sa mana?
0: Ay, pataka.
2: Kaya na ako eh, kuan ba? Na ako eh, kaila ba?
1: Ano sa mana, bulabaw buto?
2: Kaya na ako eh, kaila ma rin nga, tulog kabuan, yung edad kayo, tayong tanakapin, nagkato siya sa Manila, mga tulog kabuan. Pag uli niya sa amu, kadi na sa kabalo ka, imong Bisaya.
0: Mo ba? Tagalog na?
2: Yung kaya natunog man niya, December man, tulog, puto-puto man. Ano siya nga, marami na pala nagpaputok dito ng lantiki.
0: Aba! Tagalog na.
1: Tagalog na siya.
0: Yo, good on good. Pero si silingan na mo po. Okay, nadugay siya si Toto. Para siya tuloy na siya kaadlaw dito sa Amerika. Pagbalik rin, di na kabalo mo kuhan.
1: Di na kabalo mo Bisaya.
0: Di na Bisaya.
2: English na.
0: Oh, English na. Naglamot ko. Kay, kadugay na siya. Ano siya sa kuhan? Hey, Master. Ano siya sa kuhan?
1: English gudyo.
0: Ano siya nga? Where is the shuka?
2: Shuka?
0: Shuka? And it's like Pugon. Yung kutuwa sa shuok.
1: Hala.
0: Lakot na tahan ako eh.
1: Ang ganda ikaw lang may ikon tuwa ko. Dito nga sa siyokoy.
0: Oo, ano. Da.
2: Well, ma, Joaquin, guwapa lagi na si Master.
1: Ay, nakakaroon ka ka?
0: Aba.
1: Bro, natingala ka yung mga pagkaingon lagi Wilma, no? Natingala, Jud na.
2: Nasilip ang mong kinilagman nga beauty, Master.
0: Aba, kisa yung si?
1: Si Wilma.
0: Si Wilma. Na, si Wilma dia.
2: Sila yung record, Master?
0: Tilaan. Takami. Da.
2: Gilokan yung mong tila, oy.
0: Oo, da. Sa stilan, gika dito sa punuan. Anto dito sa...
1: Lagi yung dila.
2: Mabalik
1: mi ka.
2: Katao-tao.

0: baliktad riya karon sa ato ang tulumanon tungod kay ana lang sa mga kamot ang usa ka suwat papel. Apan sa dili pa mga higala ato din ning pinangod mga marin kini ato ang programa ato din kanato sa ato ang kining produkto nga pampakusog sa ato ang gitawag og
1: center stand.
0: Dili immune system.
1: Immune system.
0: Dili ang Santon Vitamin C.
1: Siyempre, pagka ligon ka lang ka Santon Vitamin C, ang imong kusog, ligon, anabang.
2: Ana din.
0: Nakabaw ba ka mga maring, kini ato ang kinabuhi di atong lawas di ay kung hina na ato ang immune system, niya ka ng ato ang resistance sa lupay-pay na kaya dahil tadapuan sa mga balatian. Pero kung ligon, lisod tama dapuan. Yan sa iyo buhaton? Mag-inom lang taadlo-adlo og Santon Vitamin C.
1: Aban.
0: Ayan, marami na yung mga sikrito di ay. Uy,
1: marami na ng mga kuana na.
0: Kaya bisan ko, medyo idara na ta. Dapat gyud nga, di kita mga sakit. Kay kita biya, no? Kay nabuhi biya, no? Ang ato ang gitrabaho ko rin, binatong itong gikaon ugma.
1: Mag-yod, mag-yod. Kinala yun nga, mag-dipindi kita sa itong gikaon, dahil.
0: Sakto. Kay kuan ginis sa kanato ang panginabuhi mga marin na lawas kapital gid kay awa pa na imo nakuha ang imo ang sweldo na hurot na imong trabaho na hurot na imong gasto.
1: Correct.
0: Kuno ang mga apelyido.
1: No, ang ana mga apelyido atong sweldo no nya ang pagkuman. O nya magsakit-sakit pagyug ka.
0: Oh.
1: Ana nga pakyas na.
0: Ay nako. Grabe naman kay na master.
1: Yes. Sa mga ni akong kuan re wa man ni irog ni akong kuan
0: kuno yung battery wala na sa mga battery
1: diba, na kani, siya diba kani kuno kani adre mo na ni siya okay sige
0: ako, lubat man ni ako apan sa di patamo sugod mga master ha mga maring share sa ni ato ang live karon sa Facebook aron nga daghan sa mga makakita kay di man ta man sa dial sa radio diri sa Tagom o sa Tibok di Oro o sa Davao del Norte kay burnout man to ang tower
1: sa man ato na pakita ibi niyo kabilidad di mga taga del PC og taga sa din Nordico.
0: Ah, John, kumusta diha, John? Sa mga tirada na, John?
1: Ah, John, sa mga diha, John?
0: Ako kabantay. Salamat kayo, John.
1: Ah, John. Salamat kayo, John, ha?
0: Sorry, John.
1: John, kaya pasailo agad me, John.
0: Ato na itin ba yung bayong buntag si Jungjong ato ang Tower Man. Diyan sa may Purok Mayahay Barangay Tuburan sa Mawa Dabao de Oro.
1: Aba.
0: Palakpakan to si Jungjong kayo. Wala si Jungjong na. Wagitay ma...
1: Wagitay madaw-daw diri.
0: Wagitay madaw-daw ani mga maring.
1: Oy, si Wilma Joaquin. Salamat kaya di mo Wilma Joaquin. Sa'yo, Wilma Joaquin.
0: Wilma.
1: Mumuo. Aba.
0: Sa mga nakakaroon sa abroad nga, tanaw sa to ang live di alam mo kay kami mo kung ano kami pakita merong mga gilas ron sa ang
1: kay wala man nagpakita o kining abilidad ang mga taga del PC o mga taga sana Nordico kami magpakita ka abilidad ron di ba
0: ganina ba yan maring natin agad ganina grabe ilan yung gilahan ng ayaw diya ang mga pusti din sa may apo ko na so kayo lang mga pusti mga maring
1: holo oy
0: sakto kay mga barog mga maring
1: kurantan mo kung niya ay kaya marang aminong galinog lapon gitukuran niya akong gilingkuran
2: anay ko niya
1: hala oy sige
0: anyway mga igala hindi na ito maglangay kayo masunod na nga ito ang live mga drama pansadili pa mga maring ha isuriyahin sa liyabi kayo pa ko nakaanam dahil diri
1: so ala no at ang atong drama karuno ha gani gikuan yun ni gihaton yun ni sa kaput panda driver o grab driver kikini ko no kinangalan ko doon ni pataga-aga solusyon niya problema mga maring so ato ang galing taga-ag pagtagad no
0: sakto
1: so karon ingon pa sila dito sige rako no tag-ting si sige lang kung
2: kaya na mo tana master
1: basta man
2: ano siya kung nader mo padalag sulat asa mo doon nila isen
1: isen dito sa mga calculator kaya mong basahon dito sa mong email
0: isen na sa group chat
2: kaila lang ka para ma-appeal ka sa GC.
0: O, isend lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom.
1: Correct.
0: Comment mo rin, ay mong i-share ba, tapos ay mong ipadala dyan. Tapos, pwede po kayo iswati mo sa limpyo ng kapapil, isakan din mo dali sa to ang building.
2: Yes.
1: Dali
0: sa? Domingo Building.
1: Domingo Building, second floor? Pagitan yun yes. Si Bartoloy, may pangalan si Bartoloy.
2: Door 3?
1: Door 3.
2: Number 69?
1: Aba?
0: Ikasang po. Ano? I-address lang sa kung ako ikaw.
1: Ano?
0: Ano lang ka simple o yan?
1: Simple, ragu ka. Ano mo pag, ano mo pagkuhan na yan? Hago-hago.
0: Na matagaan ginaganang... kanang pulido kay nga mga tambag inyong mga problema diha pinaagi sa to ang mga suki nga mga tigpamati og pinaagi pod sa duha ka mga anchor worm at tulo ka mga anchor woman.
1: Sige. Ani ana, dere mara ko sa mana kay ni dapat ta magyud sa ganghaan.

ninyong buntag, mga maring. Labi na gyud kaninyong tulong, askang mga gwapaha. Mura mo, mga artista. Nga kaoba nila ni Pepsi Paloma. Labi na gyud ninyong kaobang isa dihanga blandi og buhok. Mura nga kaoba ni Lala Montelibano. O kaning isa, mura si Sarsi Emmanuel. Mga maring, itago na ko sa pangalang Alma. Nagpuyo din he sa Maynila, Pilipina, Tagum City. Ganyan mo ko na mong among Pinoy Anan din maring, arang yung mingawag yun. Kay hapra ang mga silingan, kay di mo ginaniro ka kaneng daghag na muyo din sa among lugar. Gani, makita na ko na si Paring Lar, mag-iagi na diri. Katong wa pa natumbahan ang iyang motor og lubi. Abuli ba to? Ang akong problema karong panahonang ako'y padangat diya sa inyong sibianan. Bahin na niya mo mga silinga, mga laki diri nga. Arag yung gayo, kakwag yung gayo. Kanang makakita magbayo, murag mo siya kakitagbayo sa ilahang katsukan aning pagkataon nilang kalimutan na. Kaya ako magkulhilig ako mga pinapuok o kaning sinuotan. Usahay, hindi ako magbra. Usahay, gani, ganang litsura ko, magpanty short ako, kayo, may mingaw man kayo. Sa kadugayang panahon sa mong pagpamuyo diri, wala ko nagadahom nga diri na magsugod ang akong dakong problema. Para niya masayran kung unsa kini, iunan ni mga panghitabo.

0: day.
1: Ay, puya gini ato ang kuandri. Uy, kanamaligo tabang niya yani ato ang kuan.
0: Niya lang pinyo kayong pangapos. Ang puso diri day ba kay? Kailangan ba nimo imong katihan bago mo agawas ang tubig?
1: Gani, ako sa kuan bi, ako'y bumba bi.
0: Kuyawan imong mga puyawan. Daot naman niyo, eh. Day, ganang nga, akong sabon diri day ba kay? Nipis na kayo, day.
1: Ay, saan mo na imong sabon? Ay, blue lagi nagkulor.
0: Blue will, man, eh, blue will. Magpalit ko itong clear skin soap. Uy, kay, kung ano ba yun, magpapagwapa ba yun daw ito?
1: Di, muna ako na doon sa radyo, day, nga, lami ko na ako na sa kaya, mulumoy ko na itong pamanit, lami ko na ako itong pislitun.
0: Ano, uy?
1: Magpalit ka na, uy, ka na makakuanta, maka, kuanta ba?
0: Siyempre. Kay, bingo, bingo na itong lugar, day, ato niya tanto sa syudad, day, niya. Ah, sige na ko, day, uy, kang atuwa rin, nga, mag-enjoy lang ta, kung makakuanta, makalugar ta, ato ta rito. Ay, niya, day, mulakaw na ka, day?
1: Matos ako sa kuan, kaya man naman ako ligo. Kita ko sa kuan, tapis na biya ako na.
0: Gani.
1: Matos ako di, ikaw lang sa di, ha?
0: Ah, sige, day.
1: Isirasan ako na yung kuan.
0: Salirap, pero binin kuan rin, eh. Sa mga barangay rin, wala mo po nyo yung pagkabana rin. Napoy, katong akong, katong sili, amigo na ko, nilang karsada to, yuti kayo, wag yun nilang yung karsadahan. Huwag sige ko itong reklamo. Manarap po ko, be. Mura mag na ay mata diya sa... Mura nang naamay nagtanaw-tanaw sa kuha? Mataw? Mata magyun ni ba? Mata? Mata? Mata? Doolo na ko be. Doolo na ko be. Dagan. Hindi mo dinagan niya sa kalibunan. Gawson ako, babe. Ang mga kugon ni hapnig. Ay, mga iring remanda ni yung mga. Ay, habi na kugon sa. Ay, magilis ako eh. Mga kuwan, ramdito, mga iring, ramdito, mga pabo ang nangagi dali dali.

0: Papa si Doy. Pa. Dito ko gi ka naligo sa kwan ba puso ba?
1: Asya.
0: Dagan ba rek mga gidi ang mga kwan mga hayop no?
1: O say hayop ba
0: mga kwan mga iring.
1: Iring?
0: Iring na ikaw yung pabo dito na ako.
1: Pabo.
0: Nalungan kayo na ako. Dagan kayo na mga iro ala ba?
1: O ito patakar may daong tawa mo yung tao yung mga hayop di ako eh.
0: Ha?
1: Kung doon na pa'y hayop di ang muagi-agi mo, paghot na niya ako ang ako ang hero di rin nga kining dako kay nga suburak na.
0: Mama?
1: Umagay mo paghot ni ganina ako nga ako ang hero kay subot pa subot pa iniagi niya. Aba sige. Lamat-lamat naman siguro.
0: Dili ba kayo? Parang mong di ganina, ligo ko dito, papa niya. Pangkuman, nakikita na ko nga, kuhan mo rin na yun, ni mata, nagtanaw ba? Ako kiduol. Napagtala ko, mga iring man eh.
1: Mau ba?
0: Oo, niya, ni. Makita man ako dito kay mama. Madungong man ako kay mag, miaw-miaw man. Miaw-miaw, miaw-miaw. Wala ba?
1: Kung di ko ni Magdona yung mga mahayop, mga mananap. Basing mga tao to niya nagpahayop-hayop na yun.
0: Ha?
1: Basing lang po nang ako. Kasi akong pagkaibawag yung mga hayop mo agay di rin.
0: Mo ba pa?
1: Mo, lagi bisa.
0: Pero posible ka ayo eh, kaya nagkakita pa ko dito nga, dungog mga lang ko ito nga, nitingog itong mga hayop dito.
1: Ay, bisag pangutano ni mo si Ricky Kuya Dong Jampon.
0: Ah, mau ba? Sige lang nga. Ah. Okay na pa kayo, okay na pa kayo. Ah. Sige pa, salamat kay Pahang. Kay Basun, chocolate drink. Maraming lang.

Naibuang ko sa gingon sa kong amahan nga si Papa Sidoy. Kaya wala ko doy mo agi diyan nga mga hayo. Papan ka tungog mo jugungan na mo nagtugtugaok, nairing, ala ba? Buto nga, buto na isulod sa kong alimpatakan. Pero wala ko na itong ipanumbaling kaya nga kuha, basig kuha, unang-unara sa tunako. Doon ang labak ko dito sa puso, sa mong labanan, inani mga panghitabo.

0: keadaan ni aku lah bodoh. Eh, masa perlu hal aku be?
1: Oi. Oi, Alma.
2: Alma.
0: Oi, Kido, Brido. Kidong.
2: Tebangan sih kena mu
1: Bintang, bintang.
2: Imuang.
0: Si yang ku aku ah.
2: Lebunun imu.
0: Seri matohana ni.
2: Ini imuang bana, tu bisa ni imu bumba siguro.
3: Aku siguro iku suko si imu spaghetti pamaba be.
2: Si kenal ka aku bumba antika.
0: Kamu bae mo pagin anak ba?
1: Alma, grabe po ka magkabi. Grabe ka ka magkabi ka, Alma. Uy, yung ka na makita. Makita pa po ng mga tapay niya.
0: Ayun mo, pag-inanagot.
3: Pari, papadoon, tagamay.
2: Pralay-layo kayo.
4: Lalami.
2: Dabi, dako mo kayong mga salirap.
4: Ako siguro yung... Ako yung bumba, be. Ako yung bumba. Hold yung bumba.
0: Ayun na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na. Sa Gido, ayaw na, Gido.
2: Ako mukha kaon yung mga salirap dito para mudan ko.
0: Hey, friend, ikaw no. Magsige ka kwa di. Ako siya mga salirap-salirap
2: dito sa... Ako yung mudan ko lang kayo mga... Ako yung pagamay kayo para...
4: Mang, inaghumanin...
2: Kaya makita, magugga.
4: Inaghumanin mo laba. Gabaw ko maligo juga. Pwede bang sabunan ta ka?
0: Eh, ikaw, Kidong. Ang samay, masulat din mo, Kidong.
2: Burang, ano kayo? Ang imuhang pagka... Kusukusu.
0: Dili kasi gino si Fred, si Fred, si Fred. Sa bugaong magkaya, buo pa gagano. Ano si gino? Daw ko sa may mga masulti dong.
1: Ah, ako. Sinsa, ako ang pagtuki-tuki din eh.
0: Sa mga, nailagay ka kayo buha ko andong. Ikaw rin po, burmano sa lahat rin, naka-pulo, naka-skinny jeans.
4: Sagdi lang ko na siya, mangkay, pumuna siya eh. Gigay po na siya ka-duty.
1: Ang kuha lang ba kayo? Basin na yung ganahan ka magpa... Kuha na, magpatabang na mo. Ano ba?
2: Mami, sige na ko. Bit-bit pa magkagbaso na nga. Pero malay ka.
1: Giyatakan ko ni Bro Arnil. O gabi.
2: Gitagahan ka. Kaya ganiha, imo, lahat mo itong kape na ganyan mag-unitan.
1: Oo, lahat itong kape. Kaya pangkwanto, pangpasanting.
0: Kamu ba sa kwasa ni Madrid? Ay nga lang labamang ko.
4: Gusto lang na mo nga masunong ang imong kagwapa.
2: Kaya, musiganahan ka, tabangan ka na mo.
0: Ayaw na, kayo, padalong na niyo, kayo, padalong na niyo, kung ano, padalong na kumahaman na ako na niyo, kayo, maligo ko karo taon.
4: Malakaw, sabi, malakaw, bi. Pasi, sabi, kayo, maligo, maligo.
0: May pa, may pa, may pa.

0: Makin dah, grabe kayo mo rin, blanyo tao ba?
1: Uy, hadlo ka, no?
0: Nagang kayo,
1: nakita ni mo nga nag...
0: Kanaasang sa mga unas, good.
1: Hala, day...
0: Kanagana yung mga, kanagana, makumpay dito? Una, hapunay ko tanan.
1: Uy, basi ka na nagaligot, adre, doon na nagabaklad sa tuwa ba niya, mapatik-atik rin sila, mga iro, mga kanding, mga unsa pa diha.
0: Layan mo kung maligot din, kaya maghubo ba yung tanan, no?
1: Unya ka tong, ala ka tong isang gabi pa ya, pudri ko dahil, nangkuan ko dahil, no? Naghubosap ko.
0: Ma, naghubosap ka?
1: Oo niya. Ako nanggi ko, masalagi, uy, nagbikakab ya ko di ako nagkuan ko.
0: Uy, nanap sa iya ako magkuan. Nanap iya ako maglulap ako bago kumaligo.
1: Uy, pare sa taday?
0: Oo, ano? Nabago ko idulaan, dala-dala.
1: Lo, uy.
0: Bull charge pero siya permanente.
1: Kusog po, day.
0: Kusog kaayo, uy.
1: Uy, po lamang mo na po anaw niya,
0: uy. Uy, kaya kadamak ni mo, uy. Mag-order siguro sa Shopee, uy.
1: Ayaw naman. Ito, day ba? Ito siguro nang ipamonitor niya sa toang barangay pasi din na nagpamakla diri, ah.
0: Lain niyo kayo kung kuwan, day. Kung una-una, day ba? Marag niyo tao, day.
1: Na, basta ako na lang kayo gidudahan, anak. Bakong kinsa gida sila. Basta dilan siya kumasulti.
0: Ako, day. Mapunakuan, ko. Day. Mapunakuan.
1: Duda siya ko, anak. Nagduda ko nga naagi mga kapamakla diri, ah. Bati ati nag-iro sila kanding.
0: Tanawan, day. Unan na po, day. Nagpatok-mutok mo na sa ito.
1: Day, kulbaan siya ko, day. Mas naagit siguro sa...
0: Alay na ni lugar, oy.
1: Di ba kung makita kay bagat mo kung nagkumpay da sa... Oh, klaro kayo, day. Hungaw kayo, day.
0: Day, lahilig ko ni lugar, day. As in.
1: Sige lang. Day, nakuy idea nga una-unaan, day. Oh, klaro dyan kayo. Oh?
0: Dahil lagi kayo na, dahil lagi kayo, dahil.
1: Nako'y nahuna-una, anday.
0: Osa man, dahil.
1: Masakpan ginaton ni siya.
0: Osa man,
1: mutong tani ugma, dahil.
0: Osa man, dahil.
1: Osa man,
0: dahil. Sige, dahil. Mga maring, tukod sa mong mga kabalaka, kung na may mga pagduda o kinsay may namaklad, pero di ba may sigurado? Mutong anak ni si Darda yun, may insigida da yun, amo nang giingnan na mong akong papa nga si Papa Sidoy. Ako siya giingnan nga inanang mga nahitabo. Hangtod, yun ini. Oh, siya. Ano lang itong buhaton pa? Kaya marag naagi ko gidudahan diya pa ba?
2: Bot pa siya, bot.
0: Nagi mamaklad ko diya pa.
2: Bot pa siya, bot. Tumuhalmang. Ako, imong ipaon dito rin masakpan yung mga nagpamaklad.
0: Pa, na may wig drip pa kayo. Namatoy ni Apil rin nga katong Miss Matsugi ba? O, oh, namin bilin nga wig. Ikaw ni kanila yung suota pa?
2: Uy, kahilas ko na akong tanaw na ni.
0: Pa, patalikod lang ka pa para atos. Mabalaan na ito ba? Mabalaan na ito. Kinsagi yung mamaklad pa ba?
2: Ay, uwaw mo na yung buhata, pero haroon
0: okay, yung
2: maimpas yung mga problema, kaya kung lagot po kung nuneng pamaklan sa inyo, sige, kasadong kasabutan.
0: Sige pa, ugma pa ha?
2: O siya may ugma, o niyang hapon.
0: O niyang hapon, o sige, o niyang hapon.
2: Kay gusto na kong resulta.
0: Sige pa. Pagandam na niya pa.
2: Magkwasa ko niya kong leggings. Mag-short ako maong gisi-gisi.
0: Ang kalapik-pik short pa, kalapik-pik short.
2: Oo, niya kayo mag-concha ko kay... Lain na po niya kong likod kay murag buko-bukos kamprag. Nus-nusan siya na ako ni...
0: Butang isang kwa na, nus-lugurin siya nagbato. May halo-block na pa.
2: Oo niya, kasado niya. Pagligaw na ko sa balon, kamusin mo nga miga mag... Magkwan mo, magbantay.
0: Magbantay mo dito, magkapahapa rami dito pa.
2: Sige, kung... Ah, masakpan yun ni Ron. Kung kinsan yung mga nagpamaklad.

0: Madalang siyang lugod. Naningog na. Naningog na ang mga kanahan. Isa kami.
1: Lulipop, lulipop, lulipop.
0: Nakadugog lulipop.
1: Lulipop, lulipop, lulipop.
0: Lulipop. Tada. Kinsa ka ni mga tawhana, ha? Kinsa ka ni mga tawhana ni... Mulipot ko doon sa luyo. Mulipot ko. May nahinay ko kamangkin sa kan... Nagkakanabag sa pinit rin.
2: Wala may namaklad. Amo lang ibulo. Amo lang ibulo ng mata diri sa ganing mga risa ubata. Pero mali man ni nadiri sa sulod di ay.
3: Wala may mamaklad. Amo lang ibulo. Amo lang ibulo ng mata diri sa ganing mga risa ubata. Pero mali man ni nadiri sa sulod di ay.
2: Wala may mamaklad. Amo lang ibulo. Amo lang ibulo ng mata diri sa ganing mga risa ubata. Pero mali man ni nadiri sa sulod di ay.
3: Wala may mamaklad. Amo lang ibulo. Amo lang ibulo ng mata diri sa ganing mga risa ubata. Pero mali man ni nadiri sa sulod di ay. Wala may mamaklad. Amo lang ibulo. Amo lang ibulo ng mata diri sa ganing mga risa ubata. Pero mali man ni nadiri sa sulod di ay. Wala may mamaklad. Amo lang ibul

yun ako, mga maring. Nga namakla din doon si Gido, si Iprin, o si Kidong. Sila yun di ay. Sa kung una-una ba nga, grabe gina si Gigire ko nilang gibaklad. Bantong na day ka na nga mong sampinit di nga mga bumbong. Daghang kayog mga kuwan, daghang kayog mga buray. Mura daghang kayog mga kuwan, magalang risiko sa army roll ba? O sabi ko buhato na ipabarangay lang ko ni mga tawhana ni mga maring. Para ang ako alang ba nga, dili na din sila mga kuwan ba, dili na din sila masanay ni mga tawhana ni ba, kayo sige rin pamaklad. Kasi magkabiktima na nyo no, no, naalin ng tanong tulya kaya di tatapos. Kasi magkabiktima na nyo sila ba? Ano agad, Marie, nakasabot mo mga buanga mo? Tapakil ako ninyo, Bios, ako buhato na ni Bios. Di ba ko mahasul ano yung magbabarangay kay kapoy na magkatubang atubang ba ya? Maluoy mo tambagi ko. Di nila ang kutob. Inyong suwat magtatampo. Alma.

0: Tapos ginoo ko, grabe naman yung atong sulatron yun. Nagkadagoy, nagkagrabe naman yun. Mura mag naitabo sa Senado ron.
1: Grabe naman kaayon ni Marinko. So, grabe dyan kayo niya. Pating grabe hadyan kaayon
0: mga Marinko. Nasos kayo ko nakakitala. Gagin mo sa sitwasyon siguro. Nakadungog mo sa itong drama ron. Kayo yung mo grabe kayo.
1: Pero
0: mura yung naitabo yun.
1: Pero at least man lang Marinko, wala tayo madungog karoon na yasdak ba yan kayo. Brinong atong manta.
0: Sama ni Mataka DLPC, oy nga. Tabi ko, nagiging atong programa, oy.
2: Pero doon naman na sila. Napa lang po ng isa.
0: No, dapat, dapat na reserve na. Dapat na, kung ano, pag, pag dili mo, kung ano si, sari, Nordico, automatic dili si DLPC, puli-puli, pasabot-sabot, tragol, puro, mag-rusi ba?
1: Pero nasiguro yung mga problema karoon dili sa kuwan, pero sa may tuburan nga bahin.
2: Basta na chance po sila siya, chance po.
1: Basta yung mga nag, sa sakto, basta na chance po sila.
0: Sa alas,
1: chance po.
0: Chance po, wala na. Wala nagsinso. Sige pagsinso ng mga kwanti.
1: Magpuste?
0: Magpuste.
1: Kahoy, ako ay magunoy.
2: Nasibintado mo ko na siya?
0: Oo. Sige.
1: Oras mga maring, alas 11.33 na sa Buntaga. Siyempre, kamagyapan na mati sa XFM Network Philippines. Diya sa kagubdan sa Tibok, Mindanao, nga programa Kung Ako Ikaw.
0: Yes, if I were you.
1: Yes, mga igala, ang ato ang drama. Hatuntok ka na ito sa produktong gigama sa Yes to Health, mga maring. Kini ato ang, huy, grabe ka ayaw maring. Nagataas daw ka ang antas rin na basis sa pagduki-duki maring ka ng high blood maring.
0: Tungkol diba sa init, ulan, init, pista sa langit.
2: Hilapin na sa pagkaon.
1: Pagkaon, sakto ginasiya. Busa, aron nga, dilit tama para sa itong, kasi itong kongresista nga nahiwi ang api.
0: Ha, gatong kuhan, kaya
2: nga, oh. Kuhan, si kuhan, si...
0: Si pangalan ko sa... Si pangalan ko na ito.
2: Ako be cool.
1: So, wato sa kainan mong Santon Plus Go?
0: Oh, wala ko ito kaning...
2: Si Denia.
1: Si Denia?
0: Si pangalan ko?
1: Si Denia
0: daw. Si Denia, katong hiwi yung nang. Olay, mura gabagaba naman to.
1: Ay, gaba gina ito.
2: Malang sakit to, oy. Isulti niya siya nga, nakuan siya.
0: Ay, siya, na-stroke siya.
2: Stroke siya.
0: Ay, gagabaan ka ni.
2: Ay, gaba gina.
0: Masama yung nana, oh. Ay, nakadawat pa siguro to galang,
1: malita.
0: Malita-malita. Bag-bag lang siguro.
1: Ay, gamay, kung malita, nakapatambal na siya, kay Wakman.
0: Wala pa.
1: So, basig, mga...
0: Pwede naman to siya, mga hiwi mo to yung naong speakers, no? Palaparo lang sa speakers para matarong.
1: Kasi palaparo.
0: Si Kwag, sa man, pulit-pulit, ah.
1: Ay, nako, mga igalang. Ito ang drama. Ganina nga na dumog, Master. Ang sagito siya, asuyi ko na ning ubang babes.
0: Yes.
1: Na-late sila.
0: mga lechoners na to, no? Mga lechoners.
2: Nagkakayo sila late, oh, mga commerce.
0: Late commerce. Kaya, kamalo mo, ang atong story karon ang atong suwat mga katropa. So, ang atong kanyang problema, si Almang, nga kanyang problema karon nga, sige, kanang naimang maklad silang lugar.
2: Dagang nga kukok silang kilid.
0: Nga ako yun, yung mga maklara yung mga maring, kayo mo transform.
1: Ay,
2: nakakayo. Wala na yung mga wak-wak di ay.
1: Nasa yung mga inisiyatiba.
0: Yes.
2: Nasa yung mga cool sign.
0: Ano pag iba doon kanin mo doon, may kaya talaga lulipap. Nasa yung mga code, no?
1: Mga mahaw, no? Yung mga ana.
0: Oh, ana.
1: So, butasabot ka ng naana.
0: Ano yung mahaw, ana? Pag tanaw siguro yun. Pag silip siguro. Ako, actually, naka-experience may ana dito sa una sa may kwan sa kong gitarbong and mga sa una. Pero dili ako. Ako mga kaupan. Ana na. Kapalo biya mo siya sa kuha. Pagbali mahaw lang yan. Sa guard house ba? Sa guard house. Sa guard house ba? Tingnan mo. Manimaho mang. Manimaho naman ang sabon maring.
2: Ay, sabon.
1: Ani at sabon maring baka naka-swipe o kan mo ana maring. Niagira ko maring.
2: Piyagi ka niya, nakasuway ka.
1: Nililig ko sa gamay po. Ano mag-ganyan kaguliyang sa tulod na rin? Sus, pag ganun ako, sa karun nga ako? Sus, karun ka. Siga man ang suga, maring. Siga man ang suga niya. Anak ko, maring. Pag-alan ako, maring. Kay, giabre man ang portahan, maring. Ipasood ko, oy.
0: Ipasood ka?
2: Asa man ang napita?
1: Kay, maadda po ka.
2: Sige, ipasood niyo po niya, ay.
0: Gato ako, maring. Kay, gato, sige, mga kuwan ba? Ang mga kuwan ko noon, mga anak ko naman, mga kuwan daw doon ito, sige daw, panguan ka ng kaligo.
2: Huh?
0: Oh, ano ba? So ako kay si bata pa ko. Pakala ko
1: pero haod na ka.
0: Haod na.
2: Loko mayo kay ay ka.
0: Ala sa ako may bata sa patuan na dito sa kana dito kay nanimaw nang nanimaw nang sabon. Sa kana dito sa pader. Pag ana na ko pag silip na ko dito yang amahan man. Ang amahan pero gabaterol ga ana. Kaya ana.
2: Basta na botok si kwati.
0: Botok si kwati pinaada dito sa ko mga kay gagawin puto nako. Ala pinaada dito. Choy, kamo na po, Choy. Ah, pagkala siya. Buanga ni Moy Papang.
1: Ay, nako.
2: Karaan yung tawanan niya. Ay, batirol mo kito tawo ka to.
0: Batirol.
1: Baba ka marino, kanang inat kaysa matal na sa mga kalakinan ka ng dalaga na ka, o niya ka na malabi, may tsura ka niya. Maligo ka na sa kanang gawas. Hindi na siguro maayo po doon.
0: Pero namin yung banana nga eh.
2: Ang... Masa sa bukid, ang banyo naman doon sa gawas.
1: Pero sa karon manggod, sa karon nga panahon kayo, mag-upan siguro na yung kaagi ni Alma, sa karon manggod ka ng... Pwede na manggod mamaklad ng mga laki sa Facebook.
0: Sa una, magkwadyog ka.
1: Sa una ka naman, tuyuan ganyan
0: mo na. Pagkitaan ganyan mo na ka lang, kumakamaklad, mga kinahaguan mo. Kinahagi ka mga ka lang gabaglutan, ano ba?
1: Karon na naman sa Facebook mo, follow lang ka, updated ka.
2: I-share ka ang link.
1: I-share lang nimo ang...
0: Kaysa una, sa Water District, ako dito pa bilang trabaho sa Kwanda, ba?
2: Halos, hindi ka mga inaanak.
0: Ay, magkwan mo sa engineering man, eh. Sa engineering, kami may tiglubong diag kanang kwan, tiglubong man,
1: eh. Karoon na, halap na yung mabalan na.
2: Halos na kayo. Kwanda ka sa una, plumber ka sa una.
0: Dili ka na sa engineering, may kami tiglubong anang mga mainline. Kanya, kaya siyempre, kanang mga lugar diyan sa area, para sa Balyog, Turil, ana dito. Kwan mga kayo na, dari sa may kanang bago, ba? Bago, galera. Na kay Mingo, magkaya na sa una diyan, Marim. Naman na sila yung kanang water pan, na dito yung kanang drainage na mo dito. Ako kayo nga puno, tanki na mo dito. Dito man na sila magpagas, kaya ako kay tab. Hoy, Marim, sa'yo kami dito, Marim. Hoy, imbisa mong in, alas 8, alas 6 media, na namilid.
1: Ako na, Marim?
0: Oo, na, dito may magkapi-kapi.
1: Nag-alarm, kid mo, Marim.
0: Na dito, tanan, makita din mo.
2: Ginabantayan, yun yung oras di.
0: Oo, niya, pagkakuan, kay pagsugod ng kalot na, wala na, malubog sa tubo, kay, wala, hinay na kayo mo bagda kong bara.
1: Wala, may kanang, ano, nagamit ng kuso.
0: Oo, nagamit ng kuso.
2: Nahurat na.
0: Ana.
1: Pero sa, ang ako lang po, mga Marino, kung akong babae ka, patanaw ni mga kanangkuan, o ikaw po damahan, so isip-tip po siguro na yung mong dalaga, na kasapit na maligo, hindi po siguro
0: mapasok. Yes, ana na, no?
1: Buhati siguro na ka ng mga planning niya ng mga CR.
2: Ato inon si Alma, anong karaan pa na ilang banyo, no? Ano sa sulod?
0: Sinang
2: naman sa gawa,
0: sa ilang banyo. Sa La Pilipina, sa La Pilipina, na may area.
1: Sa La Pilipina, eh, na?
0: Oo, taga La Pilipina man.
1: Siguro saruyo na na.
2: Sinigay mo siguro, sinigay mo siguro na.
1: Ato siguro saruyo na sa sapitan na, pasigwa pa makailis o kladeng sayahang tabi. Ay, naku.
0: Kasi wala pagkagamit o ganang ang ilang so ito magandang bumbong ganin nila ganang lahat mo itong isang kadong
1: sa man to
0: kadang sana PVC wall
2: di ganyan sa kladen di ganyan sa kladen sa PVC ganyan
1: PVC wall sa
0: social
2: katang pangsulod mang kundan siya
0: inaano ba lahat mo itong kladeng
2: wakan eh
0: ada maglalis man taan na kayo be ato lang ko nun be
1: sa itong ang gato nito ang mga viewers karon nga comment ko no kamo diha mga maring sa itong Facebook live kung saan yung ikatambag sa kaagi ko anong taan naman ko na ito ang sender ko iya ba ipababarangay ng tulok ang mga lalaki o iya ba kahaning on sa ba pasailo ulan sa iyalan sa taga ano ka ng mga warning shot
0: mga salbahan lang ba pasalbahan lang
1: so wala comment mo na ako wala lang ako yung cellphone dahil kada lubat mo na akong cellphone dahil
0: ganit
1: so kanayin nyo ako nadal iliya ko na basi doon na yung mga gabang tambag
0: yan o na nag-comment rin isa nga kanang mga kanang mga laki Alma ipabarangay na para makita ang katag para makasaban na nila ni Kapitan ang pautana niya basing si Kapitan na po yung sunod o baklad ay mga pag-ana ba ay mga pag-ana ba napagay na diyan napagay sila diyan ang kanang yan
1: luas dahil naluasan ko dahil
0: ay sabah kasi ni Bisao na ano sila mga baga bigat la mo mga bayota mo
2: ay
0: siya nga i-regards lang media sa lupong taga Pamayapa nga musuwat iduot ang naong sa papel.
1: Isa man na. Tagasan na mga
0: lupong. Karang lupong taga Pamayapa ba? Karang tingkong.
2: Yes, siguro na Pilipino ko na.
0: Uy, kapita, kabantay po lang.
1: Musay na siya.
0: Karang tingsuwat kayo sa minutes, gani. Musuwat halos ang naong iduot na sa papel.
1: Basta klaro, para klaro pa siguro kayo. Basta klaro.
2: Basta yung anak siya magsulat. Naman kayo classmate niya magsulat, ano?
0: Ano? Bitaw.
2: Mas ang anak po siya magsulat, ino-no na yung naong.
1: Aba.
0: Ay, kanang mga, taga, ano, di, alam yung kang kapitan na Bakiril, di, shout out, di, o ka.
1: Sa lapit sa?
0: Di sa may mahayag.
1: Mahayag sa mawab.
0: At least mahayag sa may bunawan.
1: Sa bunawan, di.
0: Ah, naman ka naman. Naman kayo, ako, kaya na-train na mag-barangay sa una, kaya kipaparangay itong mong dramadama itong kapdod na mo. Ang kineng ating suwat og minutes ba kay istorya man kaya suwatun biya ka na. Suwat biya ka na.
2: Kompleto mo na.
0: Oo, ano, makatawa ka kaya mag-istorya, parang iduot ang naong dito ba, kanang duot yung kaay siya.
1: Oh. So dapat kanang no, kanang kuanan siguro no kanang kapoy na magina magsuwat-suwat pa ang mga taga kuano eh. I-record na siguro na aron madili kayo kuano. Ah,
2: ah. On the record.
0: On the record. Pero gidot pa kinang naong sa papel. Sige, maglisa na siguro kita. Ah, na oh. Kasi minti guwang na magunang mga
2: kasi. Ah, idaran na kasi dili ka kita. Si idaran. Yao sa mga anchos, yeah. Masi guwapo si Anjo host.
0: Wala, wala.
2: Ah, dulit yun.
0: Dulit kayo. Sige, sige. So, be, ato rin tabangan na to, be.
2: Dirahin na diha, kaya morang ikaw mimuha man na.
0: Well, Alma, baby. So, shout out sa mga taga-kuan, taga-La Pilipina, no, sa Tagum City. Anong matambag na mo diha? Kanang inyo hanga, magbuot na lang mo inyo ang sariling banyo diha, Alma.
1: Yes.
0: Oh, para dili kayo, dili na ka mabakla diha sa inyong mga salingan, ng mga buraot kayo. So para malikayan ang kagubot din niyo, pasailuwa lang na kay total part man sa pagkalalaki siguro nila nga ganahan gugay sila ng nana. Para di na kababakladan diha dito ka sa sulod niyo balay. Kaligo, ana. Kaya kung mamaklad na gina dito sa sulod niyo balay, kaya pwede niyo napakasuhan. O illegal sniping.
2: Ay, nari ana di ay.
1: Sa mga nga RAB.
0: RA 1, 2, 3, ikaw na yung musunod sa iyo. Ika na yung musumpay, ana. Sige, ana na, no? Ana na siya.
1: Sige, salamat kaayo, Alma.
0: Ana, Alma.
1: Pagpadangat sa imuhan, nga kaagin nga ito ang kilumanon.
0: Kung ako, ikaw.
1: Sa ngalan sa Timok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako na si Maring Inda Erika, Deligwapa, Delimestesa. Hantod Lunes po, kita magkauban. Dili makopiansan tungkol kayo, mangunay, ang silingan.
2: Yes, sige na lang, yapo na yung iyaan sa kanunayong panabang, si Tia Daria.
0: Aha.
2: No ID, no entry.
0: Iluwasa.
2: Pagkapin man na.
0: Pagkapin na.
1: Gabi nga management.
2: Ayaw ko pensa ka, mabutuhan ka. At bang biyakas buka.
0: Oy! Master, dito rin niya as useless. Maura kaya po sa unahantod karoon. Bye-bye!
1: Teka, salamat, oy!

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Zone.

0: Kapitan Lode.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya mo ay? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
4: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
3: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krupp Gold bay?
3: Oh bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Mga katropa, pananghalian tayo today ng Friday, June 19, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumang sa inyo na sa bayan na ating pong XFM News Nationwide. Live sa XFM Palawan sa 104.7. XFM Cebu sa 88.3. At iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tipad.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, unahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng Dalawang Panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa manoy zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
2: Live report!
1: Puwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap noong panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado, dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 milyon pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis, pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Gayun ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
2: XFM News Nationwide.
0: Pumarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activities sa Dipakulaw Aurora. Dumating si Baldwin, mga katropa, matapos po siyang muling padalhan ng subpoena kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Hiwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasahang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
2: FM News Nationwide.
1: Community walkout, ikakasan ng mga Atenista para sa Hustisya kina Rene Baterbonya, Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonya at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sangguniang ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit na Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News
2: Nationwide.
0: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na muna'y irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Nantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkotumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanyang kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Isang 19-anyos na lalaki na kabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapon Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo de sa Saiza. Kinilala ang sospek sa alias na Chris at residente ng barangay Shapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinelbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa sospek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan naman sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan at Estado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Maliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktwal na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain na pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
8: Bale, meron po kaming hinayar na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
9: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
8: Opo, na bagong luto naman po yon. So kaya ngayon suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po na dun cause. So yun ba suspect mo namin?
7: Karamihan umano sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't noong nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
8: Isang batch po yan, sir, kasi yung may nagreklamo yun sa first batch kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung pinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya, so pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong ulam nila.
7: Tinatayang nasa 900 mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
8: Yun nga po ang sinasabi ko. Kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito. Isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
9: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
8: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
7: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ang lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: Alitan sa pangingisda na uwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
10: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, Lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis na Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: At mga katropa, ugali din pong makinig sa XFM Stations Nationwide. XFM Gel Santos sa 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At ang tawagin ito, may pangalan na si Francisco. At tagalay niya ang lakas na hangin naabot sa 55 kilometers per hour.
1: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
0: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 o 28 na umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa ng malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang gera.
2: Showbiz News!
11: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay tennis star sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ng world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos po ang sunod-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloy natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elena Svitolina. Ito na ay kalawang beses na nakatalo si Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kaniyang career.
2: XFM News Nationwide.
0: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Defaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.

0: anunsyo, alamin sa inyong komunidad ang mga...
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret. Huwag
2: daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masigur ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: At sa naho ina sa maayso tayong kalagayan ngayong araw na ito ng Martes. O Martes na at talagang lumalapit na lumalapit yung katapusan ng buwan, Doc Nelson.
1: Oo.
0: At alam na, pag tapos ng November, December na.
1: Pagkatapos ng December, bagong ano nang uli.
0: Oh.
1: Ang bilis ng ano niyan, ang takbo ng mga araw.
0: Okay, parang kailan lang January, ngayon December na.
1: Oo, parang hindi natin naramdaman ang November, ano? Sa dami-dami ng mga nangyayari sa buhay na makakalimutan natin yung araw pala ay nalampas na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng November.
0: Siyempre, mga katropa, ang palatuntunang ito andog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng ating mga dekalidad na produkto. Pagdating ho sa mabibisa at subok na mga food supplement at herbal medicine, Yes to Health na po yan. Ano? Unang-una sa lahat, yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitz Premium D3 at mga dekalidad na mga herbal healthy coffee. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, kasama pa rin ang ating isang eksperto, isang Doctor of Alternative Medicine, si Doc Nelson Cadena. Magandang hapon na partner.
1: Yes, magandang hapon na Doc Algie. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay, sa lahat po na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayong dako ng Pilipinas. Isang napakagandang hapon po sa inyo sa lahat po ng ating nakikinig. At saka siyempre, narito ulit tayo, magbigay sa inyo ng impormasyong pangkalusugan, lalo na sa paggamit po ng mga herbal medicine sa mga pagkain, mga gulay, mga spices, na nandyan na po sa ating mga kusina at mga tanim. O mga halaman na nandyan lang po sa ating mga garden kung paano sila gamitin bilang isang natural medicine para po makatulong po sa ating mga karamdaman.
0: Nakakabilib yung gawa ng Diyos sa Doc Nelson kasi lahat sila may value pagdating sa health natin. Ano? Kahit yung mga simpleng nasisipa-sipa mo lang, nadamo. Di mo alam, mayroon palang silbi.
1: Oo, yung mga ano dyan, mga minsan inapakapakan lang natin.
0: Kaya dito sa palatuntunang ito, tutok lang kayo araw-araw, may mga bagong kaalaman ho tayong mapupulot. At pagdating ng panahon na kailanganin natin, meron tayong maalala na narinig nyo sa palatuntunang ito. At syempre, sa mga nais hong magpahatid ng kanilang katanungan, pagbati, o ano pa man yan, yung iba nagpapahatid ng kanilang positibong feedback sa paggamit ng ating produkto, ano? Kaya ang dami nating mga taga-subaybay na ano, mamaya babasahin ko yung magagandang feedback nila, no? Sa ating product para yung iba na hindi pa nakatry, malay nyo, makatulong ho sa inyo yung ating pong mga produkto. Pero dun sa mga nais, ano, ito yung hotline natin, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Lagay nyo lang ho yung inyong pangalan, yung location ho ninyo. Kung hindi naman masailan yung tanong, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Baka may gusto kang batiin, Doc Nelson, ano? Na mga masugid nating taga-subaybay.
1: Yes, sa ating mga kaibigan dyan, no? Lalo sa part ng Visayas. So, happy listening po sa inyong lahat. No? Lalo din sa ating lugar po natin, na banda sa Capiz. So, sa Panay area at saka siyempre sa Negros. So, marami ang kikinig sa atin dyan. No? Saka siyempre sa buong Visayas, sa part ng Mindanao, sa lahat po ng

0: Talagang ang daming mga gumamit ng Santon Plus, di ba?
1: Yes, oo. Ano na, 15 years.
0: Oo,
1: na tumutulong at nagpapalakas sa ating katawan ang Santon Plus.
0: Oo, lalo pa natin ini-improve at pinagpapatuloy yung ating advocacy sa paggawa ng mga produktong kapakipakinabang. Kasi alam mo, kagandahan sa Yes to Health, nag-a-adapt tayo eh. Ano pa yung ating boss, yung isip niya, ano ba yung makakatulong sa mga Pilipino? Kasi mga common problem eh. Oo, kaya nga di ba nung sa Pilipinas, dumadami yung may sakit sa puso, may high blood, may diabetes. Ginawa niyang Santon Plus Gold. Yung another variant. Kasi doon sa Santon Plus Gold, meron na doon para sa mga daloy ng dugo, sa sugar. Kumbaga, general benefit na ang pwede natin
1: makuha. Meron doon pampalakas ng immune system. Pati paganda ng pag-ihi, nandun na. Meron na. At saka, siyempre, ngayon, ang pinaka-concern naman natin sa pagpasok ng 2000, yung mga tao naman na gusto nila, beauty, paputi, pampaganda, pampatanggal ng mga kulubot sa balat natin. Kaya dinagdagan. Yung sa kape natin, dinagdagan ng glutathione and collagen.
0: Wow, social. Sabi nga na iba eh. Alam mo, pag mag-glutathione ka, mahal-mahal niyan eh.
1: You get 25 to 50 pesos isang kapsula niyan.
0: Lalo collagen. Na yung collagen din.
1: Oo, collagen, mahal din. Hindi ka basta-basta nakakabili niyan. May meron akong kakakilala na nasa parang vial lang lang doon yung collagen na iniinom nila. 10 piraso lang, nasa 4,000 yung isang box eh. Just imagine.
0: Kasi ganun kahalaga yung collagen sa katawan natin. Nasa kape na ho yan na bago ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, talagang siksik sa dami ng benepisyo.
1: Yan. Tsaka siyempre, yung gusto mo na makuha na mga benepisyo mula dun sa Santon, sa mga gulay, lalo na sa malunggay, at saka siyempre doon sa prutas na mangustin ay nakukuha mo na sa pag-inom lang ng kape. At saka siyempre may other surprises pa na ibigay sa iyo kasi ang collagen at saka glutathione na nakasama doon ay nagpapaganda sa ating kutis, nagtanggal ng mga kulubot, nagpapaputi, nagpaparadiant ng ating skin.
0: Kaya pala nagagandahan yung kutis ng ating mga kasama sa XFM, ano?
1: May libreng may libreng
0: kape. Lalo dyan sa XFM Mega Manila, ano? Yan, patunay yan si dati nang maganda, lalo pang gumaganda si katropang Erica Balagtas.
1: Dati ka namang gumaganda, tapos lalo pang gumaganda dahil uminom po ng ating
0: kape.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Sa lahat ng mga nais, pasyalan po ang lahat ng ating mga partner distributors sa mga Mercury Drug Stores nationwide, sa mga St. Joseph Drug Store, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, Generica, ganun din sa mga All Day RX, Allwyn Pharmacy, Rose Pharmacy, Carlos Superdrug at Dynadrug, at sa mga local drug stores, kasi mga bayan-bayan may mga butika eh. Tanong nyo lang yung ating produktong Tatak Years to Health.
1: Yes.
0: Ay sigurado ho makakabili ho kayo dyan. At sa mga medyo malayo sa butika na abot ho ng online shopping, sa Shopee hanapin nyo Yes to Health 2011 kasi yun yung ating yung official shop natin. Although marami pa tayong shop na na authorized itong yung ating official shop, yung Yes to Health 2011, mag-add to cart na, mag-order na kahit saan ho makakarating yan kasi cash on delivery pa at maraming option doon sa ating And also, pwede rin kayo sa Yes to Health Clinic. Meron kasi tayong Yes to Health Wellness and Pharmacy. Meron din tayong Yes to Health Clinic. At yung Yes to Health Pharmacy natin, pinararami na yan na ating company. Kasi sister company ito ng Yes to Health. Na kung saan, mabibili po ninyo yung mga produkto natin doon na merong special price kasi meron kayong effort na pupunta.
1: May discount pagka pupunta talaga kayo doon.
0: Parang reward nyo na yon. Lalo na kung senior citizen kayo. Doon sa ating mga wellness pharmacy, Doc Nelson, meron din, syempre yung mga tao, may mga maintenance medication yan. Hindi na kayo lalayo, doon na rin, meron doon. Kasi ngayon, ang approach natin kasi sa health, in line with the yung standard practice in healthcare, syempre hindi natin naalis na yung mga nagme-maintenance, itutuloy nyo lang yan.
1: Yes.
0: Kasi mahalaga din naman sa inyo na nirseta ng doktor. Kung ayaw nyo ng maintenance, ay di kayo, maingat kayo. Pero kung may sakit ka na, hindi natin kailangan i-ignore yung reseta ng ating doktor.
1: Yes, dapat tuloy-tuloy yung pag-inom ng maintenance natin. Then pwede rin uminom tayo ng ating mga supplemento kasi ito may mga food supplement ito. Yan. At saka sa kagandaan ito sa ating mga kaibigan, yung food supplement natin. May mga tao kasing ayaw uminom ng kapsula. Kaya gumawa tayo ng kape. Oh.

0: May mga tao naman na ayaw uminom ng kape, gumawa tayo ng tea. Oh, oh. Kaya yung iba kasi ayaw nilang uminom ng kapsula, gusto nila tsaa.
1: Nakikinig lang tayo sa ano eh, sa mga suhestyon.
0: Yes, oh.
1: Di ba?
0: Kaya yung ating company, mayroon tayong ano eh, tea, Santon herbal tea, Santon Gold herbal tea. Yung ano yan, makukuha natin dun sa mga kapsula natin, makukuha din natin sa tsaa. Kaya sa ating mga kaibigan diyan, pwede kayong uminom ng tea natin. Pwede kayong uminom ng capsules natin, pwede kayong uminom ng kape natin. Pero yung gusto kuminis ang kutis, na babawasan yung pagkulubot ng ating mga mukha dahil doon sa aging process na natural na nangyayari talaga sa katawan natin para ma-delay ito, uminom kayo ng Santon Gold Coffee Mix po natin.
1: May extra pa yan na kontra sa pagkalog ng tuhod. Eh talagang ganun eh. Habang tumatagal, tumatanda tayo yung tuhod, unang nagpaparamdam.
0: Oo, hindi na mga bagay kasi na hindi natin maiiwasan pero pwede nating ano yung effect niya ay dahan-dahan.
1: Tama yan. Anyway, mga katropa, ano, sa pagpunta nyo sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede pa kayong makapagpakonsulta. Mm-hmm. Pwede kayong magpa-treatment ng ating mga naturopathic modalities. At sa totoo lang, maraming pumupunta sa Yes to Health Clinic, talagang satisfied sila. Dahil mabibigyan ka ng personal program eh. Kung ano man yung inyong, kasi ang wellness kasi, meron yung personal preferences, depende sa tao kung anong kailangan nila.
0: Yes. Ina-address sa mga, sa kung anong kailangan ng tao. Iba-ibang tao eh.
1: Yes.
0: Iba-iba yung kailangan niya. Hindi pariho ang isang tao at pariho yung kailangan nila. Kaya pag pumunta sa clinic talaga, may ano yan, may mga ginagawa diyang guidelines para talaga sa'yo.
1: Kung nais po ninyong pasyalan, yung ating mga Yes to Health Clinic, ito ho ang ating mga location sa ating bansa.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Kuyo Palawan Branch, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, beside Ferulan Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing, Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The secret of health.
1: Okay, balik tayo mga katropa ha. At yan ho ang ating mga locations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At kung kayo ho ay may pagkakataon, bisita lang ho kayo ha. Kasi paminsan-minsan talaga kailangan natin, Doc Nelson, ng ano, ng payo.
0: Oo.
1: Na gagabay sa atin. Kasi minsan kahit na may alam tayo, kahit nga ako pag ako may sakit, kumukonsulta ako sa kapwa ko, naturopath or mga kaibigan nating doktor. Kasi iba rin yung may payo eh. May nag-a-advise sa'yo kung ano yung
0: iba kasi
1: gagawin.
0: Iba kasi pag may, ikaw may sakit.
1: Oo.
0: Na ano ka, yung kailangan mo din ng tulong, gabay ng ibang ano, mga na tumutulong na gamutin yung karamdaman mo.
1: Oo, kaya yan yung pinaka maganda nating gawin. Anyway, ngayong araw ho na ito, no, ay ating pag-uusapan yung ating paksain na alam ko maraming makaka-relate ito.
2: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan natin ang tungkol na naman sa kidney kasi ito ho ay ano, particularly paano may iwasan na hindi tayo magkaroon ng kidney stone na Doc Nelson.
0: Yes, so yan ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na to kasi napaka-importante po na malaman natin paano natin maiwasan yung ang pag-create ng mga bato na to sa kidneys po natin kasi sa panahon natin ngayon prone talaga ang pagtubo ng bato sa kidney dahil sa mga lifestyle ng mga tao ngayon.
1: Ang mga lifestyle ng tao ngayon talagang mahilig sila sa mga mabilisan eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mga instant, no? Palaging dehydrated yung katawan natin, no? Kasi uminom nga sila pero dehydrated pa rin dahil ang inom nila ay hindi naman yun yung kailangan ng kidney po natin.
1: Eh, para wala daw kasing lasa yung tubig eh. wala daw ka-thrill, tawag dito. Hindi nai-enjoy.
0: Hindi nai-enjoy. Mas maganda yung may kulay.
1: Pero sabi nila, gusto nila may lasa.
0: Oo. Ang iba kasi gusto nila may kulay, may pabango, may lasa talagang kakaiba. Pero actually, yan ay mga pag-artificial na, hindi na yan kailangan ng katawan natin. Actually, nakakapinsala. Yan, most especially sa kidney natin. Actually, yung kidney natin talaga yung function niyan ay nag-remove ng mga toxin, mga excess na mineral, urea, at saka siyempre mga inom natin, mga maintenance, yung pang-maintenance kayo, mga drugs na yan. Napalabas yan, nirelease yan sa kidney natin. At saka siyempre, nag-help yan na mag-balance ng tubig at mga electrolytes sa katawan po natin. Water, sodium, at saka iba pang mga minerals sa ating katawan. Nirregulate niya din yung ating blood pressure, yan yung function ng ating kidney. At saka syempre, nag-produce din yan ng hormone sa katawan po natin. Yan, binabalansin niya yung pH sa katawan po natin.
1: So, napakaraming purpose, ano? Parang liver din.
0: Naraming ginagawa.
1: Yung ating kidney, yan ang isa rin sa pinakamatibay na bahagi ng katawan eh.
0: Oo. At saka isa din sa grabe din yung trabaho at ginagawa niya sa kidney natin. Pero, minsan, ito na, problema. Pagka yung tagiliran natin dito sa may likod po nating banda, sa ilalim ng rib natin, lower part ng rib natin, maramdaman po natin dyan, medyo may konting pain tayo, kirot na ramdaman, dapat magpa-check talaga kayo. Kasi baka mayroon tayong tumubong bato sa ating bato.
1: Ano ba yung bato na yan sa kidney? Kasi yung iba kasi iniisip na, ano ba klase ang bato na yan? Yan ba'y matigas? Yan ba'y... Bakit tumutubo sa kidney yan?
0: Yun. No? Actually, mga bato sa kidney natin, may mga iba-ibang klase yan. Pero kadalasan, mixture na. Nag-mix na. Pero may mga iba-ibang klaseng dahilan bakit nagkaroon tayo ng bato. Yan yung minsan, yung accumulated ng calcium. Oxalate, yan. Nagiging bato din dyan.
1: Parang pinaka-mas common yan, Doc Nelson, yung calcium oxalate stone.
0: 70-80% yan. sa ano ano nagiging bato dahil diyan sa ano, pag dehydrated palagi ang katawan po natin. Pag palagi tayong kumakain ng mga high oxalate na mga pagkain. Yan. Pag mahilig kayo kumain ng mga maaalat na pagkain, marami yan, adult algae.
1: Minsan hindi mo may alam mo ba may mga pagkain na hindi maalat sa panlasa. Pero mataas ang sodium. Maraming ganon, mga kaibigan. Mga hidden salt na tinatawag. Minsan hindi natin mapaniwala. Hindi naman masyadong maalat. Pero kung titignan mo yung sodium content, napakataas.
0: Napakataas. Marami yan sa junk foods. Mahilig sa mga junk foods actually. Kasi pag kinain natin yung isang piraso noon, parang sabihin natin, yung salt content noon sa isang piraso, parang okay lang. Pero ano pala, sa dami-dami nating kinain, yun.
1: In a day, ano?
0: No. Ano yan? Na ano na? Na tumataas pala yung salt na ano natin na pumapasok sa ating katawan. Ang problema, kulang tayo sa pag-inom ng water.
1: Ayan, sinasabi ng World Health Organization, ang pinakang standard daw na ano, is 2,500 milligram of salt. Equivalent mo yan sa siguro mga 1 tablespoon of salt sa isang buong araw na yun.
0: Isang buong araw.
1: Ang problema, minsan, kung titignan mo yung mga junk foods, isang lata pa lang ng... Halos isang dilata pa lang halos nakalahati mo na yung requirement mo for one day
0: Oo. Yan.
1: Oh, yun ang problema.
0: Oo, tapos ang iba pa naman ay ano, pag kumain sila ng mga pagkain, yung mga lalo na pagka yung tag-ulan, gusto nila yung ano yung mga tuyo Ayan, ang tuyo na yan.
1: Nako. Dami may gusto niyan.
0: Oo, ang tuyo na yan. Grabe yan. Grabe yan. Mataas talaga yan sa ano, sa salt content.
1: Ang tawag sa Bisaya, bulad.
0: Oo, bulad.
1: Bulad ano.
0: Kung sa Ilonggo version, uga.
1: Yung ginamos, alin yun?
0: Ginamos, ano yan, minsan sa, mayroong ano yan, sa...
1: Baguong ba yun?
0: Baguong. Pero yung ginamos naman dun sa ano, may ginamos na rin na ano, na tinatawag na gawa sa hipon. Meron din ganyan dun sa part ng Negros, yung tawag nila.
1: Yan, punong-puno ng salt din yun. Kasi, siyempre, paano mang preserve yun kung walang salt?
0: Salt talaga ang ginagamit para ma-preserve sila. Yan. Nagiging cost yan ng pagtubo ng bato sa ating kidneys. Yan. Mayroon namang iba dahil sa sobrang taas ng uric acid. Uric acid na yan. Isa din yung cause ng ano, pagtubo ng bato sa ating mga kidneys. Lalo sa may mga tao na may mga gouty arthritis. Sila yung pinaka-prone nito, Doc Alcino.
1: Kaya makikita mo yung mga nila, di ba? Yung mga kasukasuan nila, parang mga lumobo na.
0: May mga bukol lang.
1: Bukol. Tapos kung i-opera mo yun, ang laman nun, parang mga powder.
0: Powder na puti.
1: Puti.
0: Parang pulbo. Yan. Yan yung mga
1: uric. Kung titignan mo naman yan sa ano, live blood analysis, magugulat ka, parang mga karayong matutulis.
0: Yan.
1: Parang mga bubog na basag.
0: Yan,
1: Grabe, kaya masakit pala. Ano?
0: Kaya pag dito yan sa ating mga joints, dyan yan yun, tinatamaan yung mga cartilage natin. Yan, ang pain ay matagal mawala kasi hindi basta-basta natutunaw yung mga yan. Pag titingnan natin, parang pulbo lang, pero pag sa microscopic pala, tingnan natin yan, matutulis yan. Parang kristal kasi yan na titingnan mo doon ang itsura niya na nakakasugat doon sa mga cartilages natin, nagkukos ng pain. Pero, pag ito naman ay sobrang dami, so masama sa dugo natin, nire-release kasi yan ng kidney natin. Pinapalabas niya.
1: Kumbaga parang yung kidney ang responsible sa kanya, no? Para
0: ma-screech siya sa katawan natin. Dadaan siya sa kidney natin, inihi natin. Ang problema lang, kulang tayo sa tubig.
1: Yun lang.
0: Actually, tubig talaga ang ano natin.
1: Sikreto, no?
0: Sikreto dito, Pag kumain tayo ng mataas sa purine, mga organ, labi na sa mga organ ng ano.
1: Mga isaw-isaw, ano?
0: Bituka, lahat na lamang loob.
1: Kasama ang dugo dyan, Dok Nelson, even yung blood. Pag kumakain tayo ng dugo, mataas din ang uric acid talaga.
0: Actually, lahat ng ano kasi.
1: Lahat ng dumi ng kaboy nandun sa ano, no?
0: Lahat. Nandun sa dugo, Kaya, yun, pag kinain natin yan, tumataas yung uric acid sa katawan natin. Red meat, mga sardines, shellfish, yan. Yung pag-inom ng ng alcoholic drinks at saka mga beer na yan.
1: Lalo na yung beer daw.
0: Yung beer talaga, nagpapataas ng uric acid. Kaya sa mga kaibigan natin, na hindi lang kidney stone ang problema nyo, kayo may mga ano talaga gouty arthritis dyan.
1: Oh.
0: Ako, mag-ingat-ingat kayo nito kasi ito yung diniscuss natin dito sa pagtaas ng pamubuo ng uric stone sa katawan ng isang tao, sa kidney ng isang tao. Same din to na ano, na dapat iwasan pagka ikaw ay nagsasuffer ng gouty arthritis.
1: Yun lang.
0: To prevent, i-reduce lang din natin yung pag-inom ng mga alcoholic drinks, especially mga beer na yan. At saka syempre, yung pag-inom ng water talaga, yan talagang recommended talaga palagi.
1: O, sa tubig lang, di ba? Simple lang sana ng pakinggan. Pero bakit ama, kahit sino? Kahit minsan tayo, tinatamad uminom ng tubig.
0: Oo. Lalo na minsan, ano, yung traveler ka. Itong problema sa mga traveler, kain sila ng kain habang nito-travel, kunting inom ng tubig. Alam nyo bakit? Kasi hirap sila mag-CR. Hindi, minsan kasi pagka-joiners ka lang sa mga nagtotravel abroad, intindihan nilang word na joiners, nakisabay ka lang. Ibig sabihin, yung bus na sinasakyan nyo, ano kayo, hindi nyo rented. Lahat kayo
1: susunod kung ano yung itinerary.
0: Itinerary nyo. Ay minsan, isang oras, dalawang oras nyo, hindi naman kayo kaagad-agad doon ihinto. O hindi naman kayo kahinto kaagad doon sa may mga CR. Kaya yun, pigilan nyo talaga. Kaya yung iba, ginagawa nila Doc Algie, hindi sila inom ng maraming tubig for the whole day. Minsan isang ano lang, isang bottle lang ng tubig na inom nila para iwas daw na hindi na maabala, hindi sila makatagal, para hindi na sila makaihi palagi.
1: Alam mo ba yung mga ano, commonly pag pupunta sa clinic na mga mataas ang uric acid, may gout? Alam mo, most common sa mga driver, bus driver, truck driver, yan ang problema nila. Taas ng uric nila, tapos may gout sila.
0: Kasi kain na kain ng karne, kunti ang pag-inom ng tubig. Kasi ngayon,
1: sa karinderya kasi dinadaanan nila. Karne naman karinihan.
0: Tapos kulang ng water. Hindi naman sila... Kasi siyempre, kung nag-drive ka, hirap naman mag-ihi ka agad, Doc Algie. Hindi mo pwede iwanan. Sasakyan mo sa tabi ng kalsada. Ihi mo na ako.
1: Kaya nga.
0: Inom mo na ako. Kaya iwas sila, nabawasan nila yung pag-inom ng tubig. Pero dapat talaga, ang recommended sa atin, 2 to 3 liters a day. Dapat. Pagka 3 liters naman, mga 12 glasses na siguro yan, no? Kasi ang isang litro naman nasa 1,000 ml yan, 4 na basong tubig yan. Maka 2 liters ka, maka 8 baso ka, okay na rin yan. Nakatulong na yan, maka 8 glasses.
1: Ang hindi lang naman maganda dyan, yung uubusin mo isang litro sa isang inumi.
0: Hindi rin maganda yan. Tama yan, Doc Algie. Kasi may iba naman,
1: yun daw requirements eh.
0: Yung requirements, banatan ko isang inumi. Hindi, magulat yung kidney natin.
1: May pasyente akong ganun eh. Sabi niya, alam mo Doc, hindi nga lang pagsabi kong dapat ganito yung dami ng tubig. Tumawa lang eh. Sabi niya, totoo lang Doc, 4 na litro nga eh. Sa isang araw, paano niyo iniinom yun? 500 ml per take. Minsan isang litro dire-diretso.
0: Hindi maganda
1: yun.
0: Mga problema yung kidney natin yan kasi ma-overwhelm siya dun sa sobrang water na pumasok sa ating katawan.
1: Hindi nila alam, meron tinatag na water intoxication.
0: Dapat ano lang. Yung iba nga, inom sila every hour, half glass lang.
1: Basta within a day, you have that allowance na kailangan mo.
0: Dala ka ng bottled mo, kahit na may 2 litro yan. Pero ubusin mo yan sa buong araw. Huwag mong ubusin sa isang inuman lang. Uminom ka lang pa konti-konti. Basta make it sure na sa buong araw mauubos mo yan.
1: Posible ba, Doc Nelson, na yung diet and Santon Plus Good makakatulong sa mga taong ngayon may kidney stone o may problema sa kidney? Ano magagawa nung ganong klase ng paraan?
0: Yes, yung diet natin, napaka-importante talaga yan. Lalo na pagka may mga problema tayo sa bato. Kasi yung pagkain din natin, minsan, nagiging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga bato sa kidneys natin. Sabi natin kanina, sobrang pagkain ng mga alat ng pagkain. At saka yung mga pagkain na mataas din sa mga binibili natin na itong mga chemicalized na mga inumin at mga pagkain, mga yung processed foods, yan. Isa din yan kasi yung mga proseso ng mga pagkain na yan, isang dahilan din yan kung bakit namumuo yung mga bato sa ating kidney dahil nga kulang din sa pag-inom ng tubig. Mm. Kasi naka-flash out yan sila sa tubig, pero pagkakulang ka ng tubig, nako, ano, yung mga kinakain natin na yan, nakakapag, ano yan, nakapag dulot yan, nakapag dami ng mga bato sa ating kidney. Alam niyo ba bakit? Kasi, for example, kumain tayo ng sobrang matamis na pagkain. Mm. Pag sobrang matamis na pagkain, sobrang tamis na inumin, yung mga unhealthy na mga pagkain yan, sinasabi natin, yung madali lang natin mabibili, sobrang ano na yan, sobrang carbohydrates na yan, may mga halo pang mata, sobrang tamis na panghalo, ay nare-release yung calcium sa ating buto.
1: Mm. Milk tea ba yan? Milk tea.
0: pagka ma-release na yan na Doc Algie, kasi nga doon sa mga ininom natin, pupunta yan sa kidney natin. Eh, di, hindi naman tubig yung ininom natin. Yung ano naman, yung artificial naman eh, na drinks eh. Oo, mga kasabi pa ni Doc Algie, mga tea. Milk tea.
1: Ayos sana, tea eh. Kaya lang milk tea, artificial.
0: Artificial. Ang sugar actually niyan, Doc Algie, artificial sugar din ha. Hindi yung natural na sugar from sugar cane or from ibang klase ng mga natural source ng sugar. Ano yan? Artificial sugar yan. Ano yan? Nagpa-release yan ng sobrang calcium sa ating katawan. Ayan, tumatama sa kidney natin. Namumuo.
1: Kaya lang naman mamumuo yung calcium kasi wala kang tubig eh.
0: Oo. Actually, tubig man ang dahil ang ano dyan, ang kulang talaga natin. Kaya sa ating mga kaibigan dyan, water intake. Isa sa mga pinaka-common, low water intake. Isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng bato o stone sa ating kidneys.
1: Patunay, Dr. Nelson, alam mo, may pinaka-mataas na consumption of salt sa buong mundo, Japan. Pero alam mo, may pinaka-magandang habit of drinking water sa buong mundo, Japan pa rin. Kaya nababalansi nila eh. Just imagine yan. Kaya tama yung sinasabi mo, eh kahit pa healthy yung diet mo, kung kulang ka rin sa tubig, malamang sa malamang, tatamaan ka ng kidney stone.
0: Yes. Kaya sa ating mga kaibigan, kahit na nga yung sa diet natin, dapat ayusin din talaga natin yan. Mm-hmm. Kaya sa ating mga kaibigan, number one, para maiwasan yung pagtubo ng mga bato sa kidneys po natin, uminom tayo ng tubig. 2 to 3 liters a day. Tapos, ilimit natin yung salt. Reduce natin yung mga soda. Mga energy drinks.
1: Sarap.
0: Moderate din tayo sa pagkain ng mga karne. And then, ito ang pinakamaganda. Uminom tayo ng mga citrus juices.
1: Yan.
0: Itong mga citrus juices kasi, ito'y tumutulong para palambutin yung mga bato na yan. Mga citrus juices na yan. Ano yan? Lalo ng lemon. Lemon drinks. Ang iba niyan, Doc Algie, isang piraso na lemon lagay nila sa lukewarm water, iniinom nila. Wala pang kinain talaga sa early morning talaga. Mas maganda lukewarm kasi pag medyo malamig yan, ang sipmura natin.
1: Matagal-tagal, i-absorb.
0: At saka yung sipmura natin minsan medyo nagre-react. Pero kapag lukewarm siya, very effective siya, madaling ma-absorb, wala pang reaction sa sipmura natin. At saka nakakatulong talaga siya dun sa mga ano, para hindi mamumuo yung mga bato sa mga kidneys po natin.
1: Ayan.
0: At saka siyempre, yung pagkain na high in oxalates, ha? Dapat iwasan natin yan. Yung spinach, pinaka marami yan.
1: Maraming gulay na high in oxalate.
0: Yan, iwasan natin. Katulad ng talong. Kamatis, meron din yan. So, dapat natin bawasan. Pag meron na po tayong mga bato sa kidneys natin. Pero itong dapat ang kainin natin palagi, green leafy vegetables, pero hindi lang yung mga high oxalates at fruits.
1: Kumbaga ganito yan, Dr. Nelson, pag wala ka pang problema sa kidney at sinusunod mo yung tamang tubig, hindi ka, kahit kumain ka ng high oxalate foods, hindi ka naman kumakain ng sobrang dami. Kasi yung iba isipin, hindi na ako kakain. Hindi ka tatamaan pa rin kasi balance eh. Pero kung mayroon ka na kasing kidney stone, doon talaga sasabihin sa'yo na, bawasan. Kasi nga, may tama na eh. May kidney stone ka na. Kumbaga, hindi na normal yung takbo ng ating kidneys. Kaya huwag nyo intayin na magka-kidney stone kayo. Kasi marami kayong kalaban na pagkain. Kahit yung mga gulay, may mga gulay na kalaban ang kidneys.
0: Oo, kahit mga gulay yan. Oh. Ang mga herbs na kailangan dyan, dami yan. Oh. Alam nyo bang corn silk?
1: Buhok ng mais.
0: Buhok ng mais. Maganda po yan sa may mga problema sa kidney stone. Yung approved ng ating DOH,
1: sambong.
0: Yan. Napakaganda po yan siya. Yan po ay nagtutulong po sa pag-dissolve ng mga stone po sa ating mga kidneys. At saka yung tinatawag natin stone breaker.
1: Tsangka piedra. Sampasampalukan.
0: Sampasampalukan. Napakaganda po yan siya. Yan ba yung may buto doon sa ilalim ng dahon niya?
1: Seed underlip. Yung pag tinuka ng manok, yung manok nakakatulog. Yung parang sampalok yung dahon, pero maliit lang siya na damo.
0: Maliit na siya. Green na green na siya. Napakaganda ang pagka-green ang kulay niya. Yan.
1: Traditional yan na anti-kidney stone.
0: Yan, Yan ay medyo mapait lang lasa daw niyan pag inainom. Katulad din ng sambong, medyo mapait din lasa ng sambong. Nakatulong po yan para matanggal yung mga stone sa ating kidney. Pero sa ating mga kaibigan dyan, para ma-prevent na hindi mamuo yung bato sa ating kidney, ugaliin talagang uminom ng tubig, tamang dami ng tubig para po maiwasan ang pamuo. At saka syempre, inupo kayo ng ating Santon Plus Gold.
1: Isabay sa tubig.
0: Isabay sa tubig. Kasi alam nyo, pag every time na uminom kayo ng Santon Plus Gold, inupo talaga kayo ng tubig.
1: Maalala nyo yung tubig. Malulukin mo lang yun.
0: Hindi mo lang pwedeng kainin yun. Nakakapsula lang. Napakaganda po yun siya kasi ang Santon, may diuretic effect yan. Kasi kailangan natin ng yung isang diuretic para mag-help na mapalabas, ma-extract dahan-dahan yung namumuong mga stone dyan sa kidneys po natin.
1: Ayan. So yan ho, tandaan yung mga katropa. Yan yung mga tip na binigay sa atin. Although partial pa lang yan, pero sa tingin ko naintindihan natin na ang kidney natin napakahalaga, kailangan nating ingatan, at pag nasira yan, nako, alam nyo na, ang isa sa pinakang final destination pag nasira ang kidney, dialysis, which is napakamahal niyan, mga katropa. Anyway, so salamat Doc Nelson sa naibahagi mo I'm sure naintindihan natin mga katropa yan. At syempre babalikan pa natin yung ating mga ibang pag-uusapan, sasagutin namin yung inyong mga text messages. O sa mga hindi pa alam yung ating hotline, ito ho, ibibigay ko yung number 0969 609 6545. Again, 0969 609 6545. Magbabalik po ang palatuntunan, The Secret of Health, pagkalipas lang nang ilang mga paalala.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra, Kent. 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang wholesaler agent, malaking leadership, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, gising.
13: Laging bitin, ibalik ang bagsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo, supplement for men. May maca at labawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik ng pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: The secret of health.

0: Okay, balik tayo mga katropa sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At syempre, nasa ikalawang bahagi na ho tayo at ating bibigyan pansin ng inyong mga katanungan na pinadala ho sa ating hotline number. Pwede pa ho kayo magpahabol ha. Ang ating hotline ho ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron ho kayo mga katanungan na hindi naman maselan, pakilagay ang inyong pangalan at ang inyong location. Dahil napapakinggan tayo sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Gusto namin malaman saan kayo located, no? Na tagapakinig ho natin. At welcome back again, Doc Nelson.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Yes.
0: Marami rin tayo mga sasagutin dito, ano, ng mga katanungan. Anyway, sabi dito sa isang question, Sir, good noon, pwede po ba ang Santon Gold sa prostate cancer? Oh, yun ang kanyang tanong. Pwede bang inumin yun para sa prostate cancer?
1: Wala pong problema yan. Oh, pwede nating inumin yan para may mga problema sa prostate cancer. Oh, walang problema. Napakaganda po yan kasi ang mangustin dun sa ano natin, Santon Plus Gold. May mga properties yan na help para po hindi lumala yung problema lalo sa prostate cancer. Mm. Kaya uguliin po natin uminom ng Santon Plus Gold natin. Tapos dagdagan natin ng premium D3 kasi vitamin D3 maganda din yan, no? Nakakatulong din. Mix po natin Santon Plus Gold and then vitamin D3, nakakatulong din po yan, no? Lalo na sa mga may mga problema sa prostate cancer.
0: Oo, kasi maraming study rin naman na ginawa, no, doon sa mga sangkap ng Santon Plus Gold gaya ng moringa. Moringa, meron siyang mga natural anti-cancer property, no? Na yung mga yan, hindi yan yung katulad nung iniisip natin na pag kinain natin, aatakihin yung cancer. Pero tumutulong yan, ha? Para maging mas healthy yung... Kasi alam mo, Doc Nelson, yung ibang mga hindi nakakaintindi sa mechanism ng cancer, bakit nagkakaroon tayo ng cancer? Yung cancer na yan, healthy cells yan dati. Pero dahilan nga sa... Una, malnutrition, yung DNA mutation, nagbabago yung kanyang nature. Hindi siya nagiging masunurin sa program ng ating katawan. O kaya nagiging cancer siya. At ayon sa pag-aaral, para ma-prevent yung ganyang pangyayari, kailangan sufficient yung nutrients ng ating cell. Kumbaga, hindi mo siya gugutumin. Para hindi siya magkaroon ng para nagiging zombie. Nagmumutate eh. Oh, kaya ang nangyayari, dumarami yung cancer cells hanggang sa makikita mo na lang, lalo prostate cancer, hindi ito nagpapakita ng early symptom. Kaya commonly, mga nasa stage 3 to 4 na pag nakikita. Oh. Kaya tama yon, pag uminom kayo ng Santon Plus Gold, malaking tulong din ho ito sa inyong kondisyon. Another question, sabi dito, good PM, ako po si Maria Santos, 73 years old, taga Nueva Ecija. Yan, happy listening ho dyan, ano?
1: Mm-hmm.
0: Naoperahan ako sa buto at may bakal ang hita at kanang balakang. Ano po mainam na vitamins dapat ko inumin? Salamat po.
1: Yes, sa mga problema na may mga, ano, na problema sa mga buto.
0: Fracture, ano?
1: Yung mga fracture. Uminom kayo ng ating premium D3.
0: Ooh, yan,
1: premium
0: tama.
1: D3, ha? Inumin nyo yan kasi nakakatulong po yung vitamin D3 para ma-absorb ang calcium at saka yung process of healing mas mabilis.
0: Mm.
1: At saka yung infection talaga na ano, nababawasan at saka inflammation doon sa area na babawasan din.
0: Lalo sa edad niya, Dr. Nelson, 70 plus na.
1: Oo, sa 70 plus
0: medyo
1: na.
0: Medyo mabagal talaga ang healing ng bone.
1: Yan. Tsaka mabawal, mabagal din ang absorption ng calcium.
0: Kaya nga, dapat pag mga edad nyo na senior citizen, iwasan nyo na talagang mapabagsak.
1: Oo.
0: Kasi talaga medyo mabagal. Kailangan na natin ng pag-accelerate nyan. Tama yung vitamin D3. Saka meron tayong, kung nagkakape din lang naman kayo, dapat yung kapakipakinabang na coffee na.
1: Yes.
0: Ating Santon Gold Coffee Mix, meron siyang collagen. Alam niyo yung collagen eh. Kailangan niya na ating even yung bones natin need collagen to to heal. Yung collagen parang ano yan eh, parang building blocks yan at parang glue.
1: Parang glue.
0: Parang tumibay yung lahat ng ating parte ng katawan.
1: Yes. At saka syempre with vitamin C.
0: Yeah.
1: Kasi ang ano, effectivity nila palaging may ano yun eh, kasabay ng vitamin C para mas lalong bumilis ang healing process. At saka syempre kung magkape kayo, meron din tayong premium D3 coffee mix.
0: Tama.
1: At pwede nyo dagdagan ng ano, pwede mo mag Santon Gold ka na ano, na with collagen, tapos sa sunod naman na araw, kung gusto mo, premium D3 coffee mix ka.
0: Oh,
1: na
0: kasi
1: may vitamin
0: yun.
1: D3. Anong
0: ginagawa nung yun? Pinaghahalo nila.
1: Masarap daw.
0: Masarap daw. Pinaghahalo nila kasi iba rin yung trip ng iba. No? Para the more, the better daw. Kasi mayroon ng D3, mayroon pang ano. Pwede naman yun.
1: Pwede. Kasi just imagine, pag ihalo mo sila, may glutathione ka na, may vitamin D3 ka, at saka meron kang collagen.
0: Yes. Yeah,
1: napakagandang combination yan. Tsaka mga, pagka gusto nyong ipaghalo yan, pwede talaga. Kasi kami, minsan, ginaganon din namin
0: yan. Nasa inyo na yan talaga.
1: Dalawang ano, hinahalo namin dalawang klase. Kaya para ma-enjoy namin
0: hap-hap
1: yung...
0: Hap-hap lang ano.
1: Minsan nga, dalawang klase talaga, tapos hatiin namin. Sige, dalawang baso. Hatiin na namin kaagad. Sige, ganun. Para ano, ma-enjoy mo talaga yung ano, ha, yung effect ng mga suplemento na to in a cup. Di ba? Uminom ka lang ng kape, na-enjoy mo yung mga benepisyo ng collagen, glutathione, and vitamin D3.
0: Yan. Sabi ng ating isang texter, tanong ko lang po, saan butika makakabili ng Turbo Food Supplement dito sa Plaridel? Wala kasi ako makita. Tanong nyo lang po sa ano, sa mga South Star Drug, sa mga local pharmacy. Pero kung wala talaga kayong ano, kasi yung turbo natin, take note, common yan sa mga butika na ating sinusuplayan, ang bilis maubos ng turbo dietary supplement.
1: Nagunahan kasi yan.
0: Nagunahan
1: sila pag mayroon.
0: Naalala ko may buwan na talagang walang mahagilap sila, no? Naubusan ng stocks. Ano? Dami kasing gustong tumikas ang paninindigan eh. Sa ano, sa Shopee, sa Yes to Health 2011 sa Shopee, hanapin nyo po, may always meron ho doon kasi galing mismo yan sa aming main head office. Ano? Kasi minsan nga, yung iba, hindi sila makapunta sa ibang mga lugar para humanap ng turbo. Ay dito, ano po ang gamot sa goiter? Medyo nalaki po ang leeg, root po ng lipa. Thanks po. Yan, goiter, hindi lang isang klase kasi ang goiter. Ano? Yung goiter kasi hormonal imbalance yan pag nagkakaroon ng problema yung ating thyroid. Yung lumalaki, Doc Nelson, ito yung commonly lumalaki, yung hypothyroid. Yung kulang tayo sa production ng thyroid hormone. Meron din naman na thyroid problem, yung hyperthyroidism, hindi masyado lumalaki yung ano, yung leeg. Pero lumalaki yung mata. Lumuluwa yung mata. Tawag doon toxic goiter. Meron din naman nagkakaroon ng nodule.
1: Yun, delikado.
0: Marami ngayon may nodule. Ang nodule kasi pwedeng maging thyroid cancer.
1: Yes,
0: pag hindi natin naagapan. Kaya ang pinaka-the best ho dyan, kinakailangan talaga yung lifestyle natin, ayusin natin. Iwasan natin yung mga stimulants kasi anything na stimulants nakaka-disrupt sa balance ng hormone natin. Tapos yung Santon Plus Gold, ang dami nang umiinom na Santon Plus Gold na nagsasabi sila na nakatulong sa kanilang problema sa thyroid. Kasi ang thyroid problem, either hyper o hypo, pag ang ginamit mo sustansya, may self-balancing effort ang katawan eh. Hindi yan yung, ito para to sa ano ha, para sa hyperthyroid lang ito. Hindi pwedeng gamitin pag hypo. Ito pang hypo lang, hindi pwede sa hyper. Pag nutrients kasi, ang katawan ang bahalang ano, gumamit nun sa kanyang pangangailangan. Kaya walang contraindication kasi yung Santon Plus Gold, either of any condition of the thyroid.
1: Kaya may mga pagkain ha. Sa mga pagkain naman, pagka hyper ka, siyempre, huwag kang kumain ng maraming ano, seafoods dyan.
0: Dapat iwasan na yan.
1: Kasi ano yan, mas lalo magproblema yung thyroid natin kasi hyper ka nga. Pero pag hypo ka, ayun, pwede yan.
0: Yung mga nag i-enhance ng ano, activity ng thyroid.
1: Yan, sa ating mga kaibigan.
0: Yan, okay. Another text message dito. Good PM, Doc. Tanong ko lang po, totoo po ba na yung garlic ay bawal sa may sakit sa puso? From Palawan. Ngayon ko lang narinig to.
1: Yung garlic actually, nami-miss nila kasi yung ano na yan eh. Kasi minsan, pag kumain tayo ng hilaw talaga na garlic, minsan nag-create ng gas sa stomach natin. Once na mag-create siya ng gas sa stomach po natin, naninikip yung dibdib natin. Akala natin, nag-a-attack tayo sa puso. Actually, hindi yan. Pero sa mga maganda naman ang digestion, actually, walang problema. Walang problema yan. Kasi yung sulfur compound doon.
0: Ilang naman ang problema.
1: Yan ang problema minsan, yung sulfur compound. Maanghang kasi, Dok Algie.
0: Hindi natin nare-recommend talaga yung pagkain ng garlic na raw, ilaw, lalo na empty stomach.
1: Yes, oo.
0: Kaya nga, ang lagi kong tinuturo dito, yung i-roast mo siya sa kawali.
1: Kawali. So,
0: mga 10 minutes, ilalagay mo lang doon, hindi babaltan, tapos papainitan mo ng very low fire lang.
1: Mm.
0: Pag kinain mo yung garlic, walang anghang.
1: Oo.
0: Pero manamiss na miss.
1: Oo.
0: Kasi ang problema lang kasi sa garlic, yung sulfur eh.
1: Oo, yung sulfur compound.
0: Diba, pag kinuskus, nilagay mo nga sa balat mo yan ng matagal, nalalapit yan. Nalalapdosan ka eh. Yun lang ang problem sa garlic na pwedeng mawala. May process na gagawin.
1: Mm.
0: Kaya pinaka the best dyan, either extract yung oil niya, may recipe yun, tapos kumpleto pa sa mga allicin.
2: Mga katropa,

0: FM。
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Nilagyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Pisot pati si papa.
2: Pisot pag yun taon.
1: Daw gawa, papa eh.
2: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
0: Unsa day ng Craft Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
0: Mao di na ang Craft Gold bay?
1: O bay.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

Padalaan siya na akong kape, way atik. O labi nagtaga Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Magkabaw lang yung kung nga manamog unya sa kong programa nga taga dito. Ako ginang padalaan o kape. Kung madapa lang niya akong hawk, padalaan kita kag-hawk. Pero kadi may masood na sa box kayo. Lilipad yan. Pero yung mag-uol ka pa dungo man sa takag adlaw-adlaw nga ago ni BGRC. Pagaw inyong ago ron, wala mo. Grabe naman sa inyong pagdaog-daog sa panahon. Ayan mo na, ha? Napod na sa 107.1 Tagum XFM. Hello sa inyo, ha? Hindi na may pagpaminaw. Napod na karumadungan niya sa 97.9 Davao Katropa Digital. Ayan, shoutout na diha, no, kay Katropang Bong Alvarez. Kuya Cardo. Sa Tagum po si Master Inday Tanini. Ay, bata pa lang ko, pareha sa mga inadana sa una, bata pa po siya. Nakadugog na ko sa iyang tingog. Kung muna pinakakusgan dyan sa DJ nga ako, ginalodil ginako na siya yun. Iyaki ko na nga sugunog na ngandoy, kamahimong DJ puhon, og nahitabog yung tawon. Diba, ako mga lodi sa una, ako rin ginapaminaw sa radyo, karon parehas ni mga kumpanya. Oo, ano man nga, abutin mo ang iyong pangarap. At naabot ko rin siya. Gitry ni Riniel nga abutin ang kanyang pangarap. Pero iba yung naabot niya. 89.5 XFM Pagadian. Hello, Narwhal. Akong katropang Narwhal di akong friend. Friend, kumusta ka, friend? Anapod din karong madunggahan sa 99.1 XFM Mati. Uy, ang Mati, ha? Dugay na dyan ko, nakalaag dyan kong Mati sa una. Pero grabe yun akong sinuka sa van kay inyong dalan diya. Mura po doog tinai. Buyag sa pagkaayo na inyong slapping dinosaur diya. Di ba sa Mati man to slapping dinosaur? Tugod sa kong kabuhi, yun ako yung na-slapping yun. All throughout sabihin, nag-slapping yung Queen Town Buyag. 102. No, wala natin 102 eh, cancel. 99.5 XFM Zamboanga. Ayan naman ang aking kumari diyan. Napas si kumari na ako diyan sa may kuwan Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. May papaminaw ninyo din ha. Hello, hello, hello sa inyo. Di ba, wala dyan ko exempted. Tanang, greetings. Yes. Very sorry. 1:39 in the afternoon, katropa. Katropa. So good nang X-rated. Andama na din na. Kuha na tong panyo, ubi. Ug ang atong trapo. Ay, lingkuri na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait nila ba?
3: Mauni ang putulin sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Anumat. Tagpalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa may pamatasan, way labot ang way batasan, nga nadiri sa kong atubangan. May hapon ka rin yung tanahan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawan sa pamilyang Medalia. Nga nakaroon din ha sa may Orhilio. Kusog kayo na manginaw kapido diha. Labi na ang ato ang kaping Santone Plus ko. Saleng dapit paniini nga to ang pagsibya ni abdan ini sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Hala bira. Pila ra may dagan sa istorya. Kadi mani makanta ni Renia. Ani ato ang suwat tampo. Hatagan nga hatagan na tog pagtagan karong hapuna. Nga taga Mabinay, Negros Oriental. Itago na to siya sa pangalang Lia. 22 anos. Dalaga. Kining iyang sugilanon mahitagod kini sa nahitabo niya. Ang iyang experience nga dinhilang kanato niya isaysay ka tropa. Og sa ato lang una madumog.

0: masabtan. Ugi niyo makuha gyud ang dagan sa istorya. Ug mas dali gyud makapanambag unya taud-taud. Atong sugdan ang kini nga iyang sugilanon nga giuluhan. Saan ang konsensya ko? Og aniya? Ang iyang istorya ni Lia.
1: I love you, Lia.
2: Oops, so good na put ay.
1: Ha?
2: Ikaw ba?

0: magkabuwag mo. Oh, may chance na ko.
1: Baga, di kay kagnaong sa. Hoy, in love ko sa kong uyab, no?
0: Leah.

0: siya, uy. Makairita.
1: Uy, kalma lang, Guday.
0: Ano ka, ano nga yung ipamugos yung kaugalingon ako? Wala magiko'y gusto niya. O ikaduha, sab. Doon alam sab ko'y uyab.
1: Mausap.

0: kilab mo ni Raul?
1: Oo.
0: Na, naunsa man ka, oy. Api ba na kung nagtinarong ka ni Val?
1: Aw, lingaw-lingaw lang, kod.
0: Na, mauna ni Ron. Unya, be, nga nung wak manimo sugta si Jay, nga nung uyab manimo. Kanahan, magkakang maglingaw-lingaw.
1: Ay, ambot ba? Wak masag ko ganay o sugod ni Greg. Di sa na ko siya tay.
0: Na, ambot lang anang imong kalaki, uy. Apik yun ako, nagseryoso ka sa usa ka tao. Unya, kung mahibawaan ka ni Val, buwagan ka.
1: Di jud ko makadawat na magbuwag ni Val. Karon, buwagan ako si Raul.
2: Magaan ni Magnaong eh.
1: Val!
2: Abi na kong tarong ka pagkababay. Pero di naman kay uyab nga nalain, ha?
1: Pasaylo ako, Val.
2: Dili ka ang isa kong gugma.
1: Val, ayaw kong inaani.
2: Magbuwag ta.
1: Val!
2: Mauna akong desisyon.
1: Val!
2: Magbuwag ta.
1: Val!

0: Di ba, buwag naman mo ni Mal?
1: Nga naman.
0: Mao na siguro ni hustong higayon. Gadawaton mo na ang akong gumma.
1: Sorry, Jay.
0: Leah.
1: Bisag buwag namin si Bal. Pero siya lang gihapon ang niyasak mong kasing-kasing. Nakadungog ka, ana. Siya lang gihapon ang akong mahal.
0: Leah.
1: Mao nga, ay nasigipamugos na ako. O ginaot nga, nakasabot ka.

0: sugton ko ni mo?
1: Oh, Jay.
0: Tinuod ka liya?
1: Oh, unsa man. Di ka mo tuo. Kay ako na lang bakuyan ang akong gisulti.
0: Ayaw. Ayaw liya.

0: Naka-desisyon kong makikbalay ko din mo.
1: Tinood ka ba?
0: Oh, tungkol kay gilugdan ko sa itong relasyon sa ulo mo.
1: Opa, salamat. Salamat kayo. Dugay na ko nang andoy nga. Makikbalay ka na ako. Opa.
0: Hinaot ka, dili ka na magbinuang sa itong relasyon, ha?
1: Promise.

0: Papi.
1: Mahal.
0: Ayaw ko po. Mahal ko rin, di ba? Mahal ko po.
1: Mahal. Mahal. Mahal.

0: Ay, pare ka ni Val?
1: O, Donna. Naibaw man jud ka ba kung unsa ginako siya kamahal?
0: Leah!
1: Mga wa jud ko magdaduhan ni Val.
0: Aw, hinuon. Imo man sad nga sa nganong nakigbuwag siya nimo.
1: Abi mo, Donna, no? Huwag ka'y kabutangan sa akong kalipay. Waha!
0: Unya, CJ? Unsaon naman lang? Ha?

0: bulsa? Makibuwag ka na ko?
1: Oh, tungod sa sinugdanan, wa man siya kay gugmani mo.
0: Iya.
1: Og sultihan ti ka, no? Nagbalik na mi si Val.
0: Unsa?
1: Mo nga, magbuwag ta.

0: Nabayo ko na, Jay. Nga naman, hilabihan niya ang paghilak tungod sa imong pagpakibuwag niya. Mahal ko no kaay ka niya. Pero, imo siyang ipasakitan.
1: Ay, da. Pasagditong tawhan na, oy. Basta ako, malipayon ko ni Val. Malipayon.

0: nganong ni Aka. Wa ko sa mood na makikatubang ang tao. Pauli na!
1: Pasunta ko. Nganong gingon ni Andy po kulimo.
0: Ayaw lagi ko sa muka. Buang makasultihan. Doon ako yung akong problema. Unya, magsamuk-samukan ako. Huwag ka ba kaibaw? Kung unsang akong gibati ron? Tungon ka gipasakitan ko ni Val. Mga ayaw ko sa muka.
1: Liya. Sakit gan kaayo ding ibugihimo na ko, Liya. Sakit kayo.
0: Pahawa na. Unsa na magkikuha? Blade? Unsa na ni mong blade?
1: Puslan magagawin na anik ko ni mo. Ah, miss, magpagamatay ko din eh sa imong atubangan. Puslan man nga na yung ili ang tanan.
0: Hoy, bahala og magpakamatay ka. Wakoy labot yung buanga ka.
1: I love you. Mahal kayo, taga. Mahal kayo, taga.
0: Oh, Jay! Jay!

dali nga gida si Jay sa hospital. DJ Chinita. Pero igot na lang siya nakaabot og hospital. Og nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Saksi ko kung giunsa niya paghiwa ang iyang mga pulso sa makadaghan. Nakonsensya ko, DJ. Nakonsensya kaayo ko. Dili na ako mapasaylo ang akong mga desisyon ng akong kaugalingon. Daghang mga pangutana din sa akong huna-huna. Tungod nga. Tungod sa naitabok nga tukang Jay. Hindi ako madawat nga tungod sa akong gugma nga tukang Val. Ano na kinabuhi nga mawala o napapas. Angay bang makigbuwag nilang kukang Val? Hatag na ako akong pagkababahay. Ugwa ra ba ko itong hais akong binuwan? Pasigmabdus ko ni GRC. Tabangi ko kung sa may angin akong buhaton. Ang bahay ni Jay, sa akong angay himuon nga mahilo na ang akong konsensya. Kanunay man lang ko hasulon ani. Tungod kay adunay namatay tungod nako. Ug din na hitabo mismo sa akong atubangan. DJ, wala ko kahibaw. Wala ko kahibaw asa ko mudangop tungod kay nalibog na ko pagayo. Tabangi ug tambagi in taon ko. Ako si Leia. Ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: 7 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng Windsor Color Run 2026, katropa. Alright, get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new motorcycle or Honda Click 125 V4 motorcycle, and of course plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad 16 or A16 tablets, 4 Sony wireless headset, and 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, mga katropa. JBL Go4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now at visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa. Windsor, win from within. Ayan. Murag medyo magpasingot din mo karong uan di ay. Karong July 18. Kung uban na ulanan karon kani ulan man ang gawas, ano na po'y magpasingot karong July 18? Kuya. Hala ka, kuya. Anyways. Medyo ko an. Ay, anyway. Oh my God. Ang sama ni paghandle. Ay, medyo emotional ka. Ayot ka karun sa ato ang X-rated drama. Bisan ako siguro karon medyo dili pa na ako kaya muhatag og tambag. Apan, kung aduna sa ato mga listener karon nga andam na muhatag sa ilahanga. So, he's shown og comfort words nga to sa atong narisander nga si Lee. Sa pagkakaroon, I don't think nga kinalang advices ni Leah, but yes, probably makahatag mong suhistyon. Lahi ni nga sitwasyon karon dili ni sama sa itong mga nanungog at mga ningad itong anaging adlaw. So, ano na mo yung mga suhistyon? Sympathy, comfort, din ha, pwede mo manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Anate caller sa Pigas Linya. Ato pa siyang istoryahon di ay sorry na. Kaning TJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usay po mag-una-una po di sagwa pa nakasud. Di na gini makaya. O na gini... Ay. Napasaylo alang taura ko. Taura ko, lamion. Uy, may hapon di ay ha. Ando nga, nag-ano na ba ko, nagpaabot na ba ko taga-bukid nun nga manawag karon. Kaya maghatag siya kong kapi, basta na yung taga-bukid nun nagiron din. Naging ako ni Kayanon ron ah. Alagi yung taga-bukid nun ron, bantay na yung taga-bukid nun. Bigyan dyan ako ni Glamion nga mga pa-shout. Ana. Color. Uy, naguna-una ragod ko. Balik ko na to atong caller line, ha? 0995-994-6868 0928-5508-727. Kung wag ka kaapas, ako lang balikan o niya. Balikan na ako niya, ha? Unang pagkusin kami ang radyo, kay paspasan dyan ako ni. Hello, may hapon. Taga-asa ni, kinsa ni.
1: Hello, may nga po, Lidia.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Ako, doon naman tayo nakauna. Pero siguro, nawala ang signal siguro mo itong ako.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James? Doon sa ating letter sender na si Leah. Sobrang ano? Sobrang... medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Inoon, binigil po na rin po ng problema nga na sugatan karo ni Leah karo, di ba? Kay tumutay ang pagmahal nga to kang bali, ha, na lang yung gibuagan siya, di ba? Kanya ang nakapait pagyan kay si J, nagpakamatay mismo siya ng atubangan. Muna nga medyo nakontindig siya. Kanya sa iyang problema po, sabi kay nahatag na niya ni ba ng iya pa sa babae, kanya wala siya tong hais ay ang binuan ng sakit. Mula na balaka siya karoon po noon sa manaangan niya buhaton. Nangangin mo na lang buhaton na eh. Kung purtahon ni mo si Bal, kung anda magiging ang atubango ng iyang kakuha niya ni mo. Eh kung dili, ang habon na lang na to niya, nga ipayat na lang na to, pinagi sa pagsustento na lang sa bata, kung galing dili, magiging niya atubangon. Sa parte po kay JK, nakontinita ka man sa mga pangitabo na Miss Beko, nakasaksi kay Gigong Diyon sa niya pagkutlo ang iyang kinabuhi. Ay na lang gunag ko, ano na kay... Lisan mo po po na kung makirelasyon ka sa kalalaki nga wani mo higog ba, di ba?
0: Yes.
1: Normal na yun noon na makundin siya kikit kay sa ako nang dikay nga nakita gini mo si Jay nga nagpakamatay sa mga tubangan. Pero wala naman tayo may mo na nausap pa. Balikon ko. Lisan mo na nga makirelasyon ka sa kataw nga wagi kay gusto bisan damay. Ang imo na lang button. Iangad na lang imo sa langit ang tanan. I-pray ni mo kang God nga unta mawa na ning mga trauma nga akong na bapi karon unta mahupay na ang tanan magmalinaw na unta ang akong pagpuyo kanya tamatag ka doon ugon niya kung doon na ka may plano sa imong kinabuhi ginalan iuban gini mo atong ginoong yun kulong sama ng imong mga plano sa matag ka doon ugon niya kinalan ibutan nga na to si Kristo sa itong kasing-kasing og kadala lang siguro, DTRC.
0: Ayan.
1: Pwede kumugit?
0: Of course.
1: Oh, yeah. Mayroon doon pamina dahil sa mga Ponteras family dito sa Barangay Colonel Dinsan. Ingon malusab sa akong mga kabarkada po dito sa aman. May pong pagpamina ninyo. O nanginahot kong nga, bisan pa manining pagsigiyog tayo o karoon sa itong palibot. Di lang kita magpakawa sa paglaong, ampo lang kita kanunay sa itong Ginoo nga unta ilayo nata sa mga katalagman. O sa tananasad na kong mga katropa po diya sa Cebu, na binagi diya sa may Balamban Cebu, dili na lang muna ko isa-isa on, mayor na pag may tanan diya. O kang dudungjo po diya sa Barangay Pagsumungan, Mandawi. Daong, kumusta naman ka diya? Kumusta mo pagpanugtog diya karon? I-regards lang ko sa imong mga kaubat niya sa Maniane, kung ni Alexa, i-regards lang ko. O sa talan, hindi mo mga tigpanubay, tama nila ni Marvin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar. O sa talan-talan na lang yun, katigpaminaw, kang Arnel po sa Kapalong Dabo de Norte, tayo pong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat ka, ayun. Ayan, gitagaan kita kag time. Gitagaan kita kag time nga makapanawagan sa tanan na mong gusto ipanawagan. Sa mga gusto nyo ipa-abda na sa mga... Ay, nako. Terbito ako.
1: Ginigawa po ko nila. Kay... Punta magdungganay na po.
0: Ayan. Ay, tayo siya. Wala ako. Ano, wala kasi ako tomorrow. And then, magdungga na po ito. Kung may minamaw sa kuha, wala. Di ba sa kumamin na mamadungga ninyo sa kuhaan sa kanang tataklukal. Kaya kanang diram man sa Bisaya.
1: Mager.
0: Madunggan ko ninyo kung mutan ako sa Facebook Live. Pero kung kutubra mo sa radyo, di kita madunggan na. Tayo kayo ka tropang oy usa uy unsa to unsa to kuya James
1: na gid panguhit na bugot nga mo appeal ko na siya pagkret pag ko na siya si Lorna Ponteras.
0: Lorna Ponteras, ayan, shout out to Lorna Ponteras. At dahil diyan ito yung malakpak
1: dito sa among lugar sa may Balamban Cebu. Kaya kumusta ang tanan niya mga kapartido dito?
0: Yes, okay. Actually, no, I'm still thinking. Katropang kisa may sadaan, ani? Naabay pwede sadaan? Kisa may sadaan, ani, pangitabo nila? Naabay pwede sadaan, ani?
1: Wala man pinakita nga doon ay sadaan. Mm-hmm. Kaya na ang mga pangitabo, manggod. Saka suwat na mga nadaan, saka palaran, manggod. Ay, usa pa, ang pagpakamatay ni Jay, iyaman ang kabubuto na. Tungod siya ang pagbating nga to kang Leah, di ba?
0: Yes.
1: Dili nga, dili man po na tumablame. Kasi ako nang gitingon, di kang kaganiha pa. Lisan man guna nga, may hugmata. Lisan man guna nga, makigrelasyon ta sa usaka talaki or babae nga, wag itay gugma, di ba?
0: Yes.
1: Tama man po nang iya nga, iya gingi, tugan yun, kung sinsa yun, ang gisiting yun sa yung kasing-kasing.
0: Thank you, kaayo.
1: Tama man kung ginawangan po si iya ni Bal. Iya man na yun ni Bal, kung soon, doon na nga, yung amiga, di
0: ba? Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Leah. I know, no, bugat kayo mong kasing-kasing grown up. Na hinaot lang ko nga pinaginining up to ang, di ba, nga, we're not kidding around man siguro, but for me, just to make things light mo, I hope nga nakaroon namin na. Kanina mong sitwasyon karoon, I know for sure, wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni ini, pero yun ato ang mga tambag o mga suwisyon, comfort words, simpatya, ngigikan kay katropang James all the way from Samal, Dabao. Pagkatag ni mong kalandagan. Katropang James all the way from Mati, katropa mo!
1: Uy, Samaloy!
0: Exactly! O saan man ito nalay? O si pangalan?
1: Mati mong gunang yung mga yun.
0: Sorry na, gani. Anagi ko, Samal. Anagi
1: ko.
0: All the way from Samal. Naglibog na ko kisa. Taga na James, taga Samal. Napo James, taga Mati. All the way from Samal. Nagi day, James, di ay. Daga salamat, katropang James, all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Libog na ko eh. Libog na ko sa inyo ha. Thank you, kaay katropang James. Malaki, nauna siya run. Nauna siya papanawagan. Wala ko ganahan, kanang mag-una-una, hindi maghuhat ba? Ipuhiton pagod ni mo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open ka po na itong linya. Tagaantan mo pa naman ng oras. Kay kutob lang ta, alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan. O di na mo pasudlon sa call. Bahala mo diha, oy. At siya ko si Doc JJ. Hello, maing hapon. Kinsani, taga-asa ka. Ikaw, Nili.
3: Hello. Hadidi Harsi. Wala ka mga sotisip kami na ako. My name is Joe from Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp tingkat sa mong hangkoranan.
0: Ayan.
3: Dito tayo, kanyang tabo ni Lea, dili sinugod na din, sakto din din ni Kuya James.
0: Ayan.
3: Na, sinagdanan talang istorya sa ako ang pagpaminaw ng ang mga lati gumurang hindi mo raman yung duwaan sa meron. Kunya, nasuryoso siya ni Pal, ibal po, nagul sa ibal, nita man og lain po, makatapin na suwa niya, dibuak pa din yung gilitan yung bukon. Kunya, si Jay, kanang nagagusto niya kung maagyo, ito si Jay, yan ang dinag sa aming ang panahin ng buta.
0: Correct, correct, correct.
3: Kunya, lagi na. Amina, niyang pangkakon, si Ampo din niya ang palagis niya. At kami sa siya, sa karitinda kami sa siya, niya ikaduha. Kasi itong kulang na ibawaan din niya. Kaya nabitong, hindi pa po ngayon nana. Hindi na niyo itang pagkakon sa umpare. Nang nangyay sa tatay, nangyay sa tatay sa mga kulang. Nangyay sa tatay sa kari, kung doon kayo namin niyang pangkakon. Kaya, kasi kung pa, ibutang din niya sa ibutang din niya ang Ginoo, ibutang din niya ang Ginoo sa yung kasintasin.
0: Ayan.
3: Pag-ampo kanil na yun na mawa noon pa ng tanang kakaso na naroon ng sinabuhi pa.
0: Yes. Yung
3: abaw pa ng abaw ka ng pareha ka ng si Ambil doon ng problema po na wala na siya kung hain siya ang binuman ng kasit.
0: Yes.
3: Takaw po ka ng pumunta ka lang. Kung rin si Bali nga ito naman. Sinag-anay ka na ako. Hindi. Huwag makita yung mahimo. So, katatawa na lang ng bata. O galing mong ganing waktu.
0: Yes.
3: Niya, karabang. sa mga babae po mga minor ang dili din na tuwa-tuwaan ng mga laki. Para po sa mga laki, dili po na tuwa-tuwaan ng mga babae. Dili po na tuwa-tuwaan.
0: Vice versa, anak.
3: Mawag na. Mawag na mo. Kung nakitip mo sa namitan ka nito, sa libuhan ka, musugot lang ka ng laki na anong bayahan na sa limuon kung kami ito sa akong dili lang ka matiro. Mawag na yung kinahanglan mo. Pagkatagusto ganit ako sa katinungat yan, ako umanguyo ganit ako sa katinungat. Kung siguraduhon nga nakalusto dito ka, kung pinagkanayan ni mong gugma,
0: correct.
3: Pinuhan.
0: Correct.
3: Pag ginay, sanang maayo ka.
0: Ayan.
3: Pinagkanay mo, kaya kung anong gusto ka, yung ibilit kay ang laki or babae rin ay gusto niya. Ikaw, that way gusto.
0: Yes.
3: O, na, hindi man, yung gugma, ang gugmaan ka ng buhay, hindi na, tamang niya ko ang namuyak ko ang bayan, namuyak ko ang ngiting sa akin. Pero ito ang buko ka na, maibu kong kito rin ako. Para mo nang ingon ka na. Siya na, sa nang wako ka o bata, sa akin mo na yung sa akin ay.
0: Ay.
3: Ako lang dito, mamusta ako ni si Kuya James ng Tama, no? Ang ngayon ko paminin. Namumusta mo, kaya mo ang hindi pa ba kung namitukar, pero gabi din na, at mukar mo lang gabi.
0: Correct.
3: Na ako dito ng gabi.
0: Wow.
3: Ang gabi kami ni Anet, Alexia, o Gato.
0: Ayan.
3: So, ako lang ito, EGRC, ang boss, no? Surubungan, si Ma'am Julie, sa Fort View Green, and Resto Bar. Ang ating happy dance sa advance, na karoon dito sa 24, sa Barangay Bangkiluhan, Tayot, Consolacion.
0: Correct.
3: Ang happy dance, kapag ugma, sa kuman ni EGRC sa
0: asa.
3: Lipio Ponsido. Lipio Ponsido. Barangay Manetan, Cebu. So, ugma. Ngayon pa kamina ni DJ Alex Sharon nga nagbantay siyang tulo sa buong. Hindi. DJ Anikod nga punta niya nagkakaroon ng laba o nagbantay siyang tulo sa buong.
0: Kanya. Ayan. Kisa pa man.
3: Happy birthday. Happy birthday po.
0: Kinsa pa.
3: Bumangkod. Ni John Aris Buok. Happy birthday, Karong Adlawa.
0: Ayan. Karong dito, no? 24?
2: Ayan!
3: Oh. Ay, sanyos.
0: Ay, sige.
3: So, may pagpaminaw na lang po doon sa ang isang amot na Will Sugba at Pilugan na yung pagpaminaw ni Ma'am Rose at Sir Will Lea.
0: Kinsa pa man. Mora, isa ka barangay na ni. Kinsa pa.
3: DJ Brian o si DJ Mikey June.
0: Ayan! DJ Marky
3: Joe.
0: Nindot turbuhan. Yes. Thank you so much. Dahil salamat sa mga katropang Joe all the way from Mandawi City. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Correct.
2: Exciting.
0: Sabi na akong tibok ko. Ano? Sabi ko province yung HG. Nagduda ko mga province yung tibok i-shout out. But thank you kaayo katropang Joe. Ayan. Masyaro pa din ko an. Masyaro pa ito. Mas taas man yata yung shout out o yung mga pa... pag-greetings kaysa siyang advice. Nakadungo ka ito dahil. Oo. Hi, DJ RC. Okay, maayong. Okay. Asa, shoutout, DJ watching from Bohol. Gikan kay Castro Manon Divino. Hello po sa inyo. Sorry, I have a message from here. So, Serapion. Okay, si Mami Lorna naman di ay ni. Hapon, DJ. I am Pirmi Mangita o Mangminaw. Tagado din sa Andres Bakayan. Kay Jom, I am Alcer. Forget me din sa Asi Lambert. Ulan-ulan na po lami. Ikaon labi na ugda ko ang lamawan. Aray. Grabe sa lamawan. Ay, daghan po nagtambay din sa imong live, ma'am. No? Friendly people, much appreciated. Hello, may hapon. Kisa rin nasa Picas Linya. O gano'n nanawag ka?
4: Hello, DJ Kimita.
0: Ayan. May nga, Mrs. M.
4: Tama ka dyan, DJ.
0: Ayla, of course. Siyempre, ako na gunit. Unsa may matambag din mo sa itong letter sender, di na natalino ngayon.
4: Ang babae lang natin, tayo hala na kayo man, pero hindi lang tamang kalaki. O, sa isang kalalaki, sa kabalkali, ay naay na yung mga anay na ako. Pasik lang na nila, hindi gugma, ay kuha nila ang kanan. na ma kung ano ba sa itong paugali mong bang at pagkiri ang sa kalimong ayaw ang kalimong kalabi ko yung
0: yes
4: kung hamali mo makuha ang ilang tuyo ito sa kababae din bang it's not kamal yung biyaan
0: wala grabe
4: na then okay na po o man tingin ma'am basta kay dili magpakamay pera sa kababae.
0: Mm-mm. Yeah, kayo sa amon to. Kanin kayong tangro ni Lia nga nagpakamatay sing atubangan katong si Kuan.
4: Ay kung prangkahan lang niya ang usa ka lalaki, ya na siya na lain ta bu niya kung makadawat niya, makadawat niya sa imong pangpasiya. Iya na lang yung dawaton kay sa atubangan maka dawaton mahibugmara na siya alang sa iyang anak aron mabuo ang iyang pamilya.
0: Ya ang iya mang problema din kay dili siya ka let go sa nagtabo ni Va ani kuan sa iya ha. Katong ni Val ba, katong nagpaka si JDI katong nagpakamatay ba. Usao may to
4: usab. Di ma, ambo na lang siya sa Ginoo kay kung wala ang Ginoo, wala man po ni Val katong huna-huna din
0: sa kinsa. Ayan, sige. Thank you, Kaayo, Miss M, all the way from Dalaget.
4: Adili,
0: kapuya, gidaan ni Mama, mali tao. Thank you, Kaayo, Mrs. M. Ayan, ha?
4: Ay, bala ko kung sa irasong.
0: Nga naman?
4: Ako, ni Jim.
0: Ni Kinsa?
4: Ni Jim, nga taga Tamal.
0: Oh, otro po to.
2: Ayan!
0: Ay. Katropang Mrs. M all the way from Barili. Daghang salamat sa pagpaminaw niyo din ha. Maayong pagpaminaw. Ulan ba diha Mrs. M? Mrs. M. Ulan ba din ha? Nawa na siya no. Sige lang. Ulit na takaan, Doc JJ. Ipusa na diha. Malong mo sila ay. Napaganik ko yung outro. Grabe naman sa mo ay. Alas 2:29 sa kahaponan ka tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo manawa, kung hindi na mo ganahan, ako nalang istorya din eh. Ito mga ka tropa. Uy, taod-taod atong isgutan. Atong isgutan na unsa man ano siya. Anong masasabi mo, DJ? Or later on. Sa karoon, aniasa. Ang usa ka kanta nga akong ihalat kaninyo. From Vast & Company, ipagpatawad.

0: tawag si pagpatawad Vast and Company. Fast ba yan? VST yung nakalagay. DJ, ano ka ba? Kung ano-ano na pinagsasabi mo on-air. Alas 2:33 na sa kahaponon. Maulanong kahaponon, labi na rin sa Sugbo. Kumusta man ang silingang dapit nato, labi na sa Mandawi. Lapu-Lapu, Talisay, Lasyon, Liloan. Sa Bohol, ulan ba diha? Sa Mindanao, labi na diha sa may Bukidnon. Davao, Tago, Mati. Santa Cruz, Digos. Mabot na Digos, dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayaw yung taon. Uy. Pasilong ha, pasilong. Kay magbasa in taon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna palandong palan. Ay, palandong naman. Ang nga papalandong naman mo DJ RC. Nga dili man namuron init. Mabasa raman in taon sila. O pasilong, pasilong, pasilong. Likay in taon, mabasa mo. Labi nagigay mo na initan. Kay kasagara raman mo. Raman yung panahon nga madutlan ta. O ganang ginatawag na tong subaw. Kaya masubawan ka, lisod ka, ayaw na niya. Wapagin mo nagpahimsog sa inyong immune system. Katropa, Ruela, Arigasaho. Pasyarat ko DJ Pintor sa Plaza Building. DJ. O nga nung lahit ni nga produkto din ni Ruel Regasaho nga dili man mi inan ni turbo man ang amua. Awa ni na mao. Musa naman yung pintor dire sa kuan. Di na mao ha. Tudluan ta ka turbo na sa silong. Reyna Chinita, ako'y kanta ana. Please take on me. Please take on me. Take on me. Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Remo, Janeline, Emia, Randy Ran, Santizas, G. Bacaso. May papamino diya sa Mayloon, Buhon, Madjong Hapon, Trivors, Sinimpo Moleds. Lisudan ninyo mga pangalan. Ay, gibambaliktad, gilahi-lahi. Gwapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ kagwapa ni Mo, Ruena, Rochi Galasho. Shoutout ko din sa tanang taga Del Monte, Talakugon, Agusan, Del Sur. Ayan, may pagpaminaw sa inyo, hadi na. Wilma Joaquin, good morning, ma'am. Sexy ka ika. Actually, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC, maayong hapon diya kanimo unta na kapirmi sa maayong panglawas DJ. Lablab ya kaita ka DJ, amping always ha. God bless you DJ. Salamat at kamo po na maintag na mo sa maayong panglawas. Napaminaw ko rin si Richard Gomez. Richard. Lahat sa Barugo Surigao del Sur, DJ RC. Ayan. Mayang hapon, DJ Reyna. Murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa camera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious?
1: Ayan!
0: O, di ba? Automatic. Dili man naman. Tapos grabe gini ako ang technician sa doon. Makapindot. Grabe man. Abtik pa mas kuan. Manatad.
1: Ayan!
0: Oo. Kami gusto cookies. Oy! Oo. Ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag gini. Kibiliban na ako sa kumbatasan.
1: Ayan!
0: Ana magina siya kay duha mo kay camera na mo din hi. Ana side view pero mas lami magukutan na og tagilid good cookies. Di na lang gud magdagag ariat. Daragha man niya langas kay mo. Daragha mag mga sugos katilingban ani pero ital cookies kung ganahan ka makikita sa akong atubangan. Hala lili ako din sa stasyon. Pero kung ana gitagaan na mog chance gipasilip mo ganiya ni ko ani Doc JJ. May isa kanimong makanang pasugsugong si Doc JJ. Ayaw ka gold cookies, kay mas maayaw man ang murag dili kayo makita ang kanang atubangan, kay aron maghinam-hinam, manggid mo ana. Ay, mag-unsa kay nawong anig, mag-inatubang na. Ana, maglaway-laway sa guteroan, tagilid pa lang na, lami na tanawon. Buyag DJ Bernes Ron. Hindi ko maawawan cookies, kaya diyo di, wagin na, kanang uwa, wagin na sa akong vocabulary. Kabawagin na si Doc JJ, ana. Kung sa kabaga niya akong buhok, upon kabaga niya akong na... Ana, wag yun ay... Agmot lang. Ana, din si Angie Remo, diri Leia, oh. Ikaw ang babaeng walang delikadesa. Kalmahi lang, Angie Remo, ha. Walay kasing-kasing. Walay puangod. Dili ka ang ngayon na hatagan o kalinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy ayaw tong panggamit o mga taong tarong gikan ni kay Angie Remo ha, dili ni ako ako lang gibasa. With ano lang ni, with feelings lang ni para ma-deliver gid nato ang mensahe. Angie Remo, kay bawo ko nga dala kini sa imong kasakit nga. Wala na apektuhan siya sa atong letter sender. Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, mo gini mahimong epekto o reaksyon sa mga tigpaminawa nato. Kaya medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Tungod kay wala man tayo igong oras, 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Wa mo'y nasabtan, no? Tawa na mong kabaloon sa yadlib. Bitaw sa imo halaya. I know, naminaw ka karon. Kaya nagtugon, biyadjud ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imong radyo. Nag-download, biyadjud ka o kuwa. Nag-download, biyadjud ka o ka ng radio app. Adunay part sa ako ang kasing-kasing day, Leia, no nga. Makaikonsul ko nga, mabasol ka, apan, tao raman ta. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga nga, nung i-entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karon nga konsensya, pati on yun na ni mo tungod kay, adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutana kag unsaon ni mo pag-move on ni ini, ako mo, ingaw mo, jikun yung umanan yun yung pag-ampo. Sa doon lang kakita mga tao, mga gudwag, iti laing dang panan. Kaya rin yung pag-ampo. Oo, na magiging ko kaila gani nga, di mo tatong manguros, pero pag mahapit madisgrasya, manguros. In ana ka powerful, ugin ana, di na joke ha, tinod anay na, pasig mo ingaw mo, nagyaga-yaga ko, diri tinood na. In ana, gud ka dako ang epekto sa ato ang pagtuo. Bisod na yung kahimtang kayo na konsensya man ka, apain, ubanin sa pag-ampo, dawata. Namang ko tayo proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon. Kinangitawag na itong recognize, accept, no, acceptan, recognize. Baliktad ka DJ, dapat mag-unagin ang recognize. Ato siyang ilhon ang nahitabo. Ato siyang dawaton nga nahitabo. Ano, di dawaton. Ato siyang ilhon nga nahitabo. Kumbaga, ibutang na ito sa una-una nga, yes, it happened. Kumanin mo pagdawat sa nahitabo, imo nang humanin mo nga nag-recognize iyon ng dawato. Huwagi pa kag-indenial stage, huwagi pa ka sa pinaka-lowest na part, apain. Appeal ka na sa mga proseso. Mabot ang panahon nga kinalan mo dawato ng nahitabo nga tukang Jay. Di na mabalik ang tanan. Apain, pwede ni mong buhaton ang tama, kadili kini mausab, o hatagan ni mong bili ang nahitabo nga tuk niya. Pangayog pa sa ilong, kutob sa human ni mo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay normal lang kayong batio ni mo na. Dili ni mo kinalang paspason. Mayroon ka nga dapat pagkasunod tuig, wala na ko kag-get over na ko sa naitabo kay Jay Dili. Mo man hinungdang o nga nung ma-pressure ta. Kagusto na to makarecover dahin ta. Dili man guta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug ra ni. Di man tama unplug. Plug in, plug out, dili man. Adunay proseso ang atong emosyon. Kaya tungod, bati o normal, tao man ta. Kanambahin po sa imuhang paghigugma nga tukang val, dili siya healthy day. Makita naman yung dakong epekto day, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gihitabo nga. Tungod anang yung gugma nga tukang val, nahitabo na ito kay Jay. Sorry ha to say this, but I actually blame you. Pero wala ka ingo nga nagdumot ko anay mong ibuhat kay imuha man ang kinabuhi, dili man ako ang tao nga naapektuhan ini, pero wala po ko na ingo, wala ko'y simpatya. Apan, at the end of the day, dili ako ang kinahanglan nga musulti sa imuha, pero karon sultian ta ka. Aduna kay, mablame siya ka sa nahitabo. Karon ang buhat na lang nimo, ayun na ipadayon ang saykasaypanan. Buhat ang husto. Anang gugma ni mo nga tukang val? Hala. Huna-huna in tao nung maayo. Huna-huna o maayo. Husto ba nga imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong wa nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos imong kaugalingon, aduna kay napasakit ang taong nga gikutlo pagidingan ang kinabuhi. Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa nahitabo kang J-op, apan, ngadto nimo. Karon na ingon ka nga murag mabdus ka niya. Anang murag, hapit pa sa duo, hapit duo raman na sa dili, tinuod o tinuod, in between man na. Pero I think kinahanglan piliyon ni mo ang kaugalingon nga maka-desisyon kag husto. Dili ka maka-apektog laing tao. dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tao, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, kinsa pa man. Labi na kung tinuod man galing mamabdos ka, mahimo kang inahan, posibilidad dili nga makaapekto ka na siya. Unang huna-huna adi ka pila dai. Liya, imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghang kag huna-huna apan mo lang gina akong maingon sa imuha. Kung unsa may desisyon nimo kana yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatamak og laing tao. Apan ang selfish decision nga makatamak og laing tao, mas pay pa mo patong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano kay medyo hapit na ko mangugat na baya ko hapit oh. Hapit amo ra mo nang malangkat akong pangaba. Kay grabe naman kay disichinita. Ora gid ako maingon sa imo haday. Kung naglibog ka sa akong giingon, hala. I-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJRC. Kaya nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wata, wala ko nasuko ni mo, apan, naging part sa akong na-disappoint sa mong ipang buhat. Tungkol kay Luisan si Kuhan, si Jay. Nasayang ang iyang kinabuhi. Kinabuhi o gugma nga iyang gihatag. Di apagid sa imo hangaw, di ka mo appreciate o gugma. Dito yung kasataw nga, yun naghatag ni mong bili. Anyway, wala naman ko igong oras. Bisa pa mag-yaw-yaw ko din eh. Wala po tagabalo kung sa decision ani ni Kuan. Di inday Leia. Bisa pa manig manggawas ning ugat sa akong ngalangala. Wala kita mahimuan ha. Shout out to JR Sanoy. Gikan kay Jomar Okong. Kaya pa na. DJ Reyna, request ko ka alipin. Di nata ka-request ana ha. Wala mo ba naman ta? Kapitan Kiloy! Kuya, oi, kuya pangalan, oi. DJ Reyna, sorry ha. You're welcome. It's fine, oi. Ano lang yung kumang istorya? Ano lang yung kumang istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanay na. Inamudahang tubig, mga palingging. Pag inamudahang tubig, kaya ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Liliutok ha, liso na sa lawas. Kasi magod ka na yung mailanan ganitang kalito. Kaya tanta pangatsing taod-taod, kaya wana na, naaruhan na ito, hina na ito immune system. GJ Pasarat Foreman Perio og Boss Giovanni nga naminaw karon gikan kay Wilfredo Tamara. Gapahang Lia uy. Ana si Cherline. Gnelly Yonsona, good afternoon DJ RC, a beautiful sa XFM Cebu exciting. Kay tropa mo biyen ako sa kahanginan. Daghang salamat sa pag-unuman. Mosod na programa nga Asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Kay tropa manang Ailiso inyo mga radyo pabili lang gyapon sa pagpaminaw.

0: kay mo kaulaw, di ba may artista, pero may na lang yun, mapapicture mi sa inyo, ha? Kami may mapapicture, good? Atangin nyo sa din, ha? Oo, atangin din, ha? Nami damar magsuroy-suroy mi din, ha? Atangin nyo, basi nami mga dala, ba? Oo, ay mo kaulaw, makita nyo si Tadiwata, kuhita gini nyo. Ako po, di man ko nyo mailhan, kaya actually, sa camera o sa personal, diligid ni Sem-Sem. Kung lamion ko din sa camera, mas lamion dito sa personal. Promise. Alang sa nakiusang Filipino para sa Pilipinas, ako inyong kadrava, DJ RC, o DJ Reyna Chinita sa programang Tataklo ka naman nanonok, GG. Sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Adunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 2:58. Dos minutos sa di pang alas 3 atong time check atong kanakana to sa atong Santon Plus Cafe Mix. Naon kayo sa panahon, gumikan kinaguan diri sa atong himutangan.
2: XFM.
3: Hi, kwapa kayo ko. Hello, kaplode.
4: Kuring.
3: Ano man kakangkaan?
4: Ay, hindi ko napansin na kuring.
3: Iyay!
4: Ay, ingon-ingon ng doktor, ngalikayan ng itlog, kaya taas ang kolesterol.
3: Hala, pasigdan na!

0: dala.
1: Ah, sa dala sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha, nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayos sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: X. X. F. M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-ik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

o inday dula-dulaan. May adlaw ra o niya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sutian o ikaw inday siway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, malu o ikaw.

munay kung ikaw inday happy happy uron. Magpaduol ako kan munay si mong dukhan. Unya ikaw ako dayong paray paraydan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang gugmamukun mahimo tinawan ta. Busa, maluhoy.

Sinon Kanu'y na'y ko'y ikaw inday hakyut hakyuron Magpaduol ako kanu na'y imong lughan Unya ikaw ako dayon paray-paraygan Diligayot ikaw inday nako magmahan Ihatag kong tanan unyang mga kalipay Busa inday ayaw intaw kung paantusa Ang lugma mo kung mahimot tilawan ta Ang lugma mo kung mahimot tilawan ta Ang lugma mo kung mahimot

0: Sa maneng nahunlak, maneng gahimaya, nahunlak dere. Palit ka maneng mga kuhana, nahunlak, maneng ano maneng dekalit, maneng kahunlak. Mayong hapon, mga igala, mga higalos, mga kasuke, suke, suke, koan.
1: Mga katawag, istorya.
0: Yan napunta sa ato ang paghugoy-hugoy, dress kalibutan sa mga kag, ang halo-halo, it's special. Yan na po yung ubos ngay gala, apuhan, batabatas, kahanginan at your service, low say. Pinaka mga onas, mga tanan ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa ato ang magbubuhat, lain na pong adlaw, lain na po ng mga salinjit. Ang atong sagubangon, nene mga panahon na, mga dago, mga lamog dog, mga usap pa man diya sa kabuhi. Apan sa gihapon, dili kita malimot sa pag pasalamat. Siyempre, ang atong programa gatong kanikaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil. Kung wala mo ipahumot niya, o kani, pwede ninyo na ipahumot. Kasi nagtoo mo o kaning haplas, kaning mga haplas, mabaho na yung mga haplas. Oy, lahi rag ang Santon Plus Herbal Oil. Oh, humot. Kaya managan pag yun ang mga damo. Buwana na yun, kuwan na yun. Kanang, babe, managan ta, babe, kanayon Santon Plus Herbal

0: sai, no sai.
1: Ai ya.
0: Kalahin na magkita.
1: Ay ya.

0: Exciting!
1: Oh, muna niya. Sana'y malaman nyo si Jose nag-live nyo.
2: Ayoy!
1: Kasi may nag-live yun na yung Jose, maragwa.
2: Ayoy!
1: Wala naman nila si Lago nag-live yun na yung Jose. Kasi likway naman nila ni si Jose. Kaya doon na naman na sila yung mga ilahan.
2: Ayoy!
1: Si Jose yung tao nga huwag iahawag yun. Sige, sa likway na. Pero sana'y malaman nyo si Jose nag-live
2: yun. Ayoy!
1: Magatindan sa tabi, mayong hapon pariko og sa mga tanan. Nakaunagin akong Marianel, oh. Mayo gina kong Marianel, mapuli-puli rin ni silang una-una. Si Richard Gomes, chair dance na lo, si presenteng na kunano. Shout out mo rin na yun sa Highway 23, Gak Station, Marisquets na yung koong song lo. Take me to your heart. Salamat lo, goblets. Take me to your heart. Take me to your heart. Mag-absent dahil koron pa rin ko kay matulog ko. Mayo kay araw mayabaan ka niya aukuhan. Mangihi biya ng agta. Mayabaan ka niya ang arinula. Good afternoon pa rin Jose o sa mga tanang na minaw. God bless you more. It's Friday. Si Maring Adeng Mare! Nalikit na ba ng puto niyang pagod? Sa karon, Disney Noemi. Ugma si Torde Pizza 20. Domingo 21, guys! mo fly na dahil si Maring Adeng magdala og puto nga pagod. Asa ba ko maghuwata ni Maring? Sa pantalan sa Iloprano. Og dito sa airport sa mga bangka. Basig dito ka sa terminal magpaabot o sa terminal sa mga jits ke. Good afternoon, Jose. Galantaw ko sa imong lebes gikan dire sa Habong ka. Mayo kay na kuan ni Sniboy Habong ka tag Habong ka dai. Present lo katugon matane maghulat sa tong student permit. Sige lang dai kanli dai basta ka i-regard ko ni mong ma'am di aday. Katong ma'am sa imong anakids ba anakids. Kasi pa may mga nag-attendan ron. Ato na yung sorbeho din ato ang cellphone po, be.
3: Hello.
1: Sugot na din sa kinatumyan sa ubos. Maing hapon na nakon, mag-attendan ko para hayahay ang mga tanan. Anakon, dili ko makalibis. Daot ang atong akong tax credit. Na radio na lang ang minaw. Bahala na ang importante niya marinay is the importance morgan na importante niya Logon PM kumusta dugay rang enrollment imo gi enroll wapagayang garwiso na enroll na noon wala pa enrollment oy, kay wala pa may garwiso. Si Kwan Manis, si Murag, si Mama sa inside. Mama, regard ko dyan eh, that's it, Ma. Naguba ang akong sipil, oh. Agoy, wawa naman. Guba na, masig na hubog siguro itong sipil na lagpot. Lokong guwapo, Jose. May hapon, maulan, dire, aspitya, present ko sa attendance ko. It's sex ko lo. Naminaw biya ko always logikan. Buntag sa Alasites. Buntag sa... Sini? Salbanloy. Hangtod sa Bullites. Kong katropa. Sunsi. Inana ko kadayahan. Present lo permit. By Mama Julina. dahil hard ko na slam na.
0: Ayaw!
1: Kung tinood pa nga dahil hard, magsorosoro yung taming dahil zilin. Musalig on
0: top. Ayaw!
1: Ingon pa siya nga, ipotikskan ko rin siya. Na-enroll dahil ka mama dahil. Na-enroll dahil ka rin sa kwan sa study class.
0: Halo, halo.
1: Oh, Mama Zolina. Og hangtod, alas stretch hapon. Si Lolo, kung guwapo, Jose. May live yolo, request kong song lo, Sinta. By Egypt. Sinta, pag-ibig. Ano nga itong mga naka-attendance karo mga kapatropa? Oy, at ang atangin na inyong mga katropa ha, katong mga ganahan magsugilon diya sa ilang mga aso. Dito sa atong page mga katropa. Dito na ito ibira ng atong aso. Direan, din ako mag-aso dire kay maayo dito. White tao. Katong magpadangat sa ilang aso, ipadangat lang na dito mga katropa kay ato nang hinahinayan og tikan. Narugunagot. Na masama mga harana-harana, mga harana po Jose Panagsa. Dili lang dire sa radio, dito po sa atong page. Lininyo, good afternoon, Jinjilo, watching you here in Butuan, Skete, Philippine, Pines. Samtang matulog, maminaw tas radio kay manindot na sunata. Mo, pahinomdom sa tam mga katropa, gikan sa Pekas Kuwarto.

0: FM.
1: Pagkakon ka eh, pa? May pagmagbulag na lang tayo ha.
2: Magbulag? Ako po yung gito niyo mga magbulag. Sila niyo,
1: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
2: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
2: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Ha? Pagkaan niyo magnaong uwi, pilihan pa dyan ang diliin mo ha.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol Magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, nakapan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nubil ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kan agyot mga agyog sore.
0: Ay, no!
2: Dili kayo mo ditsudit sore.
0: Ay, no!
2: Katong nga sunata mga katroba, hatong katong kaninyo sa kape nga doon ay vitamina D3, ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, nakapan vitamin D3 pa ka. Asa pa man ka, diri na nasa Gama sa Gets to Health Incorporated. Mapalit sa mga butika, mapalit po diring dapita, mapalit po diring dapita. Makakita kaming kantundera. Uy, nako, mga langit. Ambe, sa mga good afternoon, lolo, kong guwapo, mag-request kong kanta lo, maybe this time, salamat daan lo. Mauba. Love you, lo. Mwah, mwah, mwah, mwah. Hoy! May gani, nakalikay ko. Girap ito na mahinoon ko. Mwah, mwah, mwah. May gani ka, nakalikay ko gamay.
0: Hoy!
2: Kaya kung naigo ko ato, naambod lang. Ursa kayo mahita mo.
0: Hoy!
2: Nausap mo ni si Chini, nga rakrakan, mataning ihang mwah, mwah, mwah.
0: Hoy!
2: Hay, salamat. Gitugtog lang akong paborito kong kanta. Ha? Ursa may ang paborito ni mong kanta, Daya Maringa Anel.
0: Hoy!
2: Mayong hapon lo, Jose Idols, mga tanan, mga Pilipino. Salamat. Love you lo, mo-request kong kanta lo, labanan ang tokso. Naka na, mo ginay pangutana nga, di ko kakuan na kung sao na paglaban. Ang ako na gayong maingon-ingon na ano? Ang ako na gayong maingon na nga, kuan na gayon. Kana ang yung mura gina yung makaingon ko nga ayoko sana.

0: X FM.
1: Ay, ya.
2: Grabe, no?
1: Ay, ya.
2: Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa huli.
1: Ay, ya.
2: Lipstick nga.
1: Ay,
2: ya. Nabuhi.
1: Ay, ya.
2: Aasa pang lumingon. Lumingon ka lang.
1: Ay, ya.
2: Pagkaway ayo.
1: Ayaw!
2: Pray na lungkot. Sana, oh yeah, bebe. Magpahinom-dom sa tamang mga katropa sa Pikas Kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Uy, wake up! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
3: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
2: Kung pobre,
3: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
2: Unya, kung pobre,
3: gawatan.
2: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
3: Ingon dayon na nilag napas mo.
2: Unya, kung adunahan,
3: ang tawag ana migraine.
2: Ay pagluuli.
4: Exciting!
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan ito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam. I'm na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Grabe, mo nang magkita kigat. As long as we got you. As long as we got me. You and I. Katong nga sonata mga katropa, aton katong kaninyo sa kaping makapadanag sa mangit-ngit natong mga pamanin. Santon Gold Coffee Mix, Naiglotatayon, Collagen, mapalit sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa onliness! O siyempre, dere sa itong sibihan, pwede po mo palit rin mga katropa, makakita pag yun mong tindira. Sarba! Maulan na hapon lolo kong guwapo shout out sa mga tagadas agad City Philippine Pines. Yehey! Amping mga tanan-tanan tag singko. Salamat John og nakolo na imong gipatugtog-tog-tog-tog ang awit na gusto ko. Maunay tunay na musik, makapalagsik sa mga tulog. Sure, nangin mo nag-ingon niya maringanin. Nindot kayo ay mong mga songlo. Na-appel akong pangalan sa songlo. Na, oh, sa mga song tong gisong-song na-appel may mong pangalan. Kanang naiusahay lagi mga katropa nga makakwanta ba makasinggit na.

0: FM.
1: Exciting!
2: Where are we going? Ayan! Nga-arman ko din eh. Thank you, Jose! Nawala ni mo, ha? Nawala ni mo, gikawang nga kong resquets. Live yun, no? Ayan!
3: Ayan!
2: Hello, hello! Hindi, nag-ilaay, ane-ane. O, hindi, takabantay, ane mga labyo-labyo, dari, mamurang mabunog, ta, ane, Jose.
3: Ayan!
2: Adlaong Bernes, na baro?
0: Ayan!
2: Bungat kaayong ibaktas.
3: Ayaw!
2: Diba, mama, side-side, ma? Asa naman ito kung akong mama nga duha ka buong. Mama, ko na sa inyo, ma, ba?
3: Ayaw!
2: Eh, matanaw ko ni Day Kuan, ni Dustin Green.
3: Ayaw!
2: Ayoko sana.
0: Ayaw!
3: Ayaw!
2: Painom-dom sa tabunga katropa gikan sa pekas kuwarto.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba?
5: Iga, purok banana.
4: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
5: Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y piang, nabukod ako na.
4: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
5: Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw.
4: Itry na ko,
5: inom anang
4: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
5: Ma-straight ako sa kasimana mo.
4: Take ko anang.
5: Sa isa lang, ganito.
4: Sa kabulan,
5: gamay, mga kumbukol.
4: Na ako'y sisba.
5: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
4: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
5: Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panod dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Alam niya.
15: Ah, gadog abdog abman. Usay sudan ni mo, master.
14: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
15: Oh. Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
14: Ay, kanagong ulod sa kamuti, niya na ginamos. Ha, na ay pinistat na kamatis ba? Ano yung hakap?
15: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
14: Ah, o sana?
15: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
16: Exciting!
2: Lolo
16: Jose. Kung di ka special.
2: special ng mahal mo. Dito kang Lolo, special ka. Halo-halo special with Lolo Jose.

0: FM.
1: Exciting!
2: Hi! Dili man mo bo mo nang higher. Katungan sunata mga katropa, gato-gato ka rin sa Santon Plus Coffee Mix. Doon ay kamunggay, suya bun, mangustin, nangapoy ka na mga katropa, nagapanambal pa ka. Muni karon ang nindot kaayong ipare samtang nagmergenda ng kahapon. Kung ba, sumoy-sumoys kainit. Okay, bugnaw ang panahon. Kanya makapainit ka, pinagi na sa Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica, pwede po sa online, sa Siape o Lazada, o pwede po rin sa itong sibyahan mga katropa. Ooh, makapalit mo din rin. Anhi lang mo rin mga katropa kay Aaron nga. Makapalit mo onya, siyempre makakita po sa tindera.

Ma. Ay, santil mong karaan. Mga katropa, mga katropa, mga katropa. Ming tingog na po ang timaylhanan nga diin na hog na po ang tabel sa itong pagugugugoy ng kalibutan sa mga kag nga para sa mga dunay giloklo, gisipitan, gibirabira, gigulgoyon, gisipa-sipa. Dari na lang ta. Sunod na po tapuhon. Unya, katong mga ganahan mo asoy sa ilahang mga kuhan kasi natian sa kabuhi. Ipadangat na dito sa pens ni Jose. Kaya ito ng tagaan o igong pagtagan at kanang inyong mga asoy. Oh! O niya, napag-iusay nga, muharana pag-iusay si Jose. Ay, nako, ako rin nalungkot. Sanga na lang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Cuarto, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa daot. Dagang dautan pinaagi sa maayo. Happy weekend mga katorpa, mga student permit.

0: song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: X. X. F. M. X. F. M.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
2: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
2: Oh, Bay.
3: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy! Asan na pod kagikan?
3: Agawa sa dula. Mcha-mcha, oy.
2: Aw, abin akong asya ka. Oh, siya man mitra.
3: Paliti ko, be.
2: Palitan di ka?
3: Oo.
2: Oh, siya man bon.
3: Juicy burrit.
2: Ah. Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
3: Saday na. Sige daw, be.
2: Alangan on siya pa. Bagulgam. Yes.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape kanina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam dyan ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Tagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay mangko. Itipay ba akong timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM。
1: Orak, Kapitan. Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Ano siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
3: Exciting.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
2: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
2: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala, mas guwapo yun ang picture ng plant. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay, ang refill lang lang sa tricycle, guwapo ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu wala magkatilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang picture ng plant.

0: FM.
1: Hello, miss.
2: Miss Aman.
1: Papalita ko cooks.
2: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
1: Papalita ko, anabi.
2: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
1: Okay, lana. Di nga sa kumpalit, miss. Sundan lang.